Thank you.

0: الله أكبر الله أكبر
1: هو الرسول الله أكبر.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

تعالوا الهجوم، كله مكتوب في مكانه.

اخرجوا إلينا شجعانكم.

Se me sun kuin näsä.

jechała z na kafeta.

استشهد حمزة سوف نطلع.

رسول الله ختمت فقوموا وموتوا.

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofyan! Abu Sofyan!

Yeah.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

0: biñ wara tàmbalee mooy xadis bii nii mooy bi nga wax ne wa xadasani an malik an ibni chihab an ali ibni husayn ibni abi talib annahu qala kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallama yukabiru fi solati kullama xafada wa rafa falam tasal tilka sola salatuhu xata laqiya allaha. Ubaydullahi mu jële ci yahya, mu jële ci imam malik, mu jële ci ibnu sihab asuhri, mu jële ci xali ibni husayn ibni abi talib. Xali mi ne mel na ñu ngi koy doog a romb, waaye moom mooy ki ñaan dàkkantale Zeynul Abidina nga xam ne doom yi Husayn la, Husayn do nekk doomu Abu Talib muy Seydina Ali nga xam ne kon sëlla ci Zeydatuna Fatima nga xam ne kon mi ngi bokk ci ahlul bayt yi. Moom nag ku siiw siiw la koo xamee ne ku bëri ay ngëneel la, nekk koo xam ne fiqa la, nekkoon jaamukati yàlla, nekkoon faqih, nekk koo xam ne ku siiw siiw la ci ragal yàlla moom Ali mi ñu ko daan dàkkantale Zeynul Abidina ngir jaam yàlla gu tar gi nga xam ne ci la nekkoon. Nga xam ne kon moom ñëpp d' accord nañ ci ak ngëneelam ci ne ku wóor la, fiqa la, abid la, fadil la, ñëpp nett lañu xadisam moo leen kutuba sitta ñëpp génn nañ xadisam. Jëlee nañu az-zuhri mi nga xam ne moom mooy nettali jëlee ñoom, moo wax ne gisul kenn koo xam ne moo ko gën, maanaam gisul benn xorashi boo xam ne moo ko gën. Loolu seetlu su rëy la ndax Ibn Sina az-zuhri mi bokk na ci tabi'ina yi gis lenn ci sahaaba yi, kon bu seetee loolu ci moom day wane kon moom mii ku agoon la fu kawe kawe ci ragal yàlla ak mën a jaamu yàlla. Moom ay ngëneelam lu siiw siiw la loo xam ne gaañ yàgg nañ koy nettali ci seen i téere. Moom nag mi ngi fi jógee ANEP 93 ci gàddaay yeneen bi salaam salaam am ñu waxaat yeneen ni wax. Moom nag moo wax ne wala émission moo jële ci moom moo wax ne yéen salaama bu daan julli nee na saa bu sëggee day kàbbar, saa bu sëggee day kàbbar, ne loolu mu nekkoon julleem ba ni mu fi jógee nga xam ne kon saa bu sëggee day kàbbar wax allahu akbar bu sëggee kàbbar. Allahuma lu ci dul nag masalan bu bàyyikoo ci burukoon comme ni nga xamee woon ci xaalis yi jàlloon bu bàyyikoo ci burukoon moom foofu dana la wax semaa loo amiluhu, kon loolu nga ciy génne loolu nga ciy tax siis waaye lu bugta loolee sax bu sëggee masalan bu burukoon rek allahu akbar bu si jot noonu bu siggee noonu la koy waxee. waaye xaalis bi nag boo xoolee da nga gis ne mursala na xali mi nii muy Zeynul Abidina moom boo xoolee ab tabi'a la, maanaam fekk fi yeneen tamit sama salam comme ab tabi'a la te boo xoolee tuddul ci kim ko jëlee. Ibn Abdul Bar nee na mboolem ñi nettali mu wattoon ni lañ ko nettali maanaam dañ koo irsal maanaam mursal la. nee sa am na ay benn benn yoo xam ne jël nañ ci imam malik mu jële ko Ibn Sihab, mu jële ko ci Ali, mu jële ko ci Bayam nga xam ne day rek mawsul waaye ñeen yooyu benn wërëc yi nga xam ne moom moo wér mooy ne mursal la kon ñu ko nettalee. mursal nag wax nañ ba tàyyi ne bokk na ñi nga xam ne dañ koy ixtijaaji ku mel ni imam malik, ku mel ni imam Abu Hanifa, ku mel ni imam Ahmad ibn Hanbal, bal jële nañ ci at-Tabari mu wax ne mursal bu masalan maanaam wedd gi mi ngi tàmbalee ci ginnaaw ñaari téeméeri at yi maanaam waa ma ñu ko njëkk muy sahaaba yi taabiina yi ñëpp dañ ko daan ixtijaajee mooy li wax ne inkaarul bidaati bidaatun wala inkaarul mursali bidaatun dëxërat baadal mi atee nii waxin woowu nag ku mel na Ibn Abdul Bar dee waneen tabar yi daa bëgg a junj ne imam Shafi moom mooy ki ko njëkk weddi na imam Shafi moom moo siiwee ci weddi mursal ne wari sa ko ixtijaajee waaye moom nag waxam jooju mooy imam Shafi nag ci la mbooloo mi ànd nag moom ñëw ji ginnaaw ma yëpp demee ne waxam jooju ci la yànd xam ne ko mooy li siiw ci tere usul yi ak tere mursalah yi ñu nga xam ñuy gëstu ci wàllum axbaar yi ñoom lañ lëngal mooy ne mursal kenn du ko ixtijaaji allahuma lu dul ne da am lu koy dëgëral. boo xoolee mursal yi ñëw ci muwatta yëpp am na lu koy dëgëral ndax am na lu koy dëgëral ni nga Suyuti waxee ak waroo xam yëpp d' accord ci. bu fekkee mursal bii nga tiim moom gis nga dana ñëw léegi ci ay ahadis yu bëree bëri yu ñëw yoo xam day dëggal ne mursal bi lu wér a wér la incha allahu taala. léegi nag dañuy jàllaat tuddaat yi nga xam ne si nga xam ne moom ma cege ndax yëpp boo xoolee ñoo bokk leneen li ñu wax. li nga xam ne moom la Ali wax fii nii mooy yéen salaam bu daan julli saa bu sëggee day kàbbar bu sëggee day kàbbar imam Malik daf koy nettali ci ñu bëree bëri indi ci asar yi xaw bëri sax ngir wane ne loolu moo nekkoon julli yeneen bi salaam salaam. loolu la fi ne mën na laa xaw a jaaxal yow mi nga xam ne jamono ji li nga xam mooy loolu day mel ne kenn wutewu ci mooy ñëpp bu ñu julli bu ñuy sëgg dañuy kàbbar bu ñu sëgg dañuy kàbbar waaye nag ci jamono moom imam Malik moom wala boog sa jamono sahaaba yi sax lay wax comme ni ñu koy gisee léegi ci kanam incha allah day loo xam ne nit ñi dawuñu ko defoon ñu bëree bëri boog dañ ko bàyyi woon. imam Malik nag ci la rootalee xadis yi nga xam ne moo ci ñëw ak ngir wane ne loolu lu sax a sax la loo xam ne yéen salaam noonu la daan jullee xëy na ginnaaw ba dañ ko bàyyi woon bàyyi gi ñu ko bàyyee sababu yu mel noonu danañ ci ñëw incha allahu taala ginnaaw bañ jàngee xadis yi nga xam ne moo nekk ci kanam. ba tey moo xam ne wa xaddasani an malik an yahya bni sahid an suleyman ibni yasar anna rasulallahi salama kaana yarfaxu yadayhi fi solaati xadis bi imam Malik mi ngi ko jëlee yahya bni sahid mu jëlee ko suleyman ibni yasar ñoom ñëpp romb na leen ba tàyyi suleyman mii mooy boo xoolee da ngay gis ne ab tabi'a la te tuddul sahaabi bi nga xam ne kon moom mursal la waaye li nga xam mooy yunus salaama bu daan julli danaan yëkkati ay loxoom danaan yëkkati ay loxoom maanaam danaan yëkkati ñaari loxoom ci biiru julli gi boo xoolee fi ne day mel ne daf koo ijmal maanaam waxul ne fan la ko daan yëkkatee bo xolé datu bi xamna mo jaan waxon nañu salama bari yim na yëkëté ay loxam mesal moy buy kabar kabar armal ak buy rukon ak buy sigé ci rukon bi ak it bu bayiko ci ñaaru rakka bi bërepp yoy yaakaana waxon nañu amna ay ahadith yu wër wër yo xamna day wone yi salama da na fi yëkëti loxam ana balen bërepp bu xam yo yenn ci war xam dañ koy wax mesal moy bu fekké da nga jëm ci sujud ma boor ko bu sigi ba taxaw di sujudi amna fo amna ño xamne ñu japp ne fofu da nga war yëkëto say loxo waxa Allahu akbar ngir sokone ko ci yenn ahadith way ñu bari na dañu wax hadith yu mum saxul way yi nga xamne mom kenn ci sa ko ne hadith sax na ci mom moy boy kabar armal comme ñu ko jang won ci hadith Abdoulaye Muhammad ba isnad bo xamne mo isnad yu gëna wër ak boy rukon ak boy sege ci rukon naka non bo baye ke ci ñaaru rakkay bi waxon amna hadith yu wër yu wani salam da na fi yëkëti loxam yoy waxon nañ ko waxon nañ yu war xaba wuti gën ci wuté yu mel non bi tega mo xamne wa hadathani an malik han ibn shihab an abi salama ibn abi rahman ibn auf an aba hurayra كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر بإمام علي مجل ابن سيناب الزهري مجل قد أبو سلمة من أهم دومي عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة مم كسيو لكو أهم ربنين كيون بوكو نتنين تدل فقه أو سبعة أبتابع على بوكو تي كبار التابعين موخني أبو هريرة مثلا نجيد أجلي كان يصلي لهم ما مثلا نجيد أجلي wala waxena waw lolou sax waxena waxin waxena mo xaw nuru ne day melne da len don julil way ci deug deug da len don jité bal amna ci riwaya bo xamna ñu yoy moy kan yusalli bihim nga xamne kon da len don jité neena bam len jité julli nga nak da don def sa bu sa gere kabar bu sa gere kabar fa yukabbiru kullama khafada wa rafa sa bu sa gere kabar sa bu sa gere kabar way nga baye xel fenn moy cheikh sa bi te ñu ñu nako moy bu fekke da baye ko ci bu ko mo fo sami allah limam du lay waxe wa xeyna fi day wone xeyna xam goko wala bo xeyna dañ koy taxsis ci beurep bobu ngir sunu yene ahadith yi waye bi bi bi selmale da len wax na len ma len gëna nuru ci julli yeen ta sallallahu alayhi wasallam manam sama julli mo gëna nuru julli yeen sallallahu alayhi wasallam and da len bëgg wax na len julli gëma julli di mo len nga xamne mo len yeen sallallahu alayhi wasallam dan julli lool na kon bo xol da nga gis ne kon marfu ala na ab sahaba defé nang dan li kan moy jifin sallallahu wala bok def ji ka ma def comme mo len sallallahu dan def ben la kon da nga gis ne kon marfu ala day melne kon dafa bëgg netale ne li moy julli yeen sallallahu man ne kon marfu do xamne sa ko ñata jaaje gis na kon da ngay gis ne kon li bo xol arif la bo xamne mawsul la tay tam marfu la nima ko waxe kon day deugal mursal bi nga xamne mom la hadi ibn husayn netli won bele nga tegat ci lim wax ne wa hadathani an malik hadi ibn shihab an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a belegi imam malik mujle ci ibn shihab mom xay nang ko deglu bari bari ibn shihab az-zuhri mom la li waral moy day hafiz bo xamne fiqala hujja la netelu lu bare bare bare ci ay hadith mom nak ci sikharu tabi'an da bok manam ci tabi'an yi nga xamene ño muju dana mom lim gis ci ay sahaba bari wul ku min anas ibn malik gis ak sahaba ibn sa'd ak ñu mel non waye mom nak yalla defam mom mu mokal lu bare bare ci ay hadith motax nga koy deglu bare bare ci motax kon ibn sina mu jile ci salim mom mi romone ko isnad bi na jappane bokku isnad yi gëna wër bala na jappane mo isnad bi gëna wër comme ni nga xamé ñi jang musalla kon imam malik mu jere ibn sihab mu jere ci salim mo xana dalay nomar ma bu dan julil sabu sa gere kabar bu si gere kabar kan yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa gis na leg bo xol da nga gis ne dana lepp ben la moy bu sa gere kabar bu si gere kabar dima lo xon leg ne amana li man la jaxal yow ndax lol nga xam waye nak day lo xamne ci jamono sahaba yi ndax yi sahaba ñinga fon bo xore ra ñom ñingi fi abdul imam nangam waye day lo xamne ñu beure ba dañ ko bayiwon daw ñu ko def dana ñew ci saw bi nga xamne mom mo doxone gañu da ko bayyi legi xeyna sax ñeeku ñuy jalle ci benen asar bi nga xamne mom mo ju tege ñu leral fi ne la man li nga xamne waro xam yeb d'accord nañ ci moy ne ginnaw ba sahaba yi jalle tabaane jalle ñepp d'accord nañ mom julli mom la ci gën moy nit ki buy julli manam nay kabar manam sa bu sa gëna kabar bu si gëna kabar lool mom jappal ne bu fekke amna wuté wala amna ñu ko daan bayyi ci yamane sahaba yi ginnaw yi salam ñu fi joge jappal ne ginnaw bo mo ijma amna ci ne loolu ñu sopp la ñepp d'accord nañ ci waye nak sax na ne jamane sahaba yi beure na ñoo xam nañ ko daan bayyi donte da ngi fi salama ma la ñi netali ci mom ñepp netali nañ ci mom ne ma da ko daan def mom mo da ko bayyi gi mom lu xaw nek gharib la waye ku melne ibnu battal wala ne sahaba bayyi gi ñu ko daan bayyi wala bu ñu seen ginaaw te daw ñu ko wedi lol day wone kon ñom jepp ma ne japp ma nekul war wala dañ ci adi gene kon nekul war moto da naka jumhur wala ma sukkuliko ne kabar yi nga xam mo ngay kabar ci boy seug boy seug nekul lo xam lu war la waye sunna la kabar am rek moy li nga xam farata la dana ci ñew ci kanam mom inshallah taala waye yeneen kabar yeb sunna la ndax dali bi moy salafu salih moy jamane sahaba ak tabaane ñu beure ba dañ ko baye te dawuñ ko wedde dawuñ ko wedde donte yeen salama da ko def waye baye giñ ko da bande te gaay dañ dawuñ ko wedde da day wone kon ma nekul lo xam farata la waye na teewul ku mel ne Daawud az-Zahiri moom da jàpp ne farata la naka noonu nettali nañ koy ci ku mel ne Imam Ahmad moo xam ne farata la ngeen seen da ko daan def da nga daan def rek mooy li nga xamee ne moom lay war a def sallu kama ra'aytumuni usalli comme ni mu ñëwee ci hadis ba waaye li wér mooy ne maanaam nekkul loo xam ne farata la. léegi nag lan mooy tekkileen maanaam gars yi dañ koo bàyyi woon ci jamono yooyu noonu loolu am nay ahadis yoo xam ne yu ñëw ci bunt bi la yu bëree bëri yoo xam ne li muy tekkile rek mooy ne ci jamono saxaaba yii nii nga xam ne ña nga foon ñu bëree bëri dawuñ def kàbbar yooyu noonu bal waxata ci yenn saxaaba yi sax yoo dawuñu ko def waa nekkuloon wax na dañ koo jàppee loo xam ne farata loo xam ne mënul ñàkk. waaye na teewul ku mel ne Imam Ahmad nettali na ci xarit boobu mi ngi ko jëlee ci Himran moo wax ne kàbbar yi ki nga xam ne moom moo ko njëkk a bàyyi mooy Ousmane Ibn Affan. loolu li ko waral nee na bi mu nee ba jëm mag xëy na kàddu gu suufee neen ki la ko bàyyee mooy li mu wax ne awalu man taraka takbira Ousmane Ibn Affan ina kabira wa daafa sawtuhu waaye daan war a xam ñu wax ne xëy na bayiwu ko waaye day loo xam maanaam jëmmi béréel gi la bàyyi xëy na kàddu gi moo suufee moo tax xëy na bu wax gars yi mën nañ ko bañ dégg ñu jàppee ne daf ko bàyyi. ku mel ne At-Tabari nett la ne ci beneen asar boo xam ne mu ngi jëlee Abou Hurayra moo wax ne ki ko njëkk a bàyyi mooy Seydina Muawiya am na beneen asar boo xam ne li mu wax mooy ki ko njëkk a bàyyi mooy Ziyad. waaye ku mel ne Al-Hafiz day wax ne xëy na amaan daqunte ndax ku mel ne Ziyad xëy na da koo bàyyi ngir ne Muawiya daf koo bàyyi ci bàyyi gi ko Seydina Ousmane bàyyi. am na xaalis boo xam ne mi ngi jaay saxiixaa ni ñu jëlee ko ci Imran Ibn Husayn dafa mas a julli ci gannaaw Seydina Ali julli koo xam ne na Seydina Ali booba da doon def sax bu sëggee day kàbbar bu sëggee day kàbbar comme ni nga ko jëfee jamono ji rek kaanu yu kabiru kulla ma rafaa wa kulla ma wadaa mais bi mu sëlmalee Imran Ibn Husayn daal di wax ne dakarana hadha rajul salatan kunna nusalliha maa nabi salama maanaam Seydina Ali fàttali ne julli gi nga xam ne moom lañ daan julli ci jamono yi ci jamono yi salama loolu da ngay gis ne kon ñoom seen jamono day mel ne maanaam dañ ko bàyyi woon carrément dañ ko bàyyi ba daanaka xaw ko fàtte sax maanaam mooy buy sëggee di kàbar yu mel noonu moo tax moo xam ne dakarana hadha rajul salatan kunna nusalliha maa nabi salama maanaam day mel ne bi ginnaaw ba mu sëlmalee dafa fàttali ko ne julli gi kat mooy julli gañ daan def ci jamono yi yeneen bi salaamaaleykum salaam. xam nga day mel ni ñu fàtte woon waaye mu ne ko fàttaliwaat waaye gis na wéddi wuñ ko kon day wane ñu salaamaaleykum noonu lan def. am na beneen xarit boo xam ne bu xaw a leer la boo xam ne Ahmed nett na ko saxaabi ci gis naa boo xam ne bu wér la ñu jëlee ko ci Abou Moussa al-Ashari moom it ab saxaabi la moo wax ne moom it daa julli woon ginnaaw Seydina Ali te ginnaaw waqaatul jamal waaye moo wax ne dakarana an salaatin kunna nusalliha maa rasuli salama imma nasinaha wa imma taraknaha amdan waaw maanaam julli Seydina Ali yii day te moom da doon def saa bu sëggee day kaa bu sëggee day kaabor mu ne fàttali nañu julli gañ daan julli ànd ak yéen salama ne benn dañ ko fàtte woon wala boog dañ ko bàyyi cig tey gis nga muy lu leer ne kon xëy na saxaaba ñu bëree bëri dañ ko bàyyi woon waaye sawa bu bàyyi geeg yu mel noonu xëy na wax nañ li nga xam ne moo nekk ko Seydina Ousmane xëy na màggee gi yooyu moom moo ko waroon ñu bëree bëri jàpp na xëy na amaan daa saxul. am yoo xam ne jàpp ne maanaam salafu saali dañu jàppoon ne xam wax naa léegi na leen loolu dañ ciy déggee ne maanaam jàppul ne kàbbar la war la bu la neexee def bu la neexee bàyyi waaye am yoo xam ne jàpp ne kàbbar yi ki ko war a def rek mooy maamum te da koy def ngir nit ñi xam ne sëgg na wala sëggul moo tax bu fekkee kenn ko julli moom laa daaxiya mu koy def laa daaxiya mu koy def moo tax jël leen ci Ahmadou Nahamal moo xam ne Abdoulaye Ibn Omar moom it bu daan julli moom donc dawul kàbbar yi nii dawul kàbbar yi nii waaye boo xoolee nga xam ne Imam Ali moo nettali ci Ibn Shihab mu jël ko Saleh moo xam ne Abdoulaye Mahamad daan kabar saa bu sëggee mën naa dàq loolu ñu nettali ci moom te isnaad bi mooy isnaad bi gën a wér waaye nag ku mel ne Ibn Abdoulaye nee na amaana mu nekk loo xam ne dàqunte wut xëy na ba daan julli moom donc doo ko def ba daan julli imam wala mu nekk maamum ci la ko daan def waaye mën a xew moom sax na yéen salama noonu la daan def loolu moom si këmu ci léegi war a xam wutaleen ci ginnaaw maa xaw nañu depoo ci ne kabar yi sunna la ginnaaw boo génnee kabar ambal allahuma lu ci dul riwaaya bi nettali jëlee ko ci Ahmadou Nahambal ak Daawud az-Zahiri maanaam mazhabu Zahiri léegi wut nañ ci boo ko bàyyi lan moo ci war moom xeeti kàbbar yi nga xam ne moo am ci julli gi léegi nag mbooloo mi ginnaaw ba nga xamee ne dëppoo nañ ci ne kàbbar yi sunna la ginnaaw boo génnee kàbbar amal ñoom it dëppoo nañ ci ne bu fekkee da nga koo bàyyi te tey ko teew julli ga dana baax waaye nag def nga loo xam ne gënul maanaam def nga loo xam ne luy cible la léegi nag bu fekkee da nga koo bàyyi loo xam njumte la bu bàyyi da nga koy sujjootal moo xam benn nga bàyyi wala ñaar wala ñett da nga ko war a sujjootal waaye nag bu fekkee sujjootaloo ko it teewul julli ga dana baax ndax mu jara sunna la kon sujjoot gi nga war a def waaye boo ko defoo teew dana baax loolu jàppal na daanaka moom la mbooloo mi wax maanaam mooy mazhabu Shafii mooy mazhabu masalan waa Kuufa lenn ci maliki loolu la ñu wax ñu bëree bëri ci ñoom loolu la ñu wax waaye nag teewul li nga xam ne moom moo siiw ci mazhabu Imam Malik mooy waaye bi nga xam ne dañ ko jël ci Ibn al-Qasim moom day taqanteel day wax ne bu fekkee la nga bàyyi day ñetti kàbbar moom nga bàyyi boobaa moom faw da nga koy sujjootal boo ko sujjootal julli ko baaxul bu fekkee nag ñaar nga bàyyi boobaa moom da nga koy sujjootal waaye boo ko sujjootalul teewul dana baax bu fekkee nag benn la juróom ngay sujjootal riwaaya boobu la Ibn Qasim wax gaañi fekk ko fi nga xam loolu mooy li siiw ci mazhabu Imam Malik waaye nag daa wuute li nga xam ne moom la Asbagh wax ak Abdoulaye Ibn Hakam ñoo li ñuy wax mooy dañoo dëppanteeg jumhur mooy ne lo bay lu bari bari bari bu ko su yottu teew dana bax teew dana bax te lool nak day mel xeyna bu fekkon min haysu dalil day mel mo gëna wër ndax kabari ma dama dopo nañ ki ne sunna la xeyna kon boko baye même boko su yottu julli wul mëna yaq ndax da nga baye sunna sunna mo wul mëna yaq julli ay ibn khasma day japp na xeyna bo ci baye lu bari mom da nak day taxaw taxaway farata man day taxaw taxaway farata mo tax mu ne fa lu nga su yottu boko su yottu julli ga baxul lool moy li siw ci massa bi am malik donte ne li gay wax li mo leen wax moy li nga xamne mo gëna dopo tek dalil allahumma lutul da nga top li nga xamne dañ ko jappon farata aslan lu mel ne zahiriya yi asal bi tega mo xane wa hadathani yahya an malik an nafi an abdullah ibn umara kana idha iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi wa idha rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'ahuma duna dhalik asal bi imam malik ngi ko jele ci nafi mo xane abdullah ibn umar daan def ni bu daan julli bu tambale julli gi day yekere loxo bam tola ñaari mbagam te bo naka non bu bayiko ci ruku' day yëkëri ñaar loxo mi hadis bi imam malik jëlé ko ci nafi moy hadis bi netti won jëlé won ko ci salim wala bo jëlé won ko ci zuhri mu jëlé ko ci salim way bo xolé salim fofu daf ko raf'u won daf ko raf'u won lolou sax juñu ñëw ko ci dars bi jall wax ne digënté nafi ak salim dañ ci wuté ku mel nafi mo daf ko waqfu ci ci abdullah ibn umar salim nak mo daf ko raf'u ba di yeen salama wax ne yeen salama moy ki nga xamne bu daan julli ni lan def comme nim jallé won waro xamé nak dañu leung li nga xamné moy riwayatu salim ndax ñu ñëpp fiqa la ñu ñëpp hafiz la ñu ñëpp ñu woor la muy salim ak nafi'a ba ñu ñom ñaar sa waro xam dañuy wuté ci kan mo ci gëna nek fiqa ñe leung gel ke ñe leung gel waye lu bi tekkale mo ñu ñëpp dal danaka jabalun min jibalil muhaddithin lool mo ñëpp d'accord nañ ci léena bu fekké nak ké da waqfa dara ké da ko rafu ci dëg dëg kon atté ba koko mom wala kañu wara leung gel may ka xamné mom moko rafu ndax lan lool lañ tuddé ziyadatu fiqa ndax ki du ko yamale ci abdullah ibn umar ki ñew da koy jalle ba ci ñu salama lool day wone kon xeyna kele momo ko yamale fi waye ki xam daf ko yëkëti até mom moko mom mo do wara xam ñi jang musa dañu gis ne kon hadith bu fekke dafa wone yëgënte waqfu ak rafmu ko lañuy leungal moy rafmu ko do da am yo xam lañuy leungal moy waqfu ko waye fa melni fi mo day melni gañ ñi ngi japp ci riwayatu bi nga xam mom la salim ne tali ku mel al hafiz neena ku mel al bukhari dafa jujjine manam riwaya bu nafi'a bi xeyna manam da wiru manam waqfu gi bam da wiru ndax li waral moy waqfu gi ci nafi'a dañ ci wuté na imam al limu ko netali ni da ke waqfu jeleen ci ayyuba sakhtiyani mu netal ko ci mom da ko rafa bu yindi salama ana ko day melni kon aslan na day wuré yi ni nafi'a ñi dañ ko waqfu ñi da ko rafa kon bu fekke ñi war na ci benen riwaya bu xani ko jeli salim da ko rafa lolou day gëna jox xuwa li nga xamne moy atté rafa nga hafizi ni amana nafi'a mom bu la net lele da ko lan waqfu ci habile ibn umar bu noppé da do ka rafnu mais lélé day yam rek ci jangana mom moy waqfu gi légui na kon mi ngi nonu kon hadith bi li ci wër moy rafnu gi lolou motax mëna nek lo xamné hujja la may sako intijaje waye bu fekké né comme hadith bi limi wax ak mahna yeek wuti yeen wara xam wuti taxaw nañ ci ki darsu bi xana mom mo jallun bi tégg mo xamné wa hadathani an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan an jabir ibn abdullah annahu kana yu'allimuhum at-takbira fi ssalati qal فكان يأمرنا نكبر كل ما خفضنا ورفعنا حديث يما لي منكو جليتي ابو نعيم وهب بن كيسان بو جليتي جابر بن عبد الله مو خني جابر دلي نان جانغال كبر تي جولي واي دلي نان ديغال نلين سا بو ني جولي سا بو نين سغين نين كبر بو نين سغين نين كبر وهب مو اب تابع على جابر اب صحابه لا كون جابر دلان جانغال اي دونغام دونغام يخ نوم لي جانغال موي تابعاني dalé lan digal néna bu ngeen julli manam sa bu ngeen seggé ngeen kabar bu ngeen seggé ngeen kabar gis ni li da nak day delu wat ci lañu waxa ci gënaaw muy xeyna jamané sahabé ci won nañu ba dañ ko bayiwol motax sahabé di fatal ni ñeleen yeen salaam da ko raan def léna taxaw nañ na wax wuti nga xamna mo wara xam wuti yu mel nonu légui nak amna ben hadith nak bo xamné mo abou daud mo wax nekali ci isna dañ jëlé ko ci abdou rahman ibni abza mo wax né massa julli ji gënaaw yeen salaam waye néna boba matali wut kabari ma nekkuna julli gep da ko kabar waye lolou bo xolé waro xam ni man hadith bo wëru wa ben dafa wuté li nga xamné mom la gaay yi netali moy hadith am jang nañ ko ñoo ni salam da lan kabar sa bu sege kon lolou lay wone kon ma li da wuté ñoo kon waye bi bo xamné shaf lay doon bu fekke wër na tan lolou hadith bi waro xam ni wërul nako min at-tabari neena hasan ibnu imran mom moko wëto ta koku majhul la kon wërul bu fekkon wër na yit waro xam nañ wax ni kon manam riwaya mo gëna bari kon mom lay nëngal ci riwaya bi ni wala bu ñu ne salam lele da na ko baye ngir nit ñi xamni wax ni ku loxon lu war la waye li gëna yéma la moy ñu ne wërul comme ni ngi waxe wërul li wër rek moy ni salam sa bu daan julli bu sëgg day kabar bu sëgg day kabar comme demal yi ni ngi koy defé alhamdullilah nga xam daan yéma di won kenn neeku di ci wuté yu ben non kon loolu mooy kàbbar yi nga xam ne moo am julli gi boo génnee kàbbar almar. Léegi ne kàbbar almar boo xoolee da nga gis ne ba léegi nii waxawuñ ci dara, waxawuñ dara. Li ko waral nag mooy dañ ko bëggoon yeexee ba fii imaam al tuddee ñu doog a ñëw wax li ci war a xam wax ak yu mel noonu. Mooy li wax ne wax dëgg nii an Malik an ibni Shihab annahu kaana yaqulu إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. إمام مالك نينا ولا بدو فجلة ابن سيناب الزهري مم وخ موخني بفك نيك دفع نيو تجولي جي فك غاني دي ركو الركعة تقو ركو على تجولو نينا بفك دفع كابر بين كابر كيب بين كابر نينا كابر غوغ دانا خدوي ما منا كابر دا غاو ركو. Imam Malik nag da ma moo commenter wax ne wa dalika ida nawa bi tilka takbir iftitaha salati, maanaam ci sartu kàbbar googu muy kàbbar ngir ru ko mu yéeme ca kàbbar armal. Li nga xam ne noonu Imam Malik firee xadisa ibnu Shihab bi maa da koo firee moom xasaba moom lim fas moom mooy jàpp ne kàbbar armal farata la, waaye li sax ci ibnu Shihab moom moom dafa jàpp ne kàbbar armal nekkul loo xam ne farata la. Moo tax moom mu ne boo ñëwee fekk gars yi ru ko mën nga kàbbar ru koo rek daal di dem. Kon léegi foofu la ñu ñëwee ci wax lan mooy atteb kàbbar armal. Lan mooy atteb kàbbaru armal? Kàbbar armal nag buñ ko waxee xëy na kii diglu xëy na sa ñëpp xam nañ ko, waaye xëy na ci fàttali rek mooy kàbbar gi nga xamee ne nit ki ci lay tàbbee ci julli mooy kàbbar gi ngay njëkk a kàbbar. Xam nga darsu bi Diallo waxoon nañ kàbbar ko booy kàbbar bëgg na nga yëkkati say loxo. Loolu waxoon nañ atteb yi yëkkati loxo gaa yu mel noonu. Waxoon nañ xëy na jumhur dañuy jàpp ne mu jarratu luñ soppi la wala boog sunna la, waaye nit ki loo xam lu war la vaahiree jàpp ne lu war la comme ñoom ni ngi koy waxee. Léegi nag julli nga bàyyi xel ne boo ci dugg ñetti anam nga ci duggee muy yëkkati say loxo googu ñu waxoon ak jëmmi kàbbar gi danaa ñëw ci lañ toll nii ak jëmmi yéene. Bu fekkee yéene moom ijma am na ci yéene ki ne maanaam mënul ñàkk ci julli, waaw julli moom faaw da ngay yéene moom loolu moom mënul ñàkk loolu ñëpp d' accord nañ ci. Léegi ginnaaw bu yéene jàllee nag kàbbar gi moom moo ci des yëkkati say loxo waxoon nañ ko bi jàllee kàbbar gi lan mooy àtte bi. Kàbbar gi jumhur dañuy jàpp ne farata la maanaam mënul ñàkk, jumhur dañuy jàpp ne kàbbar armal mënul ñàkk ci julli, maanaam nekk bu fekkee dafa julli saamu kàbbar julli googa baaxul. Li nga xam ne nag moom la mbooloo mi sukkandiku boo xam ne kàbbar am na farata la. Li ko waral mooy dañuy sukkandiku ci xadisu al musiu salaatu xadis bu siiw boobu nga xam ne yéen salaam dafa nekkoon ci biir jàkka ji toog fa moo ngi lenn ci sahaaba yi xadis boobu Abu Hurayra moom moo ko nettali ñëpp nettali na ko Bukhari ak Muslim ñëpp génn xadis boobu. Xadis bu am solo la ci fiñ nekk nii xadis la boo xam war a xam dañ ko jàppee aslu ci lépp loo xam ne ñaan farata la du farata xadis bu nañuy dellu. Nee na benn waay bi mu ñëwee daal di julli bi mu jullee bàggal daal ñëw nuyu yéen salama mu daal koy fay, waaye ginnaaw mu ne ko dabal julli julli woo il ne ko lam tu sol ne ko baamuwaatal julli gi mu ne julliwaat na mu jullee woon ñëwaat daal koy nuyu mu ne ko julli woo demal julli ji ba mu ñett yoon ginnaaw ne waaj ne daal ko xamal ne ko man ko lire laa man léegi nag xamal ma ko ne lan mooy julli gi yéen salama di ko tàmmal di ko xamal julli gi nag naan ko bu fekkee da ngay julli da ngay def nag da ngay def nag nga xam ne lam ci tudd lépp mooy farata yi maanaam dafa yem rek ci naa xam ne mooy farata. Waaye bokk na nga wax mooy ida xumta ila solaati fa kabbir nga xam daf ko tudd mu leer. Te boo xoolee kàbbar yi ñëwaat julli yëpp tudd ko maanaam kàbbar gu njëkkee mënoo tudd war a xam ne war a xam ne déggee ci ne kon kàbbar armal gi kooku farata la waaw mënul ñàkk ci julli kon nit ki bu fekkee kàbbarut kooku julliwut. Li nga xam ne yéene farata la si sakkoon ci kàbbar armal farata la. Léegi dafa am nag ay benn yu ci wuti nag benn yu ci wuti ci taabaan yi. Loolu bokk na ku mel ne Ibn Ziyad al-Zuhri mii imam Malik nettali yére ci moom moo tax moo xali moom daa jàpp ne kàbbar armal ko farata. Naka noonu gars yi nettali nañ ko ci ku mel ne Sahid ibn al-Musayyib nettali nañ ci moom wax jooju moo xam ne maa nekkul farata. Kon li nga xam ne moom la nettali ci Ibn Ziyad al-Zuhri ak ki nga xam ne mooy Sahid al-Musayyib nga xam ne ci taabiaan lañ bokk. Sahid moom mi ngi bokk ci kibaaru taabiaan yi bu fekkee Ibn Ziyad mi ngi bokk ci sikaaru taabiaan waaye ñu ñëpp bokk nañ ci siqaat yi bokk nañ ci xofaat yi bokk nañ ci fuqahaw yi. Saay moom kenn la ci ñuy tuddee alfaqahu sabaa waaye tew li nettali ci moom bu fekkee wér na da ngay gis maanaam dafa wuute waxi ñëpp te itam bal dafa wuute sax li nga xam ne maanaam mooy dalaail yu leer yi yu leer naññi ci ne loolu moom farata la. Moo tax annawawi ci sax muslim day wax ne maanaam moom jàppul ne liñ nettali ci ñu ñaar wér na maanaam loolu moom jàpp ko nee na ndax loolu dafa wuuteeg xadis yi xam ne moom moo wér maanaam sax na ci xadis yu bëri yoo xam day wax ne ñu salama bu daan tabbi si julli maanaam kàbbar laf koy duggee loolu xadis yu bëri moom moo ci ñëw te itam ñu xam-xam la. Moo tax ñu jàpp ne ak gars yi ñi ni nekkay ponkal ci xadis loolu wër leen umpu. Moo tax ku mel ne Al-Hafidh Ibn Hajar day wane ne maanaam ñoom sax waxuñ tasrixan carrément ne kàbbar yi nekkul farata waaye ñoom li ñu wax mooy bu fekkee da ngaa ñëw fekk gars yi di ru ko man nga kàbbar ru koo ngi rek daal di sëgg ci la gars yi déggee na nag comme ñoom dañuy jàpp nekkul farata waaye waa waxuñ lu leer naa ñu nekkul farata. Moo tax maanaam si wax ji ma ne na ko taawilee na ne nag comme ni ngi koy bëgg gisee incha allah ci wax Al Imam Malik. xol li wér mo nga xam daanaka moo dëppoonte ak dalaa lu leer naa ñi nga xam daanaka sax jërë guddal mooy ne ka baramal kooku farata la ñu salaam musu koo bàyyi ci julli te ni ma waxee mooy xaalis bi ma jàngoon al musiw salaatuhu daf ko nas mu leer naa ñi te moom bi daan dugg ci julli allahu akbar lay tàmbalee léegi war a xam wuti nañ ci léegi jëmmi kàbbare ginnaaw ba mu nekkee farata léegi naka ngay kàbbare li nga xam ne moom la jumhur wax mooy ne kàbbar allahu akbar képp moom moo ci doy maanaam faaw allahu akbar moom ngay wax loolu mooy li nga xamee ne moom la jumhur wax ñoo dañ ko sukkuni dina yeen sama bu daan kabar noonu laan kabari allahu akbar comme ni ñëwee ci waayaat xaalis yi nga xam ne yu wér wér la nga xam ne kon maanaam boo ko fekkee da ngaa wax beneen baat bu bokk tëg boobu ak baat bu mën a doon du doy donte maanaam mi allahu akbar yore moom la yore loolu mooy li nga xam ne mooy masabu jumhur ki nga xam ne moom moo ci wuti nag mooy ku mel ne Abu Hanifa moom day jàpp ne bépp baat boo wax mu taxaw taxawaay boobu rek baax na masala man ngay allahu ajal wala allahu azam xeeti baat yooyu nga xam daanak loolay fi di mooy si borom moo gën a màgg wala si borom ko màgg la ci wël baax na mais loolu dafa wuti jumhur na ne jàpp ne bërëb bi ni ko bëgg dëbb wax ni ko mën na cee def ijtihaad boppam maanaam day ñëwee ci loo xam ne tawxiif lay doon maanaam ni nga ko yeen salaam jàngalee rek noonu lañ koy bàyyi te gis na ahraay bi la nga wax na mooy ida xomt ila salaat fa kabbir te moom bu daan dugg ci allah julli allahu akbar lay wax ku mel imaam shafii nag moom d' accord nag jumhur ci ne allahu akbar mooy li baax waaye moom day wax ne bu fekkee da ngaa wax allahul akbar allahul akbar teewul dana baax ndax jàpp ne allahu akbar loolu benn la waaye maam maali loolu d' accord moom daa jàpp ne faw allahu akbar ngay waxe ni ko yéen salama daan waxe maanaam bañ cee soppi dara waaye da gis ne imaam maali li wax mooy li gën a wér ndax xadis yi noonu la ñëwee mooy yéen salama allahu akbar laan wax dawul allahu akbar lu mel noonu ku mel Abu Yusuf nga xam ne dongab sa Abu Hanifa la bu si laay ab mujtahid la moom neen boo waxee allahul kabir dana baax xam da nga gis ne imaam Shafii ak imaam Abu Yusuf dañuy def tasarruf ci baatu allahu akbar dañuy jàpp ne maanaam lépp rek day maanaam moog allahu akbar benn la waaye li wér mooy li nga xam ne mooy masal jumhur mooy ne allahu akbar bi doni taarif bi doni soppaaniku ci dara mooy li nga xam ne moom moo ci wér naka noonu ku mel ne Abu Hanifa nga xam ne moom moo waxoon ne allahu akbar li bépp baat buy tegtira loolu rek maanaam baax na comme allahu ajal allahu azam waaye moom moo waxaan ne même bu fekkee da nga koo firi ci beneen làkki téewul baax na comme masalan ci wolof nga ne yàlla ko màgg la Abu Hanifa day jàpp ne baax na wa xata bu fekkee mën nga wax baati xarab yi mais wax jooju moom day loo xam ne chaar jiddan bala Abu Hanifa sax moom sax mooy daganal maanaam jàngee ci beneen làkk boo xam ne bokkut ak arab waaye waxam jooju moom daanaka daan fi jiddan la fan yi lay jàll am na gars yi noonu julli di jàngee ci wolof ak yu mel noonu xëy na mosa Abu Hanifa bi xëy na amaana ci lañ sukkandiku waaye boo xoolee waxata ñaari dongaay moo Abu Yusuf ak Mohamad dañ cee wuti ñoom jàpp ni waaye ñoom moom dañ koy tënk ci bu fekkee kooko mën na arab bu ko mënee moom wax ko ci beneen langue du baax waaye bu fekkee mënu ko moom ba baax na waaye jumhur dañu jàpp ne moom muy allahu akbar ga muy ñàng ma mooy fatiha yu mel noonu mënoo ko wax ci lu dul arab waaw leneen loo ko waxaat rek du baax bu fekkee mënoo ko ci arab dañu jàpp ne kon wàcc na la waaw da nga koo mënut yow da nga koo mënut mais doo ko firee ci beneen làkk moom loolu mooy masab jumhur te loolu mooy li nga xam ne moom moo wér incha allahu taala léegi nag kon mi ngi noonu kaw armal kon farata la moo tax imaam Malick nag kon bi ngi naa ginnaaw boobu nettali waxee Ibnu Shihaab bàggal daf koo firi boo xoolee wax imaam Malick yi day mel sa fi ne daf koo firi maanaam ngir Ibnu Shihaab loolu la bëgg a wax waaye comme ne Ibnu Abdul Bar mu day wane ne maanaam daf koo firi mu xaasaba lim jàpp waaye ci dëgg-dëgg Ibnu Shihaab sax na ci moom ne moom daa jàppoon ne kabaramal ni ku la wax na farata la waaye ku mel ne Nawawi gis nga waxoon naa li mu wax léegi ne jàppul ne Ibnu Shihaab loolu lay wax ndax jàpp na Ibnu Shihaab moom loolu waru ko ëmbu waaye am na loolu ku mel ne Ibnu Shihaab nettali ci moom ak Sahid nettali ko ci lenn ci tabi'a tabi'an maanaam ëhima ñëwaat seen ginnaaw ku ci mel ne Hassanul Basri ak ku ci mel ne Alaw Saay ñoom ñaar it am na waroo xam yu wax ne day jàpp ne kabaramal ni ku la wax ne farata la mu jaay wax ne wa suila maliku an rajulin daxala maxa al imam fa nasiya takbirata al iftitaax wa takbirata al ruku' xata solla rakaatan thumma dakara annahu lam yakun kabbara takbirata al iftitaax wala inda al ruku' wa kabbara fi rakaati thaniya qala yabtaliu salaatuhu ahabu ilaya ne imam mali dañ koo laaj ba léegi daanaka lii day dellu ci masala bi ñu wax rek mooy kabar almal ku ko bàyyi yu mel noonu ne dañ koo laaj nag benn boo xam ne dafa tàbbi ànd ak imam ci julli mais moom dafa fàttee kabar almal maanaam kabarut naka noonu bi mu ruku' it kabarut ñe bi ne bu julli ab rakka ba ci rakka ba ci tegewaat mu fàttaliku nag moom kat kabarugut benn yoon maam ba muy armal kabarut naka na bi mu ruku' kabarut waaye nag nee na kaba rakka bu ñaaree boo noon ci dee doo ko kabbere ñe ñu laaj ko ndax loolu julli ga baax na wala déet maanaam ndax mën naa continuer wala déet mu wax ne yabtaliu salaatuhu ahabu ilaya maanaam li gën mooy mu tàmbalaat julli ga li gën mooy mu tàmbalaat julli ga bañ ko continuer noonu tàmbalaat ko maanaam mooy kabara gu yees bu fekkee xëy na moom dong na mu daal li xamaat daal di kabaraat walaw saha maxa al imam maanaam takbir iftitaax wa kabara fi ruku'i al awal ra'aytu dhalika mujjisan anhu idha nawa biha takbirata al iftitaax nee na bu fekkee nag maanaam dafa ànd ak imaam waaye dafa fàtte kabar anmal waye bi mi ru ko xabar na ma rakam ñëk ba xeyna ké mom bo xolé li leen wotiré moy ké mo daan ba ci rakam ñaar doko fatlé wu ki nak mom da faté xabar mais bi mi ru ko xabar na loolu woté kélé na kélé mom kabaru bi mi ru ko kabaru bu fekké ki nak mom da faté xabar na waye bi mi ru ko xabar na imam mal néna gis na na man nako day ki sartu bu fekké daf xiya yene kabaru kabaral mal danaka moy la ibn sina waxon rek wala lam fidé woné wax ibn sina bi ci na moy ci sartu mu yene ci kabaral mal imam mal rewé ni waxé ni danaka dafa tax danaka musab imam malik wuté bu baaxa baax ci ko xam dafa ñew fekk imam diru ko mu kaba ben kabar kep wuri bari bari mo ci am ci musab bi gaay nga xamné ñi ngi gëssu ci walu masail xamnañ ci dara bo lélo ci seeni téré bal bëne yo xam sa danaka day naqd ñom aslu biñu jappare won mëni kabar ma faratal bëne wax yi ñu wax fofu danaka yo xamné day naqdu aslu bobu nonu li ko war nak mo imam malik wax fi ni wonane ma bu fekke da nga kabar kabar ruku ma day mel wa kabara fi ruku' al awwal ra'aytu dhalika mujizan anhu itha nawa biha takbirat al iftitah ma day mel yow kabar ruku ngay kabar ma day mel yow da ngay kabar ngir ruku mo nak da ci yini war kabar man lolu motax masalan bo ñew ci masnab bi xeyna ñu xaw ci guddal tuti rek do ndax xeyna bo xoñu ko def ci guddal ci tafasil yi way xeyna bërepp bi mo bërepp bu xawal ci téré fiqhi non ci fiqhu imam malik ci fiqhi bërepp bu la jëla ali ko war mo wax imam malik waxe ni motax donga mi wuté lol ci nak lañ koy déggé ay ma wali wax ni masalan ku melni bo démé ci cheikh khalil masalan cheikh khalil juñu na khilaf bi ni di wone ko xane masbuq la ndax ko manam taxaw kabar farata la ci mo wala det wala ko ndax bu kabar benen kabar wala ndoy wala det lol juñu wone wala amna ay ta'wilani wax imam malik ni mom moko waral ngir xay ñaxa ñu way gëssu ñom dañ wax ne bu fekke masal dafa kabar benen kabar gogu donc way gis na ñom man imam li wax ne wa kabar fi ruku awwal ñom dañ wax ne bu fekke dafa kabar waye bi mi kabar dafa taxaw waye ginaam rat koy motale ci bir ruku ba teewul dana bax ndax mo kabar ruku la bal am ñu xam sax ni ngi dege moy mo hatta bu fekke mom bi mi kabar sax taxawut mom taxawut manam mom dafa and seug gi andi seug di kabar ku mel nak baaje ak ibnu bashir ñom non lañ ko dege ndax kabar ruku mo ngi su ko dege na non fa bo ruku di kabar da ngay seug di kabar man seug ya kabar ñu and mo japp ne kon même bu fekke bi mi kabar dafa and seug gi teewul baxna ku melni nak ibnu yunus ak ku melni abdul haq ak ku melni ibnu rushd bolom al bayan wa ta'sil japp ne faaw manam bu kabar mom day taxaw moy tax ñu man ko jappé kabar amal man day taxaw donte sax mom ñom nangul ni sax amana mu taxaw ne allahu way bala kabar gi da murad ag murad zuko way dal taxaw gi mom bi mi wax allahu taxaw gi muñ ci ñak ñi han kon goori gu metti met mom mo ci am ma do waxal luñ ñu tawila ni nga xam mom mo ci am ba legi ñom masabi ba legi gis na ñi wuti ci kabar ci rakka bo nak may suko limal wala det ay ma li wax fi ni yabtari salatu ahabu ilayya ma day mel manam du wuti ci hukum bi wax ne faaw de tambala juli gola det ba do masabi ñu wuti ci rakka bo nak may suko limale wala bo rakka bo baxul wuti bari bari mom mo ci am ci ñom am japp ni rakka bobu manam mene suko limale wa nak rakka ba ngay limale mo rakka bo da nga taxaw da di wallahu akbar gulen manni ma fekke li rosa biñ def ni masalan moy bayele nga wax allahu akbar dama lek mom wala ba ngay dem ci yone nga rat koy wax lolou donte neena nga julli ga baxna kabar ga baxna waye lolou rakka bu munu ko limal na rakka ba ngay limale mom faaw da ngay taxaw noj am ñoo xamni non lañ ko deg am wax la ñay def wuté gi mu nek ci limal rakka ak ñak ko limale am ñoo xam asu wuté dañ ko def ci nak julli ga baxna julli ga baxul am bu fekke masalan kabburo taxaw bo julli ga ci bop mo bax fa la nga war tambalat lolou bo demé ci seeni téré tout nga dem ci surah khalili yaata lañ ci baaxa baax ba dama naxaw li nga xamne wuti won ci moy ñu massab bi moy kabar ba mom faaw dañ ko yene kabar amal bu fekke yene wo ko ci bu bay ñom nenañ baxna ñom dañ wax ni ala aslu moy kabar amal nga ne kon ben bu fekke dang ko ci yene mom ko amal dong wala nga yene ko ci yene waara ci kabar ruko yep teewul dana baax ñom non lañ ko waxe ñom ci téré comme imam li wax fi inna wa biha takbir iftitah ñom ñu na bu fekke dañ ko yene kabar amal yene ci kabar ruko baxna lool sa massa bi deppona ci ak massa bu anifa ñu wax nañu bu fekke ñaar yeb nga ci yene baxna ala min shafi'i lool dañ koy bañ lool wax lool mënul nek kabar gi mom amal kep nga ci yene bu fekke yene wo ko ci wala nga yene ko mom ak kabar ruko du bax ak wuri bari bari yo xamne xeyn duñu guddal wala sa guddal nañu waye xeyna dañ koy bay ñi nga xamne ñu meej gëna bëgg yaatal ndax ñu baye xel manam bu fekke dañuy jang hadith wala bo kutuba hadith ñu koy jang li nga xamne mom lay wara gëna taxaw moy usuli manam xam dalail yi nga xamne wala waram doon sukkandiku man seeni tektal wa amma kum jimmi tafasili taqantali tibir yoy mom banen buntu la bu fek masal lañuy jang tere fiq lañuy jang masalan kom masal ñuy jang doona bo mo dañ yaatal bu baaxa baax ci walu gogu non wa dañ yaatal baaxa baax ay madama hadith lañuy jang na mo ko li ñor moy dalaili man tektali fa la waro xam suñu bo wax li ñu wax amana yaatali na mom ñu bayyi inshallah taala xeyna du ñak ñeneñ dañ ci ñew inshallah nga xam ñoy jangale kutubu furu'i lena bi tege te xeyna fofu indanale ndax mo daanel buntu moy li wax ne khala malik fi lati yusalli li nafsihi fa nasiya takbira al-iftitah innahu yastanifu salatahu wa khala malik fi imamin yansa takbira al-iftitah hatta yafruha min salatihi قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون في مولي واخ موي داي واتب كين كوي جولي اك اتك امام بو فك نيو باي كبر المال مو خن بو فك كين كو دون جولي موم دونغ لا يصلي لنفسه موي كين كوي جولي باي كبر المال داكو فاتي كوم ني دي تامل جولي نا جولي غوت نا كبر فرات لا كوم نينغ واخي بو فك امامي داف كو باي وون جولي با جولي غاغال بو باي نينا داي باما جولي غا ني نيك غينامي داني باما سين جولي ا دونت نيوم كبرون ناي kon bo xale imam malik ak masim imam malik ñom depp man wuti wuñ ci bu fekke imam wala kene koy jili ne bu baye kabar amal mom faaw daf koy tamulat lool mom masab bi wuti wuñ ci xawlan wahidan deponté masab jumhur ñu jappone kabar ma farata la waye na ñom wuti ga ñi wuri ci saw imam bi li wax fi ci modaw ci muwatta wax ko ci sax ci mudawna moy bu fekke mamum mo wuti mom mo ci bari comme ni ngi doon yaxale nonu waye fekke imam mo wala kene koy jili bu fekke kabar mom sa bu ko fatlu ko day tamulat juli ko mom daari kabar ndax mom ba legi di julé gut ko demé na xeyna buntu bo fofu la yam japp na ni ma gis na taxawlu fofu inshallah taala xeyna buñu waté la tamul ak benen buntu moy bimu tudi al khiraatu fil maghrib wal isha manam jang ci timis ak ge xeyna yaakar ma genna bu tay jalle mom xeyna mana dana ñi xawé yexani wat pour ñi nga xam ñokay top ñu top darso bi surtout fi jukuru bi ko ci melne serigne muntaha silla ak ko ci melne serigne fallu dia ak serigne masamba ñam wax deug bayina len xel bu baax ba ci ñinga xamne ñuy top durus ak mbolam ñi ngay top rek xeyna ñi la ci gëna xam rek way amna ñeneen ñu wax ñi nga top ñep rek di len bayilu xeyna amana xeyna bu fekke da ngay ñew ga yegi ci ñu baye xel ne amana liko waral moy ñaanam bi mom moko waral ba ñek moy tebes gi nga xamne mom moy ñew ma ba tay jalle mom xeyna taraat lañ lañ ñu wat taraat bo xale day jégué julli gi te ba tégar moy aljima mom bu ne suba julli lo xeyna duñ mëna ñew ginnaw tebes gi jalle xeyna amana dañ amu di do gëñu wat liko waral moy sms yi nga xamne mom lañ dëgmal fi ni ñu nek té dé ses ci julli gi mo ta julli gi bu jallé mom duñ daldi mëna ñëwaat mo taxo nañu daldi far bayré ba sms jallé bu lu lepp jallé nak bañ ñopi ci yépp nak inshallah taala dañu ñëwaat tamuli waat tamuli go xane amana mëna baña gaawa taxawaat kon no la démé di sante ñëpp nak ci di leen gërëm ci téwlu gi ñi xamni ñu may téwlu kon ñi mu waxe ñew ci muntaha sallallahu alayhi wasallam jamm mom ñi ne sante baax baax mbolam koy téwlu rek di sante ñi nga xamni ñom ñokay monté di gurugal ci youtube bi ko ci melne serigne khadim di sante ci mortla ci partage gi ak mbolam ñi nga xamni ñom ñoy ité leçon bi yo mo xéti daamu la rek bo xamni daf ñuy gëna encourager ñu gën ci baye xel kon di waxane in uridu illa al-islah masra'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib jere ngeen jaa
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-Ilmun Nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'Amalu Salih ak jëf ju baax wal Adabul Mardi ak teggin yu nu gëreem
2: ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaajeufal yeen ñi safo seen kër gi di seen production ñu fassiyene agale fi ñu yemon ci jaar jaaru Khadim Rasoul ñoo ngi yemon ci épisode 27 kon tay episode 28 lañ leen wara andil inshallah fiñu yemon nak moy jamono yi nga xamne ñoo ngi tabax jumaa yi ndiaré bi nga xamé ni liggéey bi démarré na señ bi ñew na ñu tagu xeer bi ak namu démé won yépp ñu netti leen ko ci episode bi wessu ci nonu nak lañ leen waxé liggéey bi ñan ñoko doon taxawé bi nga xamé ni ci njital señ Issa Dienne ñoo ngi taxawal liggéey bi ci li nga xamné moy walu ingénierie ak walu architecte moy walu plan bi Cheikh Issa yoron ko ak lañ ci jotone netele ci episode bi passé ki nga xamne moy Serigne Balla Fally mi nga xamne mo yoron carnet bi nekkon trésorier bi doon bind lepp lo xamne addi la manam xewal la go xamne mag ñi doon nañ ñew ak talibé yi diko barkélo ci liggéey bi manam du joxe sen cotisation ci liggéey bi Serigne Balla Fally moko doon bind jëlé nañ ci ku ñu wax Serigne Modou Khare Jaxaté nekk historien di gëstu kat bokon tam ci doomu Cheikh yi te mom sax lu upp ci histoire yi ñi netali digënté ganar ak teyen jollof ba ci ndiarëm lu ci upp mom bokku na ci ñi ko doon gëssu dajalé ko ci mag ñi ndax dafa nekkon doomu mag bo nopi ay wayjuram bokkon ci mag ñi mu yaru ci sen ron nga xamni ñoom féké won nañ lepp lo xamni xewon na ci digënté sëriñ bi fa mu tambalé ba ca ndortel ga ba am ci lu leer lo xamne lu fiable la lu palpable lo xamne xel nangunako te itam histoire andinako te it amna cede manam amna kuko fekke kuko netali ak date bo xamne bu woor la bu deppok li nga xamne mo meuna and ak mom ci nonu nak bi nga xamne defna geussu yoyu defna geussu itam ci carnet bobu nga xamne mom la serigne Balla Fall yoron ginaaw bu liggey bi noppé mom demone na ci doomu serigne Balla Fall bu ñu wax serigne Abdou Dieng Balla Fall mu jox ko carnet bi mom serigne Modou Khare Diakhaté mu soti li nga xamne moy carnet bi ngir saytu li nga xamne mo ci nekkon ci xaaliss ñaata la ñaata deureum la won deureum yoy soko multiplier ci deureum ngourdu ginaaw bi tam nga multiplier ko ci li nga xamne moy CFA nim ko multiplier ci année 80 xamna xaaliss bi lim bi ñaata la ci non itam ci la xamé xaaliss bi ñi nga xamne ñoko doon joxe muy mag ñi nga xamne ñom ñoy talibé ñu doon joxe adé ji nan la adé ji démé won ndax ñu bare bare joxe nañ ci mag ñi man nañ ne talibé yépp barkélu won nañ waye daf ci am ño xamne ñom ño doon révélation yi manam ño ëppalé won lañ doon joxe nga xamne liggéey bi su doon 100% da nga nan 50% ñom ñoko joxe té ñoñu limbu néw lañu ci biir liggéey bi manam bari wuñu ndax soko doon xayma juroom ñett nit lañuy doon du juroom ñett jëm yoyu ño upp luñu joxe ci liggéey bi mën na né bu liggéey bi noppé ci walu wërsekk gi xéewal gi ci barkélu gi ginaaw yalla ak nimbalal sëriñ bi ñoom la ci nonu nak lañ leen tuddalé juroom ñett jëm yoyu te juroom ñett jëm yoyu juroom ñaari lañ leen wax kenn ki nak mom kenn mënul xayma limu joxe ñaata la ndax anam bi mu ko doon joxé la waye ñi ci dess ñoom dañ doon joxe ab lim par jour lol motax boko calculer ci dir liguey bi di nga xam kan mo ci eppele ak kan mo ci top ak kan mo ci top waye amna kene ak ñom ko xamne mom limu doon joxe mënuko lim ndax nim ko doon joxe la motax mëno xam par jour ñaata la mëna joxe wax nañ ne serigne cheikh isa jenn mom mo eppele won luñ doon joxe par bis ci liguey bi def ca xeron lol ci liguey bi defon ci njambar gu reuy ki nga xamne itam moy serigne ahmadou ndumbe momit mo ci top momit joxe na ci adde ju bari don ko ci joxe par jour ki nga xamne itam moy serigne modou massamba diop sam momit joxe won na ca lu bari mo ci top ki nga xamne itam moy serigne aliou touré momitam joxe won na ca lu bari bari ak ki nga xamne moy serigne mor absolo momit joxe won na ca lu bari bari bari ki nga xamne itam moy serigne balla fall diang momitam joxe won na ca lu bari mo ci top ki nga xamne itam moy serigne mbay sar mom joxe won na ci lu bari ndax wax nañ ne bis bu sat saxalon na ñett deureum yo xamne daan nako joxe ci jamono bobu te ñett deureum yi bari won lol ci jamono bobu wax nañ ne sax mom señ bay sal saxalon na lolou continuer ko ba ni liggey bi noppé muy woyal xaliss bi diko jox ñi nga xamne ñu lañ jang alquran ci daara kamil gi wax nañ ne sax ginaaw bi fi señ bay sal joggé ak njabotam continuer ni lolou manam xaliss bi nga xamne señ bay sal daan nako jox wa daara kamil dal leen wax ne leen liggey juma ja la waye man dama koy woyal ngen koy def ndeki ak njabotam continue won nañ diko def di chaque jour ñu tangal café diko andi ci daara kamil bi xawma nak ndax legi ñong koy woyal ba legi serigne modou khare diakhaté bokkon na ci geuss yi mu doon geussu demon na ca ndiaram ci gor gu ñuy wax serigne ibrahima cham gor gu ibrahima cham nekkon kenn ci mag ñi nga xamne ño andon ak mam cheikh ibrahima fall mom gor gogu du serigne ibrahima cham ba mi am juroom ñetti at lako bayam joxon mam cheikh ibrahima fall mu nek ak mam cheikh ibrahima fall diko liggeyal takliko wul ak mom ben yon nek ak mom dir jamono yi nga xamé ni mam cheikh ibrahima fall mo ngi fi ba ni mam cheikh ibrahima fall wacce ab liggey ñu andi ko touba mom gor gui ibrahima cham mom netale na ne bi nga xamé ni serigne touba khadim rasoul digle na liggey juma yi ndiarem bi nga xamé ni digle na liggey bi ñu jotali ko mag ñep bi lolu accé ci mam cheikh ibrahima fall fekkon mam cheikh ibrahima fall jamono yoy mo ngi won ties ci nonu bi nga xamé né ndigal li aksé na ci mom ta fekk bobu mom mo ngi ciess muy liggéey juma yi ndiarim di cheikh ibrahima dafa daldi liggéeylu dougul boli manam boli nga xamné mom lañuy lekké boli yu magi daf ci liggéeylu ñenti boli yuñ bolé muy ben mu nekk boli bu mag bu réré bo xamné bo ci dugalon ñett nit wala ñenti nit xaj nañ ci biko cheikh ibrahima liggéeylo daldi diglé né mag ñi lu way am nako ci sanni ci nonu nak cheikh ibrahima daldi koy majjalal ci njabotu bopam ak ci talibé ak ci képp ko xamné yéne na ci barkélu nonu nak lañu dajalé di ci duggal ay deureum ñi ñu duggal ay deureum yi ngourdu ak deureum yi 15 diko ci duggal ba nga xamé né bol bi xajna Cheikh Ibrahima tayewul ben yon di taxaw ci beureup bobu non la fa nekké ba boole bi fess del bi nga xamé né nak boole bi duy nañ ko xaaliss ba mu fess del ba xaaliss bu bari lol wax nañ né fess na ba jallu ci kaw nga xamné boko laalé sax man na touru ndax fess du mu fess Cheikh Ibrahima dal di ligéelu ak gal gu weñ gu mak biñu ligéelé gal gi Cheikh Ibrahima dal di jël xaaliss bi ci bopam dal di koy soti ci gal gi ba gal gi fess del nga xamné ben deureum manki wu ci nonu mu dal di wutlu ay takukaay yu deugar ñu daldi tak gal gi bu mu gis Cheikh Ibrahima daldi wax ne ana kan momako meuna yebul ndiarim ci liggey ba ci doonu mak ñep daldi feex ku nekk bëgg jël bëgg ko yann waye di say bi tax nak ku ko yann rek doko attan nonu ku ñew yëkëti ko bam xawu juk rek nga daldi koy tégal ba wax nañ ne kenn ci mak ñi andu na Cheikh Ibrahima ku ñi wax gor gi Moussa Niang mom gor gi Moussa Niang mo daldi yëkëti gal gi bamu tollok bop bi mu daldi koy tégal ndax dis gumu dis non nak mu daldi jaayante wat yeketti wat gal gi ba daldi koy tek ci kaw bopam koku nak wax nañ ne mom mo andi gal gi ci non nak bi nga xamene yan na gal gi ngir fas ko yene andi ndiarim ta day dox ak tank nak ba ak si ndiarim ci non mam cheikh ibrahima fall daldi wolu ko ñu xam ma sam ndiay bi mu ñewé mam cheikh daldi koy jox ak fetal bo nopi nak ne ko jëlal fas wi nga daldi ci yek nga top ci ginaaw ki nga xamne moy gor gi Moussa Niang fiik ba mi agge ndiarim kep ko xamne doxna digantem doxna sen digante ngir jégué ko wala yu mel non rek fat ko manam tirel fetal gi ci kaw ndax sécuriser xaliss ak passif bobu nga xamne mam cheikh ibrahima fall amon nako ci liggey bi ndax bañon rek ben galankor baña dugg ci xaliss bobu ba man ag ndialem ci liggey ba nonu nak lañ doxale yon wa momit niko ko mam cheikh digale mu defé ko nonu dal dikoy yannu lamuy 10 pass passam ak passifam ak tolluway mag ni dimbalé won nako ba mu dox ay djégo ba ak si ndiarim ki nga xamné itam moy gor gui Massa Mandiaye itam moy du war fasam yor fétalam top ci ginaawam wax nañ ni bima ak sey ndiarim moy gor gui Moussa Thiam biñ ko yenné gal gi wax nañ ni biñu tek gal gi dafa andalé ak dara bop bi manam dafa lak bop bi ndax tangor ak disay bi ba dara bop bi andalé ci lool nak le gor gui Ibrahima Thiam netali ci bi ligéyu juma ndiarim bi tambalé li nga xamné mom la ci Cheikh Ibrahima jëk barkélo té mom mu féké ko té mu xéwé won ci ties wax nañ ni nak Cheikh Ibrahima wayal na ligéyam ci bërepp yu fassantiko ngir barkélo ci ligéy ba xaaliss bobu nak tak gi mu takko taxon na mom Cheikh Ibrahima mënu ñoo wañ ni mom ñaatal def ci ligéy bi donte ni ñi ci res ñëpp mën nañu wañ ku nekk lañ ko def ba xam ñaata la way Cheikh Ibrahima nim ko don doxale motax mënu ñoo wañ ni mom lim don joxe ñaata la moy ki nga xamné bokkon na ci ñi gënonu fess ci ñu don joxe ci ligéy jumaay ndiarim bi ni la ligéy bi doxé won non lañu woy le liggey bi ba ni liggey bi noppé liggey bi nak mo ngi noppi bisub aljuma fukki fan ci wéru gam tombé ak 1342 ci gaday gi ma atum jouné ak ñett témèr ak ñeen fukko ak ñaar mo ngi depp won tam le 5 août 1924 bis bobu ci la jumaay ndiarim noppi bi jumaay ji noppé nak wax nañ ni serigne cheikh isa dien mom ak serigne balla fallé jang ak serigne ahmadou ndoumbé ak serigne mor hafsalo ak gorgui salilo ak serigne mohammed lamine diop ñom ñoñu ñoy ron tiabi juma ji dal di koy indi ngir jébal ko serigne bi wax ko ne ko liggéey juma ji nopi na manam ñom ñoo annoncé serigne bi liggéey juma ji nopi na indil ko tiabi bi nga xamé nak lolu xew na wax nañ ne xew xew bu reuy xew na fa bu yéme bu kemtane te xew xew bi moy ki nga xamné mom moy yélisey da nekkon kilifa ca touba bi ya jamono bi nga xamé né serigne bi mo ngi fofu ca gabon ca mayomba mom yélisey momu bi nga xamé né serigne bi def na jakam joju ci ñetti bant yoyu ba touba bi ñew dal di koy yakate ba yélisey ñewé lacc ko ñu wax ko mu yé ci kaw di xulok touba bi yélisey mi don défendre serigne bi ngir bañ touba bi jaay ko doole ak diko indir jafé jafé ci jakam joju mom yélisey momu bi xew xew yoyu wéso ay at yu takko ba sunu borom dogal yélisey ñibi wat sénégal ñibi ci wat sénégal mission jeex mu ñibi ci wat ndar nek fa jamono mu tok bam yag xelam dem ci serigne bi mu ne xaram dem setti jiko mu ne serigne bobu de nga xamne mom la ñeub won gabon te mu jambaré lol bax lol ta ba doon ko défendre ci bisub ba tuba bi doon yak jakam joju nekkon ci gabon ci mayomba serigne bobu de gej na ko deg lol xawma ay mbiram ci lu mu nek bi mu laccé nak bañ xamane ko ne ko serigne bangi ndiarém mu ne xaram dem setti jiko ngir ziar ko ndax xamna ne ko bax la mu mon ma ñaanal mom yélisey momu bi nga xamé né laccé na sëriñ bi bañ tektal ko fi sëriñ bi nek mu ñëw fekk ci ko wax nañ né bis bi mi ñëw di sét ci sëriñ bi mom yéri sey dafa tombé ak bisbu aljuma bi nga xamné ci la jumaa ndiarim nopi sus bi jumaa ji nopi bañ indi sëriñ bi ciabi ji sur bobu la tombé ak yelisee ñew ci kër gi bi nga xamné sëriñ bi ne ko ku ñu wax yelisee jandar mo lay sét ba sëriñ bi xamné mom la sëriñ bi dafa daldi wax ni na yexsi ci nonu la yelisee yexsé wax nañ ni bi mu yexsé ba sëriñ bi safuante ak mom ba nopi dafa digal sëriñ mohammed lamine diop daldi koy wax ne ko andal mak yelisee mi nga yeb ko ci jumaa ja su démé na xol jumaa ji ci kaw ba ci suuf bëpp bërepp ci jumaa ji rek ci jakk ji rek nako xol bi sëñ bi waxé loolu sëñ mohammed lamine diop and ak yelisee ni ñew ci jumaa ji dal di koy vérifier xol ko ci kaw ba ci suuf xol falli fann yépp nak yeli tam dal di yému lool ci jumaa ji num rafété waye mom yeli nak xamagul kan mom jumaa ji dafa défé né jumaa ji jumaa yi dëkk bi la wa dëkk bi ñoko mom waye nak jumaa ji taaru na lool ba yém na mom mom nga xamné moy yelisee ci non nak bi nga xamé né yeli sey mom mu visité na jumaa ji ba nopi dal di andat ak sëñ mohammed lamine diop ñëwaat ci sëriñ bi wax nañ ne bima accé rek ne teul accé ci sëriñ bi daf ko dal di laaj ne ko waaw yow yelli yow mi nga xamne ya mënon défendre ci gabon ci sama jakk jo nga xamne ñetti bant kep la won ma samp ko fa nga doon ci xulo ci yak gi ngi ko yak ndax doon ma jema défendre waaw jakk joju non ana nan la def ak juma ji nga xamne mom nga doon visiter bi nga xamé nak sëriñ bi wax na lolu yelli yelli xamne sëriñ bi mom juma ji dafa dal di yuuxu dafa yuuxu tuddu yalla mu nek lo xamne lu kemtane la lolu di firndel di deggal sunu borom lam ko waxal ne ko juma ji jak ji nga xamne tuba bi yak nañ ko fayé na lako juma ca ndiarem kon lolu moy firnde joju nga xamne mo ca fej tax tombe gi mu tombe ak yede sey ñew ci kër ga ca bis ba lolu moy firndel lolu ci non nak bi nga xamé ne xew xew bobu jall na kon nonu la juma ndiarem noppé wax nañ nak juma ji bi mu noppé nekkon na juma ju taru ci mucc ayib ci jamono bobu xel mënul wona nangu jumaal ju tol nonu ci rew momu ci rew mi jumaal ju tol nonu ju mel nonu ci rew mi manoko tek beut manam dal bokon na ci man na ne mo nekkon jumaaji gënon taaru ci rew mi ndax taaru won na lol tay yeme won na lol ci bërepp bo xamne bërepp jaamukaay yalla la ñu def ko mu tol non waye nak jumaaji wax nañ ne sëriñ bi mustafa julli julik farata diru mu fay nek mustafa julli julik farata julik int rek la fa julli te ñaar yoon la benn bi wax nañ ne julik tabaski la benen bi ñu wax ne julli korité la waye ginaaw bu sëriñ bi bayiko ba maam cierna ñew waxtaan ak sëriñ Bakay Bousso laaj ko lutax sëriñ bi daaw fi julli julik it ma xamal ko ne ko sëriñ bi dafa jappoon ne mom dekk fi ndax ko xamne dañ la téy résidence royale jamono bu nek da ngay joggé ci bërepp di dem ci bërepp koku togo kon xayna loolu taxon mu bañono julli ci jumaa ji julik it mu bañono julli ci jumaa ji julik farata waye nak julli na fi ñaari julik it te it loolu moy li nga xamne mo mandu non la ci sëriñ ba doxale ci non nak la mam cierno dal di koy ubbi ñu dal di fay julli julik farata wax nañu ginaaw bi cheikh mamadou mustapha do na fa jité julik farata non lañ woyelé jumaa ji waye jumaa ji wër la jo xamné mëna ci na fa julli julik farata waye sëriñ bi mom jot foon julli té itam mbir yoyu moko waralon ci nonu bi xex xex bobu jallé ci digënté sëriñ bi ak yelisee yelisee mom nak wax nañ ni dafa amon soxna so xamné mom la nekkalon fofu ca mayom ba muy soxnam soxnam la fa nekkon soxna su bax su bëggon lu bax so amon dina so xamné yalla daf ko baxé mu gis sëriñ bi rek bëgg ko bëgg sëriñ bi lool nak bo nopi ñew jébalé ci mom ngir sëriñ bi nek sëriñam ndax sell ak mbax gi mu gis ci sëriñ bi mom soxna ci wax nañ ne jamono bam fay nek dafa daan dimbalé sëriñ bi ci diko indil ay mat ndax mat dafa jëfé won lool ci mayomba sa bu gisé jaay ko mat rek da ci jëndal sëriñ bi andil ko wax nañ ni itam jamono yoyu nga jëlé lettre ci poste wala nga yonné lettre ci poste mu ag fam jëm lu jëfé won la waye soxna ci ay pexem yu bari dal na yonne serigne bi ay lettaram diko indil ay lettaram manam lettar yi serigne bi dan bind diko yonne muy jëw ci rewma ak ñuko yonne serigne bi muy aksi mom soxna ci bokku na ci ñi ci dan japp bam dan aksi ci serigne bi ci non nak wax nañ ni benn bi serigne bi laaj na soxna ci nako waw ana nak jëf yi nga xamne liggey yi nga xamne yaag mako liggeel yep ana lan nga ci sakku ngir ma defal lako ci soxna ci dal nako man day ñaari mbir rek la bëgg ndax soxna ci dafa nekkon ko xamne dafa yéxona am doom mu ne ko man nak fim toni seyna ba commencé jëm mak ta awma doom am dom da la bëgg ak suma dée dug aljana soxna ci nak bimu waxé lolu sëriñ bi dal dina ko defal nañ lako wax nañ ne soxna ci bimi am dom ci la faatu nga xamne ñaan gi dafa nangu ba jëg dayo ndax nangu gu mu nangu motax dafa am dom rek dal di dug aljana nga xamne bu ñaanon bu tekkali won ñaan gi ne ko dama bëgg am dom am nangam doro dug aljana ba suma faatu dug aljana amana soxna ci mëna gu dufat waye dafa wax sëriñ bi ne ko dama bëgg am dom ak dug aljana sëriñ bi ñaanal ko lolu wax lañ ne bimu faato itam sëriñ bi moko taxaw moko julle lolu doxon ci digënté soxna ci yelisee soosu di hawa ak sëriñ bi yalla na sunu borom
3: tax ñu ci barkep soxna soosu li nak nekkon histoire jumaay ndiarem nekkon itam histoire bi doxon ci digënté sëriñ bi ak yéli sey kon jumaay ndiarem non la noppé sëriñ modou xare jang mi nga xamné mo doon def gëssu bi ci année 80 nga xamné bobu dévaluation amagul mom sëriñ modou xare jaxaté wo demone na ci ki nga xamné moy sëriñ abdou jang balifalé sëriñ abdou jang balifalé nekkon wëlërem mu demone ci mom da sëriñ abdou jang balifalé moy doomu sëriñ balla falé jang mi yoron carnet bi nga xamné mo nekkon terrorisé jumaaji lepp luñ fa dugalon ci xaaliss mako doon bind bi nga xamé né ñew na ci mom

0: alquran yi dal dikoy jël ci kaw lal bi lal fa ak mbaaji soti ci parfum lal ci souf la lay bu jek dal di teud serigne mom non la tam don doxé bi ñëwé nak serigne moussa bi nga xamé né yegluna ba dugg ci bir ba gis serigne bi nonu serigne moussa dal di jël loxom dal dikoy tek ci tanku serigne bi tankam yu teddi ci non itam bu ko serigne moussa xolé ci la dal di tuddu yalla mom serigne moussa xamné la dikolon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di sangup serigne bi nga xamné mom la serigne bi don liggéeyal bis bobu dikkel na serigne bi dem na ci boromam fekk ji yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné mom la don liggéeyal dir bu yag bobu yeb
1: لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت
0: كنون نك شيخ محمد المصطفى دال دي اندك دغر اك نجامبار اك موغ خامني نك نوغال بي اكسنا يان بي تام نيونا لاكو سيرن بي ديغالون تام aksina ci non wax nañ ni serigne mounou sarfa dal di yonne ci serigne balla cioro mom yonne ci serigne balla cioro ba serigne balla xamal ko li xew ko serigne balla cioro yegge rek ñom ñaar dañu dal di and serigne mourou mustapha mbake ak serigne balla cioro mbake ñom ñaar ñu dal di and ngir dem ci commandant ba fa nekkon dal di ko yeggal xew xew bi commandant nak bimu ko yegge dafa dal di tit ndax lolu nekkon lo nga xamne ñom mom lañ doon wut ay at yu bari di fexel serigne bi ngir fat ko lolu mën ta nek nekkon lu impossible won ci ñom tay nak lolou la sunu borom dogal manam serigne bi ñibbi ci boromam bi commandant yegge nak dal di and ak ñom commandant bo mo ngi tudon pal mom pal mom dal di and ak ñom ñew wax nañ ni biñ ñewé mom commandant bi ci bopam xol na serigne bi ngir am confirmation ndax serigne bi nak wax na leen serigne bi dem na ci boromam du tax nga gëm ko ndax nek na jëm jo xamne fiñ jaar yépp ak fexé ñu ko fexal yépp mënu ñu ko dara kon suñ la waxé lu mel non faaw nga saytu ko bala nga ko yegal gouverneur général muy kilifa gu mag ci nonu nak lañu ko yeugale commandant bi commandant ñuy and ak ñom ba ñew aksi bañ xol serigne bi commandant dal di confirmer lool bi mu confirmer lool nak ci la dal di waxe ni da koy yeugal ki nga xamne moy kilifa gu mag moy gouverneur général waye serigne mounou sa dal di ne sakku ci mom ne ko nak da koy yeb Touba ñu waxe lool commandant dal ni ko lool lu mëna nek la fofu itam am nañu wax sax ne biñuy ñew andale nañ ben médecin bo xamne nit ku ñul la ngir mu saytu xol ba xam lool la lu am la lu wër la xol bo xamne serigne bi dem na ci borom waya li gëna wër tay itam moy li nga xamne mom la jëlé ci serigne mbaye gueye sil la moy bi commandant bi ñew andu ñu ak kenn ndax serigne mbaye gueye sil la dafa yor li nga xamne moy archive bi bi nga xamne moy rapport bi commandant bi bindoon mom gouverneur commandant bi rapport bi mu bind gouverneur général numéro telegram bi yépp mo ngi ci biir rapport bi mom la serigne mbaye gueye sil la wax ne bañ bu fa serigne mourou sall di ñew di and ak serigne balla cioro and ñu ak ben médecin mom ak serigne balla cioro ak commandant bi ñoo taal son auto dal di ñew bi ñew ba gis serigne bi ci non nak la cheikh mourou sall dal di tambalé nak ngir ñu waaj mëna yobu serigne bi Touba serigne mourou sall nak dess ñaare mom ngir lijeenti jafé jafé ak détail yi digëntam ak Touba bi ak mbir yi nga xamné mënu ko bayyi ginaaw faamu lijeenti ko ci non la dal di wolo rakam cheikh mourou bachir mu jité yoon bi mu wol tam ki nga xamné mo ngi tudon mohammedou atandakhi mo mohammedou tandakhi momu dafa nekkon nar bo xamne dafa baxone lol sel lol nekkon itam ko amone ter ci boromam mom bokkon ci ni serigne bi denkané won ñu nekk ñuy mujj ci ñom ñi mujj ci mom nar bobu non lañ ko wolo mu ñew ci non nak la cheikh mohammedou bachir dal di jël ab auto bo xamne nenañ serigne balla cioro moko momon amna ñu wax ne itam ab nar moko momon waye li gëna wër ci li ñu netali moy serigne balla cioro mom mu auto bi ta amna ñu wax sane auto bi serigne bi moko joxone auto bobu lañu jël ku ñu wax dudu sise mo doon dawal cheikh mahamoudou bachir dal di dugg ci biir ak serigne mohammed lamine diop dagana ak serigne makhtar silla ak serigne cheikh kharidjang bi nekké ci biir auto bi nak auto bobu mo andi serigne bi Touba moko jëlé ndiaram andi ko Touba mi nga xamanté tamit ñew nañ Touba cheikh mahamoudou bachir dafa dal di yonné dar mohté ci rakam ju bax ja nga xamné moy mam tierno mbacké bi ñu né daru waxté ci mam tierno dal li koy wax né ko serigne mounou sa néna ñu dajé Touba serigne bi néna ñu dajé Touba manam serigne mounou sa néna serigne bi ñew na ñu dajé Touba ci nonu

0: amna ko ñoo Abdullah Salim ibnu Muhammad ibnu Hanbal al Hasani ci ñu topone señ bi la bokkon na ci ñi way señ Touba ay way yu bare bare moko way hanil habibi wa han taskari awkarihi nakib wa adda an istikhbari akhbarihi khasid bu gud la magnan wadhat wanhat ila shaykh fi sirrin wa fi alanin fa shaykh i'lan atihi ka israrihi way yu neex la mu way ko cheikhul khadim mo wayat cheikhul khadim ñaari baydi da khad dirahu dirahan bin nawa walahu min ba'd buhdika ya khawsul wara wala wa sara musara bi ceyen man salikum bari baydi jexe kon mom momu amnañu fogné mom la señ bi don jëmele baydi waye dafa amar keren timit ko xamni momitam dafa jabanonté señ bi and ak mom momitam tuddu Abdullah As-Salim moy Abdullah Salim ibn al-Amin ibn al-Sheikh al-Hasani ñom ñaar ñep ay hasane lañ motax mom mo woyon señ Touba tabale ko ci Ahmad inna la na'uddu lakum misla wa lam nastaqim lawla tariqatuka al-musla mom itam wayna señ Touba wayu bari wayna señ Touba wayu yu neexa neex kon ala kulli hal ñom ñaar ñi kenn la ci ndax ñom ñaar ñep ku ci ne amon nga pass pass ci señ bi way nga señ bi señ bang ko tambale nak ci a'udhu billahi minashaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minashaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun lolu ko tambale ba lolu jalle mu tambale ci bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka salatan wa salam wa barakatan la tanqatu abadan julli ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam dadi ñaanat ne yow yalla mang lay ñaan ci jëmmi yalla mu tedd mu kawmi nga julli selmal barkel ci sunu sang sunu kilif muhammad ak ñoñam ak sa bam yow mi nga xamé ne ya def ci barke bi yantabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya def tontu bi ma tontu abdullah salim mi kon day melni mo sakkon señ bi ya def tontu bi muy ay ak fay gu joge ci yow sun borom ya ko def mu nek ak fay gu joge ci yaronte bi alayhi salatu wassalam julli gogu na la ba ci ak sabam ya def tontu bi mu nek ak fay ila hadhal mujib ci aji tontu ji kon li ak fay la ñeel cheikhul khadim waye neena waja'alta jami' ma fihi min ayatika wa muhdisatihi almutaakhir ya wahab waye tontu bi mbolem li ci ne yow sun borom ya ko def mu bok ci say kawtif way ya ko def mu bok ci kimtan yonti yu mujji yow yalla mi nga xamne yaay ma yakon be bam waxe li bu nopi nak la tambul nak nuyo nak alhamdulillahi allazi yahbu liman yasa ma yuhibbu yarda bolem xaji ñent ciant yep ñel na yalla yalla mi nga xame ne moy may ku ko sop la ko sop te gërem ko waye julli ak selmal yalla nek ci xaritub yalla ba soppem ba ka yalla gërem koku moy sunu sang sunu kilifa muhammad muhammad mi nga xamé né ci barkem ci wasitam ci la yalla joxé khadimam bi lo xamné ci la kawé ci la gërebé julli gogo nak na nek ci ay ñoñam ak sahabaam ñi nga xamné bëgg gi ma leen bëgg ñom ñoñu ak bëgg giñ ma bëgg ñom ñoñu akhrajani min jumlatil marda moma genn ci mbollem way febrari ni la señ bi tambalé dal nak amma bahd nak ginaaw li fa hadhihi nasi'atun lil muta'allimi wal 'alim kon labir la go xamni ni ki saqu xam xam ak ki am xam xam senuk labir la kon ñom ñaar yépp la ci bolé fi jawabi nak abdullah salim ci tontu abdullah salim lam ko ci ñëk wax xamna fa lañuy tambalé moy naka lañu andek abnaul akhirah ñi woyé domi adina lolu kinaya la ñi woyé domi al akhirah lolu kinaya la waye ñi woyé domi al akhirah ñoñum ñoy borom xam xam yi nga xamé ni dañu am xam xam ba nopi di jëfé seeni xam xam bolé kok ragal yalla bolé kok mandu sen dund gi yépp ñu jéxal ko ci xam ak jëfé ak xamlé xam nga sayyidina ali radiyallahu anhu mo waxon né aduna deuduna al-akhirah deugmal na mun way aduna ak al-akhirah wala kulli minhuma banun ku ci ni am nga ay dom kon na ngeen don ci abnaul akhirah ta baña don ci abnaud dunya kon abnaul akhirah moy borom xam xam yi nga xamne dañu jang xam ba nopi di jëfé sen xam xam xam xamu zahir xam xamu sari'a ba nopi nak te diko jëfé ñu bokko ci nga xamne ñoy sam diiné ñoy sam sunna ñi nga xamne seen loxo dafa set seen xol lab ñu bëggante ngir jëm yalla wacc seen bop di soroxul ngir magay sun borom kon ñoy ñoy abnaul akhirah ñoñu nak la señ bi wax nu ñuy jëflante ak ñom muy lu am solo mune usikum wa ayyuhal ikhwan usikum bi an tata'addabu ma abnaa al-akhirati bil ilmi wal a'mali mang len denk yen mbok yi ngen teggnu ak domi al-akhirah moy ñoo nga xamne rek sen al-akhirah mo len di teel waxtu wure buñ xeye ñi nga ci lay defal sen al-akhirah donte nak mënañu baña fatte sen adina ñoñu nak ni ngay and ak ñom ni ngay teggine ak ñom moy xam xam ak jëfé xam xam mune fa innahum la yarawna ila hadhihi ñom seen gis gis yep moy xam ak jëfé mune wa lam yarawhu muttahidan fil hilmi adh-dhahiri wala fil ahmali adh-dhahiri dhammuhu wa jahaluhu min al-qafilin ñom kuñ gis yitté wo xam xamu zahir yitté wo jëf ah dañ lay ngañ dañ lay bolé ci ñi sagam kon mune wa man ra'aw zaynaka al-amrayn fihi walau kana khafilan 'anillahi tabaraka fil batini i'taqaduhu kuñ gisit nga nek ci xam xamu bi ak jëfé donte ci zahir ya nga ci xam xam bi ak jëfé bi donte ci sa bir da nga sagane yalla ñom du tay ñu am papa ci yow du tay ñu japp ne yow ya nga ci dara kon ñom seen gisit moy kuñ gis nga nek ci xam xam jëfé xam xam day japp ne koko mo ne ci dara donte ci sa bir da nga sagane ci yalla lolu amna ño xamne mom li ci téré yi sari ha donc kuñ gisul nga nek ci lolu jappuñ la ngay dara ñoñi nak señ bi neena ni ngay ande ak ñom nak mune fali zalika wajaba alaykum an la tusiru lahum khayra ma huwa al ma'lum al mu'awwal alayhi indhum koko ni ngay ande ak mom ci teggin moy lolé bu nek fexal yow lolé bu ko gis ci yow xam xam ak jëfë seen xam xam fexel wan len lolu mune way nak feñal gi fessel lolu feñal gi ngay feñal lolu ci ñoñe nang ko def ngir jëm yalla kep yire ci dajale xolu way gëm yi ak tamponé xolé way gëm yi yene ci lolu ndax neena fa inna dinan nasiatu dine labir la li bu ko mourid yep jëfëne ko won tay ji dana bari lu bari bari dana soppé ko mune fa man la ya'taqidu illa bi ruhyati sawahiri fa yanbaghi an yunsaha lahu bis sawahiri li la yahsi rabbuhu bi su'i sanni bi ibadatina aw adahum aw da'ahum wa ja'alahum umana'ahu sirran wa alaritan mune ki nga xamne mom pass passam moy li feñ rek apparence bi rek lay xol jangale jefe ku mel nonu dafa war ñu labere ko ci li feñ ngir mo baña moy yalla ci ñaaw ndortu ci jaamu yalla yi mune waye nak bu fekke dafa am ko xam dafa wax ni waaw ah xam xam ak jëfë xam xam bako dé fëñal borom xam xam yi ndax loolu du doon gis sax sëñ bi ne ku wax loolu ne ko inarriya iradatu khayri wati llahi ta'ala fi shay'in ma ngistal dal moy nga nam ci mbir lu dul jëm yalla lu mëna doon bo ci namé bo ci namul jëm yalla rek lolu ngissal la waye wa amma in urida bihi wajha allah ta'ala wa nuya fihi shay'un akhar muwafiqun limtithal amrihi ta'ala ka tahlif bayna qulubi mu'minin wa minati fasalika ikhlasani mardiyani mahmudani neena mbir nak bo ci yene jimmi sun borom kep rek waye ba nopi yene waari ci lo xamni nak dafa deppok ndigal sun borom ndeke tamponé xolé julit ñi yu goor ñi ak ñu jigeen ñi neena lool day nek ñaari selal yu ñu gëreem yu ñu sant ci kan hinda man ya'lamu kha'inatal ahyuni wa ma tafdhuru fa yalla mi nga xamni mo xam li neub xam li feñ kon señ bi li la ñëk denkané abdullah salim denk ko ko ngir mu andek ni ñi nga xamne xam xamu sharia lañ yoré xamne kuñ gisul nga nek ci li japp nañ yow neko ci yow dara kon lolé fexé ci am lu mat seuk dilen ko wal bañ am pass pass yow waye lool nak nga jublu ci ngir jëm suñu borom xépp rek donc lool moy point bu jëk bi
1: tabarakallah señ bass xamna dañ delu ci wat ci lolou tabarakallah ci ubbi gi nga ubbi ci ndenkané bobu nga xamné serigne bi mon ko denkon abdullah salim mom nga wax fa tabarakallah muy lu am am solo señ ngay delo lan nga ñuy ubbele ci pass pass jëm bopam ak lan nga japp ne mo waral nit ñi légui seen pass pass yi melni lu xawa woyef nga dikki ci li nga xamne mom la seigne bass ubbe ci denkané bobu seigne touba denkané lan nga ci commenter
2: ah wa macha allah denkané amna solo lol manam ci biir wax ji rek lim wax mu ne li rek buñ ko buñ ci tanku won yakana lu bare dina mujj safaraw ah manam ku ci nek rek bo xamé ni ngay doxé ak sa morom manam yëf yi du metti waye bu ci nek rek ku ci nek bu day fa nga bëgg nek fa nga ak fa nga toll rek fa nga bëgg ñëpp toll fa su boba du soti waye da ngay fexé ba ki nek ci suuf nga mëna jëflanté ak mom ki nek ci suuf fexé ba mëna jëflanté ak ki ci kaw to ñom ñaar kenn du lor sa morom waye bu nekké ne da ngay japp ne li nga nek rek mo gën manam du mëna soti té waxna yitt ci benen patch bu am solo moy ñaaw jortu ci doomu adama wala dugg ci mbirum doomu adama ta amana sax yow ta la ngay wax ñaaw jortu gogu amana ak nang ko jappé nekul ben té nit ñu bari lolu manam da leen nit ak lorangé fimné bo xolé bari na ño xamné lan motax ñuy wax li leen loon yoonu mourid moy ak ñaaw jortu ak ñaaka xam ndax buñu xamone deug Serigne Touba ak li Serigne bi indi ak mu njabotam li ñuy wone yakana lolou du len ta fek waye yenn yi ñi gis ak yenn nit ñi ñi gis ñi nuru lu ay mourid ta manam la serigne bi bëgg neeku ñu ci ñoy dem ba mujj dañuy fess ci kanam doomu adama yi ba japp ne li moy li deug ta fek ne bokul ak li nga xamne lolou la yoonu mourid di dund nga xamne lolou lan moko waral moy ñe senu ñaaw njort ak ñak gi ñak gëstu yoon wi ak ñak gi ñak xam yoon wi ñak gi ñak xam ni yoonu mourid di doxé legi jël yoonu mourid bi yëpp nak fétalé len fenn moy man dal dama gis ben nit bo xamne nekku ci lam wara nek legi ci nit bobu nonu ci lay bolé ñepp ne len ñom dal kon seen mbir mi ni la démé legi nak xamul deug mbir mi waye dafa jël ben doomu adama rek manam dal di jël dal koy suissé ci mbolém tariixa bi te fini bo xolé ba ci lu bari non lay démé fini bo gisé ba ci ñi yaq ak ñi wax lu ñaaw wala ñi def yenn yi buñu gisé lu bax lu yoonu mourid dis mu def manam lool nonu du len tax mu yitté len lu tax itim ñu bëgg gënë jariñ waye fi ne buñu gisé ben acte bo xamné nit ko ben nit tek nako té amana sax koku mëna am sax xamuñ ko ci yoon ni manam dang ko dégg ni rek muy wax wa dañ nan gis nga seen yoon de mo nekk ni lañu waxé lool nak ak ñaaw ndortu la té bu doon né nit ñi muccu nañ ci loolu yaakaarna dinañ muccu ci ak togn ndax fi ne nit ki bu ñaawul ndort rek day muccu ci ak togn waye nit ki li fiyek mi ngi ñaaw ndortu go ëpp rek manam du muccu ci togn ndax lepp lu mu gis rek day japp ne lam japp moy deug ta fekk ne amana lim japp ak li am mëna nek ben ndax lan moko yobé moy ñaaw ndortu go ëpp japp ne xelam egg na fo xamné lu mu wax rek moy deug lu mu wax rek mo wara am ta lolu ci ki jangalé ak ci ki jang ñom ñaar ñepp manam ci la war ci ñom ma sha Allah rabbi jangat bobu lañ am ci wax ju am solo ji nga xamne deg nañ ko fi yakana buñ ci teunku won rek lu bari dana mëna safaraw inshallah li tax nak pass pass yi yu bari manam xawa manké liko waral dafa am yu ci ëpp solo moy première bi moy ñaka jang bi ak ñaka xam serigne bi ak complexe manam mo waral yaq yu bari ndax dama xamne amna yo xamne nit ki bu ko jangone jang serigne bi deug manam bam ndaj deug li serigne touba wote manam kenn mënu tuta manam génné kenn mënu ko génné ci lim nek bu ne da ngay gis nit ko xamné manam tollu na ci dimension ci digëm ak sëriñ bi manam so doon xey fi ba suba ba ngon di wax li ngay wax mënta dugg ci mom ndax da am lu xass ba jeex ci mom da am lu xass ba dajé ci mom té lolu da fess del ci mom té moy li dëgeul ci mom té moy pass pass bu wër bi nga xamné da ko amé légui nak nit ki budé yoy yépp amuko manam pass passam day daldi oyof su dé yit xamut li sëriñ bi woté pass passam day daldi oyo day daldi oyof té yit ngir mu layal limu nek day daldi jafé motax sëriñ muntaha wax ji mu waxon ndaw ñi ñu jangé lolu fi né ëlëk lañuy gëna xam résultat bi té bo xolé tay université bi nga xamné dañ ko tek tay dafa bokku ci acte yi nga xamné tay waxuma la Sénégal mais aduna bi yépp dañ ko wara sargal aduna bi yépp daño wara sante yoonu mourid ci li ñu def ndax ben communauté ñu ne len dekk manam momuñ dekk bi momuñ réew mi ben ñenn lañ rek ñu nekk ci ben dekk manam ñu am idée da né dañuy créer dara ñu ne lan lañuy créer ñu ne ab jango kay def ci ay milliards ci ay fukki deureum ak ay ñaar fukki deureum ñu réaliser ko ci lo xamné tay bu doone tubab bi dafa ñew di defal université bi mën nako def ci 5 ans ñom ñu réaliser ko ci digënté bu gatt fi ne lolu modèle la bo xamné nit ñi mom lañ wërona jël xalaata né ko ñi fan lañu jaar ba def lolu ana lan ma pass pass moko def parce que lan la moy dañoo gis ni li warna am biñ koy def dañ né li est ce que man na nek ndax dañ mëna am milliards yoy ba man ko def ci université bobu non waye ñu dañé ko am ñaar fukk andel ko am fukki deureum andel ko am juroom fukk andel ki am juroom am pass passu joxe juroomam yoy ndax mom la ki am fukki deureum am pass passu joxe fukki deureum ndax mom la ki am million am pass passu joxe million ndax mom la a gis ko xamné bir na ko né mom bu doon mirage bopam ngir def ko ci université bi mom dana ko def ndax lan motax moy xam na né day dëgeural pass pass tay ñangalé man cey jangalé du doon lén lo xamné du doon lén luddul ak jariñé kon su doone delu nañ ci lolu point bobu nga xamne serigne bi digal nañu ko yakarna côté bobu dinañ ci muccu am benn côté bo xamne nak essay dafa sensible te actuellement mo dal ñu bare bare bal surtout ci ndaw ñi li gëna yak seen pass pass moy complexe nga xamne da ngay gis ko xamne ndaw lo xamne Touba la dëkk manam di soley bolok manam di dund dundinu Touba waye bu gënne Touba gis yenn comportement rek mam day dal di wëlbeutiku dem ci lo xamne bokul ak mom lim nekkon lan motax day jek jek gis ku rombu sol lanen mu dane ak ki mu ngi sol lanen bu ko rombaté solal lanen bu ko xeyé suba gisat kenen mu sol ko comprendre nga pour bëgg bokku pour bëgg nit ñi adhéré wu ci nit ñi pour bëgg di wax ak nit ñi pour bëgg di jëflanté ak nit ñi mom da koy jaral mu fekk ci leen ñom ci leen ñek lool nak complexe la ñaka xam sa bop la ñaka xam yow li nga doon la té alors que Touba lenn lu fi nek lo xamne du lu l'islam digale amul lepp lu ñuy def rek l'islam mako digle te buñ demone ba fañ fuñ mëna nek yi mo xam Touba ak fuñ mëna nek lolu buñ gënon Touba dañu war ndax tek sart yi nga xamne l'islam mo la teung sart yu rek ci la wa Touba nek kon su nekké na ndaw mi dafa gën manam fatte li nga xamne mom la doon koku pass passam day commencer di yaq ci ben côté bi moy digal yi nga xamne moko waron digal yoy da koy daldi wacc benen bi top yi moy ciow li nga xamne sa yu joggé nga deg ñu duggal ci yenn kalifa yi legi dem ba nga xamne dañuy jaawale acte bi nga xamne kalifa gi da ko wara tek ak acte bi nga xamne nitu aduna gi da ko wara tek legi dañu bëgg jël señ bi def loko li nitu aduna bi wara def xamne legi señ bi dañ nan ko legi force duggal ci mbirum aduna bi nga defé ci comme nañ ko bëgge ta legi dañ fi gis xalé yo xamne sax legi dañuy jël seen kalifa ne dañ leen di jital li ngeen wara def ya lo ci ñak pass pass la bok manam li seigne moutaha waxone mak manam mak ñu mel na ñafi nekkon ñofi nekkatul manam ña toppone seigne touba ci pass pass bu deugar nga xamne tay bu seigne bi jugoon ñu jug dem bu seigne bi taxawé ñu taxaw bu len seigne bi digalé ñu def bu len digalugul sax ñuy xaar digal ngir bëgg ngir yaqamti digal lool waye yow ki la wara digal su ne yow ya nan ko defal li ndax koku nonu a pass pass ma nga ci mom kon koku pass passam mi ngi dal di rocc ko ndank legi yow mëno xamo li seigne bi di def xamoo li señ bi di liggey xamoo li señ bi di jëf yow nga taxaw fu sori dal ni dal man señ bi li la bëgg mu def ko way señ bi xolal señ muntaha ci at yi rek acte yi mu fi tek yépp bi Sénégal bi fi ay mor ñëkke am ci yëngu boba pourtant am nañu fi nekkon ñu bari am nañu ko waroon def defuñu ko señ muntaha ñaara million la joxe yebal wa isbu tarikhia ñu dem ci ñi nga xamne suñu borom da jël seeni bakkar mu jël ay ndampay jox leen ko te pourtant lolu war ko won ak mbaxam na rek motax mu def ko biñu waxé fi né dafa am fièvre bu am Sénégal 200 millions la yëkëti joxé ba paré yëkëti ay teranga diko yobul hôpital yi pourtant bu ko néxone mu dandé ñëpp fi nek ma nek fi rek waye ba légui dafa woné wat benen acte ci côté bobu non té lolu ñëpp tégg nañ ci seen bëtt benen bi ci top manam mu taxaw ci ay réalisation yo xamné tay kipp manam ñëpp ko warona sargal afrique yëpp ñëpp warona magal jëm joju non ndax yow université du tiaxande ak ci digënté bu gatt bi nga xamné def nako fi tay waxna ko bi yëngu yi amé sénégal bu dul won seigne muntaha lambay day ñaaw dé waye tay manam lam doon wax ak la taxoon muy yabalé tay ana résultat bi gisunu ko tay tay bu doone lola amut fan la rew mi jëmon ci jamono jott yalla ñu yalla musal ku fi nekk yi teyina la ku fi joggé yitim day and ak yow te ku fi nekk yi non la lay tey te bir la ko war ma nga ca tay lamu man ñun mënuñu ko nit nak mën la nekkal ci bir yow nga ne ko manam nak ci biti bi nak duma la fi nekkal te lima neex mom ngay def dem ba nga xamne legi muju nañ jaawale liggey bi nga xamne ñu ngi koy def am ay nit yo xamne dañuy nek ci réseaux sociaux bi te lolu bari na ndaw ño xamne mo yaq lu bari ci seen digënté ak liñu gëm moy top image sur réseaux sociaux top cadre réseaux sociaux nga gis ku nek ba France nga gis ku nek ba Amérique yëkëti ay cadre diko wax sa sëriñ yow nga gis ne li mi ngi koy wax ba paré yow ngay dëggal lolu yow man dama ko dul sétane sax ba diko dëggal te tay amna ño xamne sëriñ bi li ci gëna graw moy ay lobby ño leen di yamal ndax ñom waxna ko kérok mané fi ak kilifa mi ngi am liñ bëgg duñ ko mëna am fi ak nité ngi nan la défal nga def nité ngi nan la bayil nga bayyi manam réew mi fam nekk fa lay nekk té du ko té du fa juk wayé fi ak manam dem nañ ba nga xamné señatu lo digël ab talibem bayyi señatu lo digël ab domam su boba nak liñ bëgg atteindre ci jeune dinañ ko am motax nak ñom pexé mi ñu am ak yitté di ñu am moy fexé ba yaq pass passu ndaw ñi fexé ba ndaw ñi dal légui ku waxati dootun dégg sa cadre fexé sax fi né ba nur ba li nga xamné moy nuru nulu manam dëgg té du dëgg ñu fexé ba def loolu dëgg fexé bi nga xamné dëgg la ñu koy nuru nulu ay tiaxaan manam diko diñu ko won ci suñu bëtt diñu ko dégglo ci suñu nopp fuñu mëna toll it loolu lañuy dégg nga xamné da muju ñak pass bi dañu wër est ce que loolu kon dina nexa muccu lan mo ci muccel nit moy ñett yoy mala wax nit moy tuko fexé ba baña complexe sa bop fexé ba xam li nga nek waye fexé yow ba xam sa jëmmé bop ba paré ndax señ touba mom ku ne xam na ne kuy wut tasawuf du wër kuy wut sunna ju wër kuy wut wétal yalla ju wër fi nga koy fekk kuy téng mo la gënono téng nit mën ta bëgg yalla ba wésu koy nit mën ta bëgg lu baax ba jigi cheikhul khadim ta ci njabotam itim ci loolu lañ nek duggal touba gi nga gis ñaata daara mo fi nek ñaata juma mo fi nek ñaata xalé ño fi mokal chaque année ay at yu neew bo xolé Touba ay def ay naral ay di def ay tajwid xaluñu ci won waye xolal ci digënté bu gatt lañ ci commencé dugg légui xolal tournoi yu magi
3: tabarakallah
2: ci digënté bañ fa dem ci digënté bu gatt finné sa yu ñu démé dinañ jël première ba ñu jël deuxième ñu jël troisième té lool nak lu ñu wara bayyi xel lay
3: tabarakallah seigne ngay del ci kaddu yu am solo yi ci li nga wax rek pass pass mom war na mo fexé ba pass pass du fi jog ndax pass pass mom comme niko seigne bassirou waxé rek moy fondement bi nga xamné bu xasse deugël rek lu né man na tagu ci kaw ndax ku na xamné né seigne modou mustapha bimu fi woto serigne bi bañi indi juma ji ray biñ fi gas ak liggéey yu metti yoy nga xamné jamono joju ci condition yu jafé la monté mouride yi fexé nañ ba gor gor lu ba taxawal bëgguk serigne bi té ci condition yu metté lañ ko défé lolu pass pass moko man ndax pass pass mom bu dëgëré rek loko yam rek mu
2: atan ko
3: kon nak lolu japp na né war nañ ci gor gor lu fexé ba sam ko baax baax ñu bare bare nak ñi ngi lu jur sax jamono ci modou mustapha sax serigne bi jëm bopam rek bi mi woto yoonu mourid nga xamné ci condition yu metti nga xamné jamono joju comme ni ma koy waxé rek jamono joju mom japp na né nekku mourid xawon na nek man na né risque ndax fexé won nañ ba def ay condition yu jafé yo xamné kep ku nekku mourid rek da nga melni ku xat ci société bi da fa mel da ngay xat ci société bi te tewuton bobu ñom ñi ngi sam senu pass pass bu baaxa baax bi serigne bi génné ci génné bañ génné ko dëkk bi ci biñ ko yobbo Gabon ak biñ ko yobbo Thiéne ak biñ ko yobbo Mauritanie yoy yépp nga xamné dañ daan fexé ba mouride fepp fu mu nekk
1: dañ koy sorélé ak talibé ba talibé duñ fa mëna dem waye dañ dan sonu lool di daj lune ngir dem fekko gis nga Mauritanie bam fa nekké jafé yu metté le talibé dan am buñ fa pour man ko fekké pour man ko sété lool yépp nga xamné pass bi talibé amone ci sëriñ bi loolu lay expliquer loolu nak motax li yoonu mu réaliser lepp ci pass bu deug bu deuguer bobu nonu ma fondement bu deuguer bobu Seigne Bass doon wax mom mo waral loolu yépp yoonu mu man ko réaliser loolu nak dañ ko wara préserver muy sam ko bu baaxa baax bokku na ci likoy sam nak li Seigne Bassir doon wax legi buñ diglo ndenkané bi ndax bokku na ci ñi nga xamné ñi ngi yaq jema yaq paspas yi liñi ñëk liggéey ci nit ñi moy di leen woyé fala lo xamné ni dafa reewon manam woyé fala xam nga leg bo togué diglu sa téléphone ñu tuddu kilifa gu mak sa ko wax ci mom lo xamné ni da nga japp nit amut xalaatu mëna wax lu melni loolu ñi ngi liggéey ci sa conscience légi da ngay mujj dem bo yoy ngay deg diko gis day mujj nak wayef nga xamne légui nak bu kilifa diine yi nga xamne ñom ñoy incarner manam ñom ñoy jëmmal bu doon pass ak jëmm la bu ñuy gis ñom ñokay jëmmal suñ démé ba ñoñu wayef ci sa kanam nak su bu ba sa pass day dal tambalé wayef nga mëna témé tuddu nan Seigne Moundakha da waron def li da waron xalaat li nangam comme li nga doon wax légui ni yoy yépp ci lu nit ñi di liggéey ci ressource comme ni nga ko waxé légui nak manam war nañu di mourid bu né comme ni nga ko waxé mu delluwat baaxa baax ci ñangalem sëriñ bi ci gëssuwat xam moy kan ak xam fan la juggé ak xam fan la yoonu mourid bi muy dund tay nga xamné ci condition yi metti la ko sëriñ bi taxawalé condition yi mourid metti la mourid yi néké won ba mourid yi aksi ba yoonu aksi fi loolu bu fekkenté na japp na né mourid baay nañ ko xel bu baaxa baax danañ gëna nafarat ñangalem serigne bi ngir man ci teunku bax ngir sen pass mana sam bax Seigne Bassirou ci ndenkané bi nga néwon defena ñaar yi nga wax japp na né bu fekkontene mouride teunku nañ ci niko Seigne Gaydel waxé japp na né dinañ gëna mëna dimbaliku bu bax ci sam suñu pass
4: waaw
1: japp na né ya ngi won fofu am solo nga wéyel ci
4: ci ndenkané bañu ñew fofu mbir yi da fay ñaar da ci am lo xamne ci ñun la amna ci lolu ci biti la waaw gis nga lu mat ay atay ni day am dafa amone baat yu am solo ci mourid gi dañu tamal diko yak ñing koy dund waye bayuñ ko xal jëmmé cheikh ñu am won mahna ci yoon wi waye baatu cheikh lañ fexé yak ba amutu sax bëlem ba agge ci sax kuñ xéxalon tamuy dëgg sax dañ ko wax ndax nañu yaqé baat baatu khalifa nimu am won doolé mais ñu yaq ko khalifa sénal les promoteurs khalifa dé nangam ba baat bi dootu am valeur ci goné donc lolu khasrul fikr la buñuy def bo xamni nak ñun suñu jëm bop ñoo wara namat suñuy pass wajalat suñuy goné xamné amna lu PS lu fi nekutol lolé ñu xol ñuy def ak mom fas ba xalé mu ci tay dafa am benen bir mu am ñun ci bir mourid gi dañu am slogan bu ñu jël diko wax baxna rafetna mais amna yu ko gën kenn ku nit ñun da ngay wër naan Seigne Touba amul morom Seigne Touba amul morom Seigne Blad neena defat sa jëm ba ko la gis xamne Seigne Touba amul morom mo gën fo tol naan Seigne Touba amul morom
1: deug la de
4: donc nañ fa fexé defal suñu jëm ba kenn du am lu ñu xébert ñun ku am xam xamu sarih gëm lolo bo ñëwé ñu mala ca jomal ki am xam xamu haqiqa ñu mel ci haqiqa no xam bu ñëwé ñu mala ca jomal xam adna tamit ba nitu adna bu ñëwé duñu mëna nax duñu mëna ki
1: est ce que
4: bu ci dess manam ñun koone no def mu ne ma ngi sant señ bi ma ngi sant señ bi sant señ bi bax na lool waye fexé ba señ bi sant la moko gëm
1: ci
4: kenn ku nit ñu war nga fexé ba señ bi mel lo xamni señ bi waxtu wona mi ngi lay sant bi ci dess ko wax mu ne nima gisé mourid gi ñun ñëpp ko wax mu ne nima gisé mourid te ñun ñi kenn ku nit ñun ni nga gisé mourid gi amul solo lañu waral ñu xëntoo ni señ bi gisé mourid gi ñu teggu ci señ Touba neena ab mourid su bëggee jarignu day pass moy pass ko ñëwna day fas ci sëriñam ni mo dox digëm ak borom bu ko defé bu ko digëlé mu gaaw def bu ko téré mu gaaw bayyi mu am certitude ci né sëriñam du ko digël lu dul ko yalla digël néna képp ko xamné sa pass ni la mel da nga jarignu adina da nga jarignu alakhirah kon fi fa lañ wara nek légui nak señ bi ñew ak ñun nak ci ñaarelu denkané abdullah salim bobu muné wa usikum bi an tata'addabu ma'a abna'i ad-dunya bil mudarat kon mi ngi wax ak ñu wara andé abna'i ad-dunya ta bari na luñu metti luñuy jabar ci yoon bi abna'i ad-dunya yo ngi ko tek abna'i ad-dunya nak moy ñi nga xamé né mota alquran nan man kana yuridu al-ajlata hajjalna lahu fiha ma nasa'u abna'u al-akhirah mota al-akhirah alquran di waxan man arada al-akhirah wa sahaya laha sahya'uhu mu'min fa ulaiha kana sahyuhum maskura abna'u ad-dunya moy ñi nga xamné mom adna kep mom lañu dund mom lañu dundal ñoo ñoy abna'u al-akhirah ñi nga xamné man nga wax né moy politiciens pas nak les hommes politiques ndax politiciens ak hommes politiques amna wuté nga xamné sen mbir yépp moy wax la dul def ak def lo dul wax wala ñu yor benen système bo bëkkut ak biñu nit la bindil ñoy ñoy amna dunya señ bi nak néna ñoy ñi ñi and ak ñom moy mudaranté ak ñom masla ak ñom waye señ bi dafa jël tam mudara ba mu diglé mu wax moy lan mune wahiya an turdi al khalqa bima la takunu fihi mahsiyatul khaliq moy nga gërem lo nit ci lo xamné mërëm yalla la ci newu ci nga xamné état wala nituk adna bu la santé lo xamné l'islam téréwul ko man nga jëfël santane bop lañu bañ nak moy la tollok mudara tudu mom to moy mudahana ta moy intérêt adna tax nga bayyi wala nga woyofal sa diiné intérêt adna tax nga woyofal sa passeport ci sa walu tariixa lolu moy mudahana lolu lañuy téré kon señ bi néna nitu adna yi nañuy jëfëlanté ak ñom lepp lo xamné mërum yalla ne ca mën nañu ja gëreem lo buñu xanté nak lo xamné yalla da la ko téré bañal mune wa amma irda'uhum bima yasqutu rabbal karim fa yujibu wal hiyas billahi ta'ala salaba al-iman 'ala al-mu'minina qabla al-maut wa khusran dunya wal akhirah 'ala khayr al-mu'minina mune nak bu fekke nitu adni da nga len di geureum lo ci lo xamne ni day merlo yalla lu yalla tere nga ci sakku seen geureum ah ne lo limi waral yalla nci yalla musul ci ku gem li yalla lami lam lay jural moy ñu rikki sa gem ñeek ngay faat kon nitu adni ku len top ci luy merlo yalla li señ bi ko wax rek moy da ngay am suul khatima te moy do fatwale ak gem yalla yalla nci yalla musal munit way ki gebul nak lam ko jural moy perte adna ak perte al-akhirah muné mudara bi ba len digal nak na ngeen def ko ak nitu adni moy maslak ñom ci lo xamne moy yalla neew ci neena kep ko gërem lo minde fi yalla ci lo xamne ni merum yalla dekk neeku ci koko faqat adaba ma'a allahi tabaarak wa ta'ala wa ma khalaiqi mune ku def ku gërem lo nit ñi ci lo xamne du ak moy yalla koko teggino ne ak yalla waye amna teggin ak nit ñi ak minde fi yalla yi mune waye kep ko xamne ni yaangi gërem lo mindeef ci lu may ci lo xamne moy yalla la koko da nga ñew da nga ñaawé teggin ak yalla te merlo nga sa borom te nak yalla dalay méré te yalla ku méré mindeef yi jëpp la mune bokko na ci waxi gën gi mindeef
5: neena assalamu alaykum
4: gën gi mindeef bi nga xamne mo gën ñi wess won mo gën ñi tew mo gën ñi ñew bokku na ci waxam neena la ta'ata li makhluqin fi mahsiyat al khaliq neena moy yalla
5: assalamu alaykum
4: def top mindef
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne bass dafa mel dafa am ku nek ci ligne bi
5: wa seigne fallou
1: wa kay jere jef
5: mustapha salihu diouf
1: mustapha salihu diouf wa ñu ngi nuyu bu baax seigne mustapha
5: nga am doona ma ngi nuyu di la ziyara
1: jere jef diouf
5: di nuyu serigne bassirou touré mom mu nga bokal jotaay bi di am mbégte ci lima jota top ci jotaay bi di ci mbég mbégte moo xam ne xarab bi ci topp mukk bindu ko bes yi ngi andi ci penc mi moy yoon wi ko jarri ci serigne bi rek da fekk da fekk seug yel ben nga fas ko ba nopi di sayitu fas fas bi ba dara du ci fecce ko ki nak dafa melni pas pas yi am na waye sayitu ko ba dara du ko garba gi ba di ko rocci day melni lola lan fi xaratu nangou ginnango nangou ginnangu kenen din wetti ci sunu pass pass bay am xelum diko fecci lolo moy li gëna ci yoonu te bokku ci mu melni nak tay dañuy na andi bind bu bes ci penc mi ngir aduna man ko jariño ngir mu jariñ ñu fu gëna degeural sunu pass pass yi ba dara du ko gar ba diko fecci tay nak di ci premier numéro bi nga dalal ci and ci ko xamni tour wi rek soko deggé ta xam ko day doli sa pass pass ab deug ray nga gis te mom pass pass bi gëna deugër nga dégg sa doom mu doyul sa kë taytu sa pass pass nga gis jëfëm mu sangel sa pass pass ba dara du ko yak
1: tabarakallah
5: koku moy serigne bassirou touré mi nga xamni am na ngang mom jotay tay bi serigne bassirou touré de ko xamni ni serigne bi don tané njabotam ni la ko tan bolé ko ci bopam ba nopi taxawul ko bopam bam don ab lamp ci yoon mo wo xamni epp fu mu deugmal wir ak reer taxo ko kon nak serigne fall ñoo ngi deg mbek mo xamni
1: jerejeuf
5: ñoo ngi la koy xéeral yow momu nu wootu ci jotay bi
1: akasa akasa
5: di sant nak akasa go serigne abdou samad li nga xamni damono ko li tiem ak dogom ak deggum ci diggum serigne bi mi ngi xol li talu bi mën ta ñak jamono bu nek mu leen cey gaxandu ngir taw fex ni sax ci serigne bi man ñu mëna dajé ak mom xamna tay mom lima doon doy digg digg mo bokkon ak yeen jotay bi
1: waaw tabarakallah
5: bay nak comme ni la ko yalla dogalé nga wootu nu fi ci sa taxaway bi nga taxaw ñu ngi ñaan sa mam mi ngi ci togal diko liggeyel mu gatt ndola ba nga agat dara do gal encore
1: jerejeuf
5: ya ko andal jotay bi
1: jerejeuf
5: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf seigne mustapha salih diouf nga xamne momit inshallah taala jotay bi man ak mom ñokay and inshallah taala waye xeyna gal encore tax teewu ci jotay bi ñing lay sante bax ci cadre yi seigne bassirou
4: wa
1: da melne ñi ngi jéglu bax ci dog yaangi won fu am solo
4: wa kon nitu adni seigne bi nim wax ñu andé ko ak ñom moy ñu def mudara ak ñom ta mudara nak moy basdu dunya li salah dunya aw dini aw lu ma man kon lolo moy mudara lepp lo xamni dal du nu merlo yalla ñu and ci etat lepp lo xamni ni du nu naqri yalla ñu maxlaati ak ñom waye nak lepp lo xamni dafa naqri yalla nak buñ ci and ak ñom kon abnaa akhira li la señ bi wax ñu andu ñom kon señ bi da bëgg ñu mudara ak ñom waye tereñu ñu mudahanatu ak ñom ta nak moy wut adna dong tax nga jaay sa pass pass wala wut adna dong tax nga jaay sa diine yi lañ señ bi tere kon loolu mo nekkon ñaarelu point bi ci ñinga
1: tabarakallah xamna dinañ ñëwaat ci ñettelu point bi inshallah taala waye ci ñaarel bobu nga doon wax rek ci mudara bobu la bëgg señ gaydel ñëwaat ci ndax señ gaydel gis nañ ne mudara bobu nonu dafa melne dama xamut li yenn ci talibé def lan la tuddu ndax gis nañ ne ñi nga xamne ñom ñoy om politique yi ñom de seen yitté moy ci li ñi revendiquer moy défar aduna sëriñ bi nak défar aduna ak al-akhirah mo néwon yitém ñom nak défar aduna mo seen yitt da ngay gis nak ño xam dañ leen top ci lañuy woté ba mujju far ñu jaay seen pass pass bi nga xamne aduna ak al-akhirah la warona défar nga xamne xeyna top len ci politique bi ba taxna ñu jaay seen pass pass lolu nonu dafa melne aw xewit la wo xamne sétu nañ ko bare bare ño xamne lay lay ñu wax waxin wo xamne top politique bi wala xalaati ni aduna ni la wara doxé ak ni la wara démé ak ni la ko xalaati ak ni la ko jappé ba far da naka sax ñuy def lo xamne da leen di génné nekkutuñ sax ci pass pass ñu ci leneen légui lolu dafa melne li Seigne Bassirou doon wax
2: waaw amna solo torop xam nga so xolé man na wax né manam tay ñu né voté jotna nit dem voté ji lolu acte de citoyen la manam dafa war ci képp ko xamné rek sénégalais nga dem def ko comme ni koy ñëpp di défé lolou manam nit ku ne war nga ko def nit ku ne war na xol fa la neex nga ne man fi la far lolou kenn mënu ci dara so xolé ko bobu señ muntaha mom dañu ci téla dimbali ndax ku ne xam na ne teunkul kenn waaw tayit waxna ko mané su waxone ne and leena ki boba ñun talibé yépp kokal ci kokal lañu jëm waye da baye ku nekk ak suwab kon koku rek lool rek woné na manam yoon wi nga xamné nit ñi waron nañ ci gëna déllu ci waat pour man ci bayyi xel ñoo ngi doon wax légui ci côté bo xamné côté bo am solo la moy ci côté réseaux sociaux bi mo indi yu bari nga xamné da ngay gis ko xamné day wax lu ko neex té moy cadeau yi nga xamné dañ koy sobantal ak diko soufel ba sax dalé ma nga xamné légui nit ñi boy na ci seen nopp légui safatu len dégg ñuy wax seenu kilifa lu ko nakari ba lo xamne lu ñaaw la wala yenn kaddu yo xamne kep ko ko deg dar sa gemign ci en tant que ko xamne tay ab talibé nga mom moy dem di diglu live bobu non ci en tant que ko xamne ab talibé la moy dem di jëm lolu ci en tant que ko xamne talibé la mom moy dem di commentaire ci lolu té waxna ko légui ñun ñepp fimné ay ndaw lañ rek ñu ñjabal ay ndaw la ñu ñjabal tay da ngay gis ko xamne par exemple bokul ci fe dem def lako neex tuddé ko kako neex jéki di dal kenn ñu ne ki kat kakoy dal mu ngi ci banen tariixa bi wala mu ngi ci banen alors que bokul ci ñaari tariixa yépp manam dafa ñew rek sustu pour diffuser pour jaxassé ndax li fi ak nit ñi ñi nga jaxasso muy gëna am mom limu bëgg essayé comprendre légui nak bu démé ba ci biir ci lañu jaawalé moy lima doon wax légui li war serigne bi ci nit ñi ak liko war ci aduna ndax ñun doon woné dañoo diglé ak serigne bi ak aduna dedet ñun dañoo bëgg serigne bi mu am ci lum ñu wo manam ñu gis né li ndariñ la ñu top ko ca waye du aduna lañ ko topé su nekké na kon dañ ko topé won aduna ndax ñun kon yalla lañuy wut ci mom est ce kon da mel kon nit ñi aduna lañ doon wut su dé mbirum aduna motax ñi dem ba yaq seen pass kon aduna kon lañ topé won serigne bi ta manam nit ku ci nekk sa aduna yow ya koy jagal sa bop nit ku ne sa aduna yow ya koy defal sa bop manam fimne ab yafus du defal dara ab yafus du soté dara manam bu serigne bi taxawon bëgg la dimbalé ta nga yafus itim do demal sa bop gis nga jambar ñing koy gisé ci nit ki nga xamné bëgg na dara ba paré nek ci lola manam jema gorgolu ci lamuy wut jema wu gorgolu ci lamuy sa ko ngir mëna jot ci lola fimne fo fekk nit bu nan manam li mbirum aduna li mbirum nangam est ce koko ma nga ci lam wara nek lolou moy premier question bi est ce djimmi joju di wax lolou manam mi ngi ci lim wara nek mom legui nak amna yenn buntu yo xamne buntu yu wara fat la serigne bi mi ngi ci andi legui rek ben point bo xamne waye yakarna fi ne lolou mata taxaw la mais li nga xamne dafa nek ci suñu bir ñu war ko setal ba pare doora genné ndax dafa am yo xamne ay sew la yo xamne dafa nek dafa am ño xamne ñi ngi ci biir yoon wi di dundé dundin wo xamne bokul ak yoon ba bokul ak jëfinu yoon té pourtant kenn mënta fexé ba sepp leen ci biir yi ndax buñ ñé diw ñu né la diw kat ah ci yoon la bokku dé buñ ñé la diw ñu né la ak ki kat tutu am ci yoon bi alors que est-ce que mi ngi def li sëriñ bi diglé est-ce que mi ngi def li sëriñ bi wax né li mo yoonu mourid est-ce que mi ngi top ñangalem sëriñ Touba légi su nekké né tay man dama ñëw nék ab talibé manam dem ba nga xamné man lima doon def damay gis né ñi nga xamné ñom la waro no rew ñom ñoy def lu ko raw ndax man boba dina am yenen da fay am yenen yo xamné da fay dal di traverser ci xelu ki nga xamné xalé la tax maîtriser gu ñangalim sëriñ bi dëgg ba xam li sëriñ bi woté ndax sëriñ bi kat néwud né top leen sama doom néwud né top leen sa néwuna top leen sama isa waye dafa am lu mu tek dan nit képp ko xamné and nga ak man ci yoon bi la teggulo ngir nga teggu ci lool waye bu nekké né tay carrément yow li nga xamné manam mom la talibé bi doon jombu wala li nga xamné mom la nit ki nga xamné am mourid la doon jom yow mi corona ayé yow jomalé ko sa ba paré diko def su boba day amat benen acte bo xamné nak war nañ ko tégat ségat lolou xolat tool manam yi ma tarxas ak yi mata waxtané dafa bari na parfois nga gis ko xamné day yëkëti genn kaddu gu salté go xamné wala genn kaddu gu ñaaw go xamné nak da nga naan ki tok kaddu gi warna joggé ci mom manam ak mourid maam niñ ko yéré ci dal maam niñ ko yéré ci wax lu rafet manam niñ ko yéré ci ak mouridé nga xamné xamut lu ñaaw du ko wax xamut lu bon ta du ko def lim xam moy li sëriñ bi diglé mu nekk ca li sëriñ bi bëgg mu nekk ca waye bu démé ba nga xamné nak yow ya da xaw wax lu ñaaw ya daqa wax lu salté ki nga xamné dafa doon tok dila bayyi xel ki nga xamné dafa doon tok dila diglu ndax koku doona la mëna diglu wati wala ding ko mëna waxati yow lula jariñ ndax ding ko mëna waxati lula jariñ ta gis nga damay wax né saytane yakal jooni nit yakal ben kilifa ku gënal ndax bis bu yakale kenn ko xamné mbolo top nañ ko say koku su joté ñeneen ñi and su jotal and su jot ci mom ligi ci ligueb setané la ñek ndax mom yitté moy fexé waxon nako ba li nga xamné mom la waxon manam mu diko matalé sa su né nga xamné mom yittém lén kassé la moy dina fexé mom ñi ëpp ci jamm ñu mom and ak man dem
6: moy défi bobu la
2: défi bobu mom la ték ligi défi bobu nan la koy téggé moy man bëgguma ndaw lu bax bëggu ko bëggu ndaw lu jamm yalla bëggu ndaw lu top ndigalu sëriñ bi légi nak da fay day dem ba nga xamné dalay jaawale lo jangalem sëriñ bi ak li nga xamné nak dang koy dégg té bokul ak jangalem sëriñ bi légi bu ko défé amna ko xamné sax top jangalem sëriñ bi tané na mourid la waye lim dégg ci sëriñ bi rek lay top motax bari na ño xamné lan la moy mouridou guirendo xamuñ sax lan moy yoonu mari xamuñ lan moy yoon bu len waxone carrément manam kan moy doomi sëriñ touba mënu ñaar limal né ñi lo ñi ñoy njabotuk sëriñ touba yeen manam ndax man nga ñoo indil ñenti téré xam xam yo xamné Seigne Touba duko bind mënu ñu lako indil ndax man nga ñoo indil ñenti téré yo xamné Seigne Touba dako bind ci khassida mënu ñu la wax né li la Seigne Touba indi waye dañu dégg rek manam and ci loola di dem légui su ko défé ñom jëm ñoo gëstu manam lan moy yoon wi ak yoon wi ni mi doxé manam ñu nekk ci la leen neex légui su ko défé nak ñoñu ñoy dem ba ci biir amaat li fekkon seen xel lu ko raw fekkat seen xel ndax ñoñu matuñu li nga xamne moy deug deug yeenu murid nekkuñu ca legui keneen prediction bu ñewé wala keneen ñew wax lo xamne daal né ah man daal bëggon na ci li gis nañ né li mo am day melni day nuru deug ci nit ki koy gis ta xamut lan moy kilifa gi waru waxem ci digëntem ak mom legui su boba da naan kon ki ma top est ce moy waja yow ndax mas nga top waja sax ba xamne ki moy waji est ce mas nga gëstu yow ki nga top moy kan ba xamne ndax ki waji la wala do waji ndax amna ño xamne fi ne seenu jebbalu ci fan lañ ko tek moy ki dal bari na mbolo gon nit ñi top nañ ko damay dem jebbalu ci mom waye nit ki nga xamne dafa ragal yalla nek ci lam wara nek top li serigne bi nek tok famu tok koku sax fi ne dañ nan manam dañ koy doydal ak xeb demé ba nga xamne manam folklore bi ak li nga xamne manam moy mubbayu li nga xamne danaka ak yaq kep la te moy yi nga xamne manam shaytané bu roxlo ndax mënu ci liggéey serigne bi dara mom waye dina fexé ba bolé ci yenn yo xamné mo bokku ci ndax légui xolal tay duggal Sénégal musicien bi bu waxé jëri fan la ci biir bar bi lay waxé jëri jëfé Serigne Touba mërum lamb bi bu béré ba paré yoon mourid da ngay dégg kanen ñi nga xamné nekkun ci liñ wara nekk ñi ci ëpp légui ko ci wax bu nekké ci la ko neex bu magal ñëwé koku moy ñëw de manam ñew ci dekk bi manam di mubbo serigne bi ta bu dello nek ci la nga xamne bokut ak li serigne bi diglé ta boko waxé mu né man Seigne Touba la gëm to yoyu fi né ay sew sew la lo xamné dañ ko war di bayyi xet dañ ko war di moytundiku bu baaxa baax ndax bari na lo xamné manam moko yaq lima waxo mané gis nga aduna manam so bëggé jëriñu ci aduna manam da ngay fexé yow ba melal sa bop jëm jo xamné kula gis bëgg melni yow li sëriñ bi doon wax légui manam nga xamné kula gis rek manam xamné ki kat ab talibé la gis né carrément ki limu nekk manam ma nga ca té mo ngoy dund ba kula gis itim bëgg melni yow waay bu nekké da ngay woté woné man talibé Seigne Touba la bu nekké da ngay woté woné man li Seigne Touba nekk ca la nekk té li Seigne Touba bëgg nekko ca dem ba nga xamné dañ lay top ci lolu té ñi lay top manam seenu réré ak ñak xam li Serigne bi diglé mo leen manam mo leen duggal ci lola su boba nak ak réré dal di bari réseaux sociaux yi lañuy top wax ji lañuy top mbumbay mi lañuy top bu ko défé ci lolu lañuy teunku nak faté li nga xamné mom leen Serigne bi diglé
7: tabarakallah tabarakallah Seigne Gaydel tabarakallah ma sha Allah yaangi wax lu am solo bala ma jox Seigne Fallou dafa am lo xamné né Serigne Touba daf ko waxon mu ne won ba bokku len ci ñimay xaslu ba bokku len ci ñimay xaslu ñu ne ko dedet mu ne ñu la laaj ko mbacke lan moy xaslu la mu ne moy ne man ci fi man nga bayiko te nekko ci lima nek lolou nak ñi gëna mom wax joju moy ñi nga doon junj legi ni moy ñi nga xamne xeyna ay titre kilifa lañ yor wala jeurine wala yu mel non maam ñi ngi ci kanam mbolo mi te ñoo ñu la saytane gëna soxla ngir xamne su leen daanele su leen fakk solo bañ daanu rek ay mbolo ñoy daan lolou am solo la te japp na amna lo xamne ni Seigne Touba du manam xamna ne lu mata moy tuddu ko la dal ndax lu reey la muy ko xamne ni bu don geussu Seigne Touba bu yeme ci yow de pat lolou mom mourid bu ne war nako may tuddu ko te lolou japp na ne amna ci ño xamne ni mo xam man talibé bi gëna ñak solo ba ci ki gëna mag warna fexé ba limi jitu ci limi liggéeyé Seigne Touba moy jëmmam ci lum ci dolé dok ci atégat moy fexé ba mom fum dem rek présenter fa Seigne Touba mu neexa jël moy nit ku ne mourid bu ne dal fexé ba ñak sa bop ci ni Seigne Touba bëgg ku ne mel fenn fu ci ne bo fa démé rek ñuy xémém Seigne Touba ndax sa jëm ndax sa melokan lool japp na né liggéeyé bu am solo bo xamné mourid bu ne warna ci gorgorlu ay rawati na nak ñi nga xamné nak mo ñom la waxon légui né duma du sax damay joxe conseil wala damay joxe ndigal waye nak amna lég nga gis talib yo xam ci loolu lañuy jaaré wala ñi yaq ci loolu lañuy jaaré manam ñi yaq dañuy tuddu ay kilifa yo xamné wala ay nit ñoo xamné titre kilifa lañ yor nan diiw mo def li wala diiw mo wax la diiw mo def li ngir jaaré ci yaq ta fekk né bu doon dañuy ab lim la ñi bax duñ jeex duñ xaj ño xamne ño na fi xusuxus waye buñ defon buñ gisee ben fakkasalo wala ben njumte wala lo xamne sax xeyna man nako buñu tuddé fakkasalo man nako buñu tuddé njumte waye dal ci loolu lañuy jaar seug ci di ci commentaire ci kon mu melne lool rek mo am ta fekk na lu bax nga bare ba la ñu bax ñoo ngi fi ne xass yaatu fi lool waye nak lool nak da ma ta maytu ndiku bu baax ndax bokku na ci li nga xamne dana talibé yi meun nañ ci jog seen pass di wayef Seigne Fallou bismillah nga yëkëti bu ko défé ma jox Seigne Bassirou yeggale denkané bi

0: peut être côté ci nak at bimu defarat khasirat muqaddamat
1: yeen tourneur ya hadi ya karim ya salam ya sakur bo jele ha hadi kafu karim sinu salam sinu sakur mo la jox hasasin mu jeul ci nak mu indi ci yonte bi autour muhammadil mahdi mukarrami musallami maskori ci hadi karim salam sakur la joge motax mu ne rabbi khuruji mahka min khabli hasasin motax khasid bu doy wa la seigne touba ken xamul lan la ñu ñew ci liñ doon wax xam nga mourid bi bu defaro bopam bu defaro wonopi defar bopam nga bopam ci jangale seigne touba bu yep am wonopi da wara am fulla am fayda yew bana jar bari na tay ku wax dara ci yoon wi nga diko ngagn ni fekk mom waxul dañ ko waxalo taw mom yegul innocent la victime la
2: victime la
1: wa dafa am ñaar yu ma dal ñaar yu ma dal ma fañ ma invité ben radio magum sey ibrahim ma dem fa ñaar ñu ma fekk xamna seen tour xam seen sante ñi dima travailler nam fañ bi mam nangam di mo ngeen ci wax nangam mom bu diggé émission war da ci wax ñom xam nañ lool lu tay ñu wax ko bëgg ma duggal man mo wax ko dafa ciow la ma deglu len wax ba agal menen waaw li ngeen wax yep rafet na waye ñoo bëggoon yeen bu ngeen aggé ngeen wax man dañ ma fay yoni nangam ak nangam dañ ma wax lo lool du mako wess tay bo doon ab dof man nga dugg ci lolé fekk ñom ñoo la ko wax lo ñoo ñu duñu lay murit légui légui gis ku wax dara fekk da yewul ba jox la ko te mom xamul ni dañ koy wax lo ci dess doon na def conférence mboro am kuma ñew ko xamni ci yool wi la bok mom itam am ay detail yu ma bëgg la wax bu ma bëgg wax la wax war nga wax nangam li war nga wax nangam jank khasidi war nga wax nangam ma deglu bam wax ba ag ba nak di señ bi yow li nga wax ni nim jubé ni man duma ko mané nono dama bëgg lu jox la micro bi nga wax ko mu dédédéd baxna baxna donc faaw ñu yéwu bañ ñu bañ no travailler hein ba di ñu wax la lo xamni koy wax mom ñi mu ko wax yow nga di la ko wax la wax lolou da nga war am yéwu tak lolou xamné ko rañé ko bi ci def nak ku yewul da nga ñak sa pass do ko yek te lolu mo gëna metti xam nga pass boko ñaké te yek ko dang ko namat dang ko defrat waye li bon moy ñak sa pass wonopi te yegone yow ñak ngo
2: eske
1: yalla lañ ci yalla musala te ku may tour nak firi bi tollu lolu dang la dal dañu tollu ci jamono seigne touba waxon de seen talibé da ngeen ko yobbu seen dok seen te kuy wax yow da na ngal mo xol bu ko tott ndax bako sonte mo rot jamono joju lañ tollu bi ci resit ku may tour da nga jaay sa alakhira jeene ko sa adina te ko def nga reccu man baxa nurul bidu jaxa sa yanam waye bi geuna metti nak moy ki jaay alakhira ngir adde kenen koko yent len moy ki yesti nit ni inna min sharri nasi mantratan inda allahi yawm alqiyamati abdun ashab akhiratu bidu ya khayri ko moy tul politiciens yi da nga yak sa alakhira ñom defare ko sa set ak ñom mo señ bi ne nu huita nuhita han izhabi ukhraka ila dunya siwaka yow burik bi dama la dañ la téré sa alakhira ji nga yakko ngir defar adina yi kenen lolé lu jara bayyi xel la légui nak mën nañu ñew kon ci ñettel tomb bi señ bi neena wa usikum bi an tata'addabu ma'a al-'arifin billah xam nga waxna nit ñi yor xam xamu zahir tay jëfé sen xam xam yom yor xam xamu sariha nañu wara and ak ñom nitu adni war waxna nañu wara and ak ñom legi nak nitu yalla yi nañu wara and ak ñom mune usikum bi an tata'addabu ma'a al-'arifin billahi ta'ala bil ihtiqad at-tam wa husn as-sann wa 'adam al-ihtiraf nitu yalla la ngay and ak mom pass bu bat seuk mu ñu wat ci pass nak dafa jar di xol ndax da fay xuma ni gem yalla di xumaate yent bi na jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa na ngeen besal sen gem yalla ci di wax la ilaha illa neena xol day xumaak ni weñ gu ñuul di xumaate pass nit ki da war waxtu wone mu koy nemeku diko xol waxtu wone kenn ku nit ñun war nga wet ak sa bop xolaat sa digeunte ak seigne touba dañu war di milité ci sunu digënté ak cheikhul khadim di xalaat cheikhul khadim choona yim daj ngir ñun fam bëgg ñu dem fa fam bëgg ñu ne fa ñu ne fa fam bañ ñu ne fa mu bañ fa gis kon deke arif billah ni ñi and ak mom moy pass pass bu mat seuk ak rafet ndiot ak ñaka garal kon nituk yalla ñet yi ngay and ak mom mu ne nak ki xam yalla deug deug deug mom amul jotuk leneen du gestu nudul yalla ne nak momit lo gor gor lo faral faral ci mom mom dula wan dara lu tax nga aw sa bop wala lu tax nga na sa bop yi yak jef neena waye lo saggan saggan saggan ci kanam dula wan lu tax ngay nagu yermane sun borom ndax sun borom sun ci ba neena sun borom la yanfahu ta'atu jami'il ibadi kama la yadruhu ma'asi ma'asi jami'il ibadi law 'abadu mahan aw hasan aw hasan aw hasan mahan ya neena yalla jeriñ jaamu yalla diko jaamu yalla yi di jeriñ di jaamu duko jeriñ dara moy yalla gi ñi koy may duko wañ dara bu ñepp maason diko jaamu yoku ko dara bu ñepp maason diko may wañ ko dara neena kon inna ma manfa'atu ta'ata lil 'abidi wal 'abidati inna ma manfa'atu ta'ati lil 'abidi wal 'abidati kama ana daral mahsiyati ala al hati wal ala al asiyati kon ki jaamu yalla moy ki jeriñ ci jaamu gi ki moy yalla moy ki loro ci moy yalla gi kon neena ni lañu andek nitu yalla kon sunu kilifa yi nañ am pass pass ci ñom pass pass weur rafet ñott ci ñom rafet ñott bu weur ba nopi bañ di garal señ bi warna wax nangam señ bi warna def nangam melne yow ya jox señ bi digal sa yow señ bi war la jox digal liñu waral ñun ñepp moy jox sun bop ta baye señ bi bopam liko señ muntaxa waxo lolu moy li war ab umrit legi nak señ bi nak bimu waxe li ba nopi nak dafa indi liñu wax tatima mu joxe nak misal ci ñett yi mo im waxon budé bu jëk ba moy borom xam xamu zahiri señ tuba neena amna ci awliya yu jeex tak ci yalla ta kenn amul pass amuñu pass pass ci ñom bedd borom xam xam amul pass pass ci ñom konti wuñ leen jappuñ leen sax ayit yalla ngir lan ngir gisuñu leen ci ñom lañ nekk ci ahmaru sahira ngir gisuñu leen ñu farlu ci xamlu ak xamle jang ak jangal te fekk ay wuli yalla yu jeex tak ci yalla waye nit ñi amuñu pass pass ñom mune lool nak la ko waral sun borom mo leen neub nonu ngir ñom dañu nekk ci lu mag fa sun borom ta sun borom da xamni ñi bu leen def ko ni neub leen kon ñu wuñ ñi ay xawra yo xamni dafa wara neub ndax ñom gessul lu dul yalla bu de ñaarel ba ta moy ni ñu wara ande nit adna yi abna dunya mune ki tontu tontu bi li ñeek muy tontu tontu bi daana def mudara ak doomi adna yi ci lan lepp lu nek ci loxom ci alal to soxlu ko mu jox len ko neena alal yo ñu ma len jox nak motax ñu mujju dem ba jeng ci man ndax li anal mala yumilul khalba ak xol day jengalo xal ben mu jengalo ko jëm ci yalla wala mu jengalo ko jëm ci lul yalla mune alal di jengalo nit xolam jëme ko ci yalla moy li nga li borom sarxé wala mu joxé ko adiya wala mu jox ko kenn ngir jëm yalla wala mu jariño ko ci top yalla wala mu dépenser ko ngir jëm yalla lolou moy alal yi nga xamné dalay jengalo jëm ci yalla waye neena buy jengalo xol nak jëm ci lul yalla moy alal yi nga moy yalla dalay jengalo jëm ci leneen mune nak ñettelu masala bi ta moy ni ñi andé ñi xam yalla al harif billah mune ki tont tont li ti mom cheikhul khadim khalat khabla kitabatihi li hadha al jawab khawman law khalatuhum khayruhu min ahli hadri la daqat halimul ardu ma rahbat jaxasona ak ño xamne ni aw nit ño xamne dafa jaxasok ñom ci wa jamonom keneen ku jaxasona ak ñom kudul mom li suufi yaatu yaatu da mu jaxat ci yow waye neena man jaxasona ak ñom te lolu deluma ma bayi len seen bir andak di len labire ci batin di len labire ba lepp li wara di ngat mujj dañ ci ñom señ bi kon jéxalé ko né usikum bi an tuhibbu man ahabbu allah ma ngi len di denk ngeen bëgg ci yalla bëgg yalla kum bëgg da koy defal la ko sopp da koy defal la koy bëglo da koy defal la koy jariñ te du ko lor mu ne amna ci ñoom nak yalla da leena sopp ñu bokk ci muhibbinal mahbubina amna ci yalla ñoo xam dañoo ag ci bo xamni may yekunu mautuhu qalib moti amna ñoo xam dañoo waccu liggey wala ci bir suuf ta mel na ñi ngi dund neena amna lool ci nitu yalla yi mu ne waye wala wala kawnu katmi shiril masun wajiban la adnabtu huna neub mur dal bu ton neub mur dafa war kon da na retaye fi waye li ma wax nak ko fil ci dakatu kifaya li ma wax ni deuna seuk
2: subhanakallah
1: mu ne bari wala nak ko xam dafa yaakaane mu may ñaan ta fek wu huwa yaddahu alayya motax mu indi won ñaan gogou mu indi ngir ko ko bëgg ñaanal amna yaat amna ñett version mu indi ko ñu ne ko wa lu tax mu ne fa inna allaha tabaarak wa ta'ala wa habli ma la as kuruhu fi dunya bal ashkuruhu alayhi yalla mayna ma lo xamni man seigne touba duma ko tuddu mukk ci aduna limay dal moy dama ko ci sante rek diko ci delo jukal kon li moy denkane
2: jerejef seigne basirou ma sha allah ci denkane bo am solo bobu nga xamne ñatt ñoñu li seigne bi lim nga xamne ñatt kenn du genn ci ñatt yoy non japp naane buñ fexé ba tabarakallah ñatt ñoñu ñep ñu xam nañ lañ wara jëfëndiko rek danañ sam suñu pass pass bax te niñ ko waxe legi rek pass pass lu mata sam la te niñ ko waxe legi ne bu fekkene dina nit ki ñak nako manam ta xam ko dana ci jema gor gor lu ngir
1: manam pass pass bi amé solo wala ko wona xam rek ngay ñew dara
2: waaw
1: ta passu
2: waaw
1: ñew bu nopi boy xëc ci passu bax mu topp la
2: tabarakallah
1: passu na gënon
2: na lool
1: lu gën rek
2: mëna lool tank na lepp kon da mel lepp ci pass pass laaju da
1: waaw
2: lepp rek ci pass pass laaju ta ku xolé ba sa pass pass recc la nak mom japp naane moy li nga wax rek da ngay melni kuy def dara def japp na yaangi ci lu bax waye mujjeentel ba
1: dang koy jinaasa
2: waaw
1: ku faxe ba sa pass pass recc la recc rek
2: recc waaw
1: recc
2: waaw jaxna ta dafa am luy dafa am luy li nga xamne moy tax sa pass pass nek ci yow lol nak nit ki ci wara gor gorlu ngir ndax pass pass day wagniku day dem sax ba nit ki ñak ko walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim kon pass pass day wagniku day doliku nit ki nak war nay gor gorlu ci di xol pass passam fan la tollu ci mom mu ci jëm gor gorlu ngir diko yok te seigne abdallah waxo nit matna baye xel lol ci li nga don wax seigne basirou ne am mourid bu ne warna fexé ba nek ak ëkk waye bañu nek xobu garab ëkk nak lu dik man nako fa bayyi waye xobu garab nak mom lu ñew rek man nako yobale kon yi xew tay xewi bu ci kenn yaq ci sa pass pass politique bi amna ci lo xamni kenn mënu ko ayibal ndax bu fekkene jaar na fa mu wara jaar lu baaxa baaxa baaxa baax la waye bu jaaru fa mu wara jaar it ab yaq lay doon waye ak lu ci man di doon rek pass pass mom woro ko jënde dara ndax politique mom ci aduna la yam donte sax man na dem ba jour al-akhirah ju rafet ndax nit ki man na ci jaamu yalla waye nak top ko bam yakal la sa pass pass nak boba manam day dal di jour lo xamni ni day dal di jour lu doy war kon nak kenn ku ci na war na xam fam ci yam ak nam ci doxé lol dana am solo lol nak ak ragné la laaj yoonu mourid nak li fi muslé bok na ci le kilifa gu bax waxon né roy ak rombo muy so gisé lu bax lu am njariñ nga roy ko nga nek ca so gisee lo xamne ni xeyna mëno ko firi nga rombu ko jall loolu dal ku ci teunku japp naane di nga am nimbal baax baax ci sa pass pass seigne ngay del lool lan ngay mujjele ci say cadeau nga dafa jox seigne basirou mu jox cadeau gu mujju ñu jox seigne fallu mu jang khasida go xam xeyna khasida ak ñaan lay doon ñu tagato ak jotaay bi inshallah
3: mashallah waaw mom yakarna lepp seigne bi wax nako
2: tabarakallah wallahi
3: su contane nañ lool doliku nañ ab bind amna solo lol itim te it gën nañ ci jang bu baakha bax waye lol yep rek ñun liñ ci teunk rek moy liñu wax ne manam bo bëgge garder sa ngor bu ñe kenn ndax alal waaw bo bëgge sutura it da ngay doylu bo bañe kenn xép la da ngay am fulla ci sa bop
2: tabarakallah
3: bo bañe it nit ñi jëppi la lo am da nga kay bokk ak ñom te luñu am it nga yéne leen ko mbubu mo sol yitim jekul ci yow nga fexé ba bañ ko solal sa mbokum julit
2: tabarakallah
3: adina nak ku doylu wul doyo di yomb ko ku manewul gatcha min ko ku ñakate giñ yalla sori ko
2: eske
3: bu amul pass pass nit ñi dañ lay passanté yaak limon bi nek ci ciéb bi yene yam ku patiar rek jox sa morom kon da ngay fexé am pass pass deugal ci li nga nek bo bañé kenn kula yépp ma sha Allah
2: eske jere jëf borom hekam yu am solo yi seigne ngaydel seigne basirou lan ngay tagato lo xamné xeyna danañ ko mëna mu nek lo xamné mom lañu mujjëntelé jotaay bi ngir ñu mëna tagato insha Allah taala ba benen jamaa
1: waaw xamna li ma bëgg tagato dal moy wané né seigne touba waccio na ko ñoo ci dess ta amna num wax moy wax ju wër néna képp ko aju ci man na xam wër né man seigne touba la azinu muridan illa ala ma yanfahu fil hali aw fil maali aw huma ma'an duma digal ab murid ludul lu koy jariñ adna wala lu koy jariñ al-akhira wala lu koy jariñ adna al-akhira man seigne touba wa bi annani la akhuna hadan man seigne touba dama wor kenn wala udkhiluhu fima yadurruhu man seigne touba dama dugal kenn ci lu koy lor mune ku sakku ci man nak ma yusiluhu illa allah ta'ala wa faqtuhu ku ñew sakku ci man ngir bëgg ag ci yalla ma and ak yow ci lolo waye wa man talaba minni ma yanfahu dudal wusul wa faqtuhu ku ñewit am lo sakku ci man ta bëgg ag ci yalla adina kessé rek nga bëgg ci man ma joxal adina te tey sama yef waye man talabani nak man talaba minni ma yadruhu khalaftuhu neena ku ñew ci man nak di sakku ci yow lo xamne sa lorange la neena ma wuté ak yow duma and ak yow mukk ci lolu ndax suma and ak yow ci lolu dama la wor te yalla nañ ci yalla musal neena ku sakku yalla dara noppalu noppal yenen neena ku sakku yalla dana sonu dana sonle kula tektal ludul yalla sonal na la lor na la kula tektal yalla jariñ na la noppal na la kon neena mbir bi deug deug deug moy sakku yalla ak tektale ci yalla seug bi limñu digal moy djub waxna ko bari wala simo man la yasalu habita li rabbi ila khayr ila khuda djub nak ñaari baati orof la djib ak ba sa yo jappé lu bax bayyi lu bon ken gënut la gum djub ku bëgg muccu da ngay muñ muñ ak muccu ño bokku lu ñu bindé ku muñu rek muccu wassalamu alaykum wa
2: rahmatullahi wa barakatuh tabarakallah seigne bashiru ci kaddu yu am solo japp naane ku mat di top say waxtaan nga ndax danaka sa jëm day ak say wax day misal li ñi waxtaane ni tamay pass pass fa tabarakallah ahsan khaliqin yalla yalla barkel xam xam bi baakha baakha baakha ta guddal fan wi barkel yengu yi ngeen di yengu yep fa tabarakallah niki non lañ koy ñaanale seigne gaydel mi it ci wax deug yalla ku koy top wax deug yalla di neuy bari lu mi wax lo xamni ni ndaw ñi buñ ko day bayyi xel dana mëna défar sen nekkine bu baakha baakha baakha fa tabarakallah yalla yalla barkel bu baakha baakha te yokku la bu baakha baakha di ñaanal seigne fallu it ci ñang mo am solo mi xamna buma tagato bu nopi sa mom lay jox mu jang khasida go xam dañ koy ñaanal rek ñu tagato inshallah bo amé cadeau yoy san yit man nga ko san walé inshallah taala kon ñi ngi sant bu baax mbokk yi nga xamne yo doon sétan seen jotaay bi di pass pass nga xamne inshallah taala fas yeneen duko amal dimanche gu ne ci 21h inshallah taala serigne bi li tax mu indi ko it moy dimbali talibé rek ci seen pass pass bañ leen recc na xamne ne bu leen recc rek musiba am ta mom waxtu wone mi ngi gor gorlu ci dimbalé ci li sam pass pass talibé loolu jotaay bi ak yenen ci taxawayam yépp télé bi sax man nané lepp rek bo doon teunk taxaway bi rek moy samal talibé pass pass kon nak dana jaadu nak mout ab jotaay bo xamné spécial lool rek la koy jaglél ñu ngi koy sant bu baax diko ñaanal di ñaanal serigne muntaha suñu borom doli ko fe yagal doli ko may wër serigne fallu bismillah

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

مولاه نفى الإله كل من عاداه لغيره ومن أبى أرداه

رضيت عنه ويقول الأمل لي براحة ويعلي الأمل رجوت أن

محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم محمدتي

في اللوح إذ يحق شاء الذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق.

0: سعادة ولنجاة وهلا. اللهم بحج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. واصمني بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك. آمين يا رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك الله جرجف سيدنا مولاي بالا سيدنا مولاي بالا تام جرجف ما شاء الله نيغا جانغي خسيده غي نيهنا بو غيسه لي تخما بان كو دوك دما خم سما سما سما غاي رياليزاتور بي داني سخلو خسيده غي با مات تا ليك لي غا خول هذا جزال استاد بوكو نياري بوكو خوله منم سيدنا بوله موكو في جانغ lu bare bare lu gëna siiw ah lu am solo la motax ma bay la nga jang xassida gi bam jeex waye tabarkallah daj bi neexna teyit wax deug yalla deppo nak makharijul huruf ma sha Allah amna solo lol yalla yalla guddal fan wi te wëral ciëri defal la barke xassida yi yalla man nako yalla nako def barke seigne touba seigne cheikh xassida nga ngok muy xassida go xamni xassida gu yeme na bo xamni waxna ni xayna ni jop jotaay bi wala ni top asamadi ci ay plateformam fan yi am nañ ci lu yes pex moy ni nga dan deg rek beetu waqad hawaij lasina damu nga xamni moy juroom ñettelu beet ba mom lañ dan deg waye ndekete yo xassida gi du lol rek xassida gu bari la mi ngi tambale ci alhamdulillah alladhi yujazi man ahsanu bil khair wal mafasi nga xamne gis nga seigne touba te xassida gi mi ngi tuddu hasa jasal ihsan lil qudami li kat moy pay ni rafetal ci senu liggey dem ci kany liggeyal lol di lu am solo lim jeuk rek moy sante yalla waye da nga gis seigne cheikh ndekete yo def yi def ci ci gën di ci upp yiw moy da ci gëna rafet
2: ci gëna rafet
1: te moy tax nit ki man ci am lamay sakku moy fawzu ak taxé nga gis ni seigne touba fu mu joggé dem ci sunu borom da nga nan ki mom tawhidam manam kenn amuko waye da nga gis ni bu gengi ko rek day daal di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ci tek wa salawatuhu ala tiyami wa alihi wa sahbihi khudami wa sahbihi khudami kon gis nga xamni da ko daldi ñew jullu ci yonte bi sallallahu ta'ala wasallam dem ci ay sahabaam nga xamni ñoko doon liggeel door ak ñoo tambale wax nak khassida gi mel dafa wax ni haza li ta haza moy li jëk ci khassida gi wa inni yawm suri da'i tay kat nga xamni bis ni tay borom ngeerum la wa su mahabbatin borom mbeggel la li haula inel ni lol nak li saka ci lol nak khultu ci la waxe taliban di sakku melal karim ci sun borom mu tedd mi jazaohum senu pay bi jay ci daraje yi jahil azim ci daraje yi aji magja muy sun borom subhanahu wa ta'ala dal koy wo nak ci turum yoy nga xamni fuko ci yagga wo la ya rabbana ya sun borom ya rabbana ya sun borom ya rabbana ya sun borom nga xamni wo nako fof ci net yoon doori ñewat ya rabbana ya sun borom yahibana yow mi nga xam ya sun soppe salli yalla nga julli gis nga delu ci watna kon da nga gis ni baat bi yalla digge won seigne touba moy ki ci raw sun borom dafa wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima seigne touba genn khassida gu gat niko seigne bi sama di faral di waxe waxuma la sax genn khassida waye benn beuyit leg leg seigne touba bolé ci salat ak taslima motax bi mu demé fé julli ba yag ñaan sun borom ba yag mu niko salli yalla nga julli ala khairil wara ci genn gi mindeef muhammad tudd aw turam wa alihi ak ñoom ma sahabil ubadi ak sahaba yi nga xamni ay jaam lañ yu jaamu yalla wa firna nga jéggal sunu bi samay bakkar wa sunu bil muslimin ak bakkar julit ñep wal muslimat ak julit ñu jigen ya ghafur yow mi nga xam ya aji jéggal ji ghafur da bok tur sun borom ya mu'in yow mi aji dimbali ji mu'in dafa bok tur sun borom da ne ko waqdi nga fa hawaij alladhina ajo yi nga xamni damu dañu sax fi khidmati ci ligeyal ma wa hub lahum na nga len may maramu lañu sakku waye wasakhum na nga len wërsegalé al iman ak ngëm wal islam ak doon ay julit wal fatha ak ubbeeku wal ihsana ak rafatal west islam ak djeblu te moy nango jeufel islam wajasihim na nga len fay anni ya ci man bil khufrana ci ndiegal ñaan gi de mo neex lol wajasihim anni bil khufrana wa bil karamati ak ci karama tedd nga war ridwan ak ci ngeerum motax fi seigne cheikh fu mata taxaw la wajasihim anni ya anni anni ya defena day delu swat ci mom bil khufrana ci ndiegal motax liggey seigne touba amul lu ni tok seigne cheikh kon mo baye rek nga ñew ci alhamdullilah la suu jassi ba fofu
2: inshallah jere jere seigne mam cherno jere seigne modou kratiam ci njang mam solo bi wax deug yalla man bi nga nan ko jallal amna ci mbekté lool sax ndax bo bëgg mu dag ba ci top yi njangin wi manam air bi doon jang fexé nak ba leunkeliko ak bayti khasidi
1: wasal
2: dama ko jona setlu ndax fimné man ahsanu bil khairi wal mafasi waxul wal mafasi fexé na ba
1: fof kay ki man la
2: fa gi la xëcci xëcci ba wara dadil si rek dadi ci yoy am solo yo xamné gaay dañ koy gëndiku leg leg diko setlu té don nako baye xel ay muhammadu nak man ahsanu dem rek mang koy wax señ fallu si la néna ba ci jëmmi cheikh mamadou muntaha day jàngalé makharij uruf
1: deug na
2: ku fatlikou guddik aljuma gi mu mujjé def ci touba bi mi tuddu señ hamsat baat bobu nengu setlu wat ci
1: ah ok
2: hamsat la
1: hamsat
2: waaw hamsat deug la waaw ak mustafa
1: mustafa deug la dé makharij uruf ma sha Allah
2: waaw kon señ mamadou ñi ngi am bekté baaxa baax ci jàng bi señ mam cheikh non nga waxé señ bi xëss ji digi baat yi mu ko ubbé bo setantale tout da ngay gis ne jëmmi baat yoy yep indi wat nako ci tambali bi moy hasa jasaul ihsan lil khuddam li moy payuk ñi nga xamé ni dañuy rafetal te jëm ci kañi ligéeyal waye nak ñoo ngi jort ne jëmmi bopam ji ndax wax nako ci kanam baatu hasa gi mu jëkke da ngay gis mu ne hasa wa indi yow musuri day kon hasa ñoo na fofu jasaa'u baatu jasaa'u jasaa'uhum bi ja'isil ja'il azim day wé ko indi wat na pay gog muy wax ci jassaw
1: ihsan gët
2: indi la ihsan néna man ahsanu bil khairi wal mafasi lil khuddam wa alihi wa sahbihi al quddami wa salawatu ala tihami wa alihi wa sahbihi al khuddami day mel jollu pir bi suñu mam ci non mu ci jaar rek nonu la nax jëmbi sëriñ mom kenn ku ne xamne lu muy tambli ci sant borom la koy tambli
1: te seen cheikh fofu gis nga xëssëde gi dafa am ak xéréñ sax bu yéme dafa melni bo xolé ci ñett bay di jëk yoyu ci la teunk haza jasa'u ihsanu lil
2: qudam
1: ci ñett yoyu lako teunk ba paré melni daf na ñett yi kat comme la ko teunk légui nak haza légui nak lisaka lolo tax na qultu ma wax ne nga xamne legui da tambale nak comme waxal nañu le teunkal nako ndax tay bo ne haza mun haza wa in yawm suri day ñoo ñu nak tay ñom lay gëreum nga ne jasaa'u indi wat nako fi jasaa'uhum bi jahi
2: til jahil asim
1: sil jahil anzin seenu pay ci daraaje aji mag ju tedd ja borom daraaje ju kawe ja bo ne ahsanu gis nga bo ne ihsan mun man ahsanu bil khair gi nga xam dañoo rafetal ci aw yu wal mafazi akuk taxe ndax batu mafaz bobu japp na ci batu faza la
2: faza di waw
1: muy taxé lil khudami gis nga ningo indi waté fi
2: wa salawatu ala tihi wa ali wa sahbihi al
1: khudami gis nga ma sha Allah amna solo lol melni kon lolou da nopi mu do wax nak li saka ci li nak khuntu la waxé ne taliban min al karim
2: min al karim batay ci setlu gog nga wonon al karim mom la wot juroom yon ci kanam
1: waw
2: min al karim bo xolé xeci digi tambali bi ak sant suñu borom la subhanahu wa ta'ala ak julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ak sakul ngeureum ñi nga xamni ñokoy liggeyal te tag yundi bi sallallahu alaihi wasallam digeenti bi limi gat señ bi indi ko fi ndax atiham baatu atiham moy mi ngi mel ñu ne al makkiyu moy ki kojo ci makka ndax tiham da bok moy li wër makka gep dañ da bok ci tour yi ngi koy woyé baatu atiham moy sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni dal da bok ci kojo al makkiyu moy comme al khuraishi yu al makkiyu ay makkiyu yoy kon tag nako fofu ci mustafa sallallahu alaihi wasallam li za ga khultu taliban min al karim jasa'uhum bi jaisil jail asim bim sante borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ak ay ñoñum ak sahabam fi rek sama xel bi ngi koy firi legi la lima ci dati jangate moy kon ligeyel seigne touba mi ngi tambalé ci njabotu bopam mo ñom la jappé wa alihi wa sahbi talibi mi soko ñew kon dimmi serigne mom ñepp ko ligéeyal kon japp na né souri dé yi mi sakku ni njabotu bopam gi mi ngi li ci sakku ngeureumal suñu borom di koy sakku walé talibi yi nga xamni dañ koy ligéeyal hasa wa inni yawma souri day wa su ma'abati li aulay ko su ko defé nak ciofel gi nga xamni ëmmal la ko ñi ñepp muy ñoñ yi ak saaba yi day daldi tabbi fofu lolu moy lolu danaka moy xassid gi ñett beuy di niko mam ci waxe legi moy jëm yi xassid gi di ci dess nak moy li tax mu def xassid gi lay wax moy ñaanal ñi nga xamni ñokay ligéeyal mu wo boromum ci turum bo di al karim karim mom bo di wat ci karam da ngay digal ko bil karamati ba tay señ bi lum la wax ci ngeel ben rek bo de ba ci karam da la waxal la taw gi
1: lu tax mo ko
2: waaw wo borom subhanahu wa ta'ala ci juroomi yoon amna ñukoy firé juroomi waxtu julli amna ñukoy firé nenen waye nak waxaat ko wone waxtu kawé mu yahibna yow suñu soppé bi lolu mom moy li reuy lool sax man na wayef ni ci lam ñu koy tuddu waye yow ki manam yow mi di dooma dama rek suma yow suma sopp bi di nga am li lo yek leg dang ko deug rawat na suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ko tolli suñu serigne bi serigne touba it amna fulla faida ju tolli ak mat ak bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam sa boye boromam ba boromam wuyu ko lam cey tek moy julit ma ci mustafa sallallahu alayhi wasallam waaw dama koy faral di wax sama xasi de gëna min wahidu ya samadu antal wajidu khadiru muqtadiru antal majidu salli ala al musammil mudassiri wona ko juroomi tur ci taysir wasir way biko borom wuyo li malay doy moy salli ala al musammil mudassir waye nak bi hurmati al musammil mudassir fiit non la ko juroomi waye ba muyu ko mu ne ko salli ala khairi wara muhammadi wa li ma sha'abil ubadi soko defele xewel ak jam ba nopi ñoñam yi nga xamne mo len tan bokk ak ñom ak saaba yi nga xamne ño jaayante mom liggeyum yalla bi ñom te ñu nek ay jam ñu sel yo xamne yow suñu borom rek lañu jamu na nga len duggal ci salatu salam gog nga xamne mom nga defal musa sallallahu alaihi wasallam waye bu ci yem lool lepp bi mu woyé boromam ba borom wuyu ko te xamne ni digënté borom ak musa sallallahu alaihi wasallam lepp lu fi suñu borom lepp lu fi nit ñaan ab jam ñaan suñu borom man la ko defal ci doli ne ko nak wax fir suno bi waaw yalla na nga ma jéggel samay bakkar ci waxina mom jëmbi sëriñ
1: ñu la bëgg dimbi
2: waaw ñun ñi waaw wala bok suñu bi ni baaxo def moy damiru mu xatab sa buy bind xasside da koy bindé no xamné jang jël lay
1: waaw nga xamné moy tax boko jangé rek wax fir suno bi da nga ma jéggel samay bakkar
2: waaw jang lay jël waye bu ci yam usunu bal muslimina bakkar jul yépp al muslimin yahud wa al muslim al muslimina la wax xamni jëmmi sey mom manam julit ñi ñoko taxono moy taxaw niwlu sax lu muy ñaan di beral murid yi seen ñaan waaw julit ñepp wal muslimat bi ci yam bo jéggelé julit ñi goor ñi nopi nang ci tek julit ñi jigen ñi kime koy ñaan nak yalla dafa bari ay tour da bari ay tour lool sax waaw dañ ci tuddu juroom ñen fukk juroom ñent yi nga xam waye malaaka yi amna lim ñu koy woyé unité yi non nangam ak nangam waye suñu borom it sa bu bëggee def jëf ju muy jëf tour wa mengok jëf jojja mom lay sol tuddu nona ba jëf jojja kum bëgg jéggel ay bakkar turu khafar wala khafur lay sol jéggel say bakkar kum bëgg dimbalé day sol mbubu moyen man la dimbalé kon bi mu bëggee mu jéggel julit ñu goor ñi ak jigéen dañ ko ya khafuru nga xamni yaay jéggel akot
1: ndaysan ya khafir sunu
2: ya khafar sunu ñi koy wax légui suñu ko bo démé ci wakana xat suñu bi dafa def xarañ gu ku doy war nasartani fa innaka nasir ma'auta aybi innaka albasir fo ñaari tur yoy moy albasir wa nasir
1: albasir ak nasir
2: yow maam nasar dimbali nga ma ndax yow kat yaay dimbali wakot bi waaw
1: deug la
2: faral nga ma samay ñaaw teef ndax yow rek ya ko gis
1: sun xassida geet non la ci binde di khafir lighfir kullama taqaddama wa ma taqarr ma bayna
2: allahu akbar
1: ci astaghfirullah bi mom lol nga wax rek manam xassida yi da ngay gis ni doola ji mu am dara amuko ndax day doon lo xamanteni seigne touba nim ci jëfëndiko manam xel sax da ci agul ba man ko jëfëndiko tay gis nga li nga wax legi muy lu am solo mo waral qasida yi doon lu am doole lool moy Seigne Touba sun borom da koy may ba pare niko ñaanal
2: niko ñaanal
1: fi ne xamna ni kon ñeegal ko agun gi muy sakul julit ni
2: waaw
1: turam ñu ñoo xafu rek la ko mëna am waye ndimbal limi sakot xamna ne ci mu'in gi rek la ko mëna am musassé la ñaar ya xafur yomi aji jéggal jéggal ba paré mu'in dimbalé
2: ya ka na'budu wa nasta'inu
1: fa innakal
2: mahbud
1: wal mu'in wa sala
2: wa mu ñu ci beydu yi xamni nak mo ci gëna siiw na nga waxé lég seen sama yalla nako yalla gëna yagal
1: amin amin amin
2: barki cheikhul khadim
1: amin
2: wa qad ya way jël sina damu da bari ñukoy firi ño xamni fi xidmati danaka dañuy teub damo ji rek wa ñi sax ci dima liggey yalla nga facc seen aajo
1: yalla nañ sax
2: yalla nañu nga sax ci facc aajo yi ñi sax ci dima liggey
1: sax day jafé lol mo
2: sax moy li
1: amna fu ngoy ñaan wahab li dawa ma sukru wal sikri fi sikri wal jinan sax lu jafé la yalla ko suñu borom defal
2: yalla ko suñu borom defal yalla ko suñu borom defal yalla na nga ñu may ñu sax yalla nga fajj aajo ñi sax ci dima liggeyal lool nak japp na ne ñi sax di diggo liggeyal ci rashidam yum loolu mom lan lum lenen la yalla ci ñu boole
1: amin amin
2: wahab lahum ma ram té loolu boko xolé man nga ci duggal aduna ak alakhirah
1: da am mom ke lepp la
2: man nga ci duggal awaay jël lazina damu loolu na nga fajj manam aajo mom kikoy sakku moy lu tewlu bëgg mom da am lu ko yittel bëgg nga sakku ko ci yow nga fajjanko ko loolu aduna la wa nak wa hablu ma ramu loolu ëlëg mo taxaju moy lañu sakku moy ak texé ak ya ci karam suñu bi dina ko tuddu ci karam yoy mom nga may len ko kon xamna man ñu taxawono
1: ah kay jallal warsakhum
2: warsakhumul iman nga defal li gën nak moy al iman xam nga tassur ci xaar yaakar na re señ bi indi na ci iman ak yiin wara gëm yépp ak melay suñ borom yi yoy yépp wajal nako ci ndax liman moy li nga xamanteni bu xass muy tawhid bu ab jam xass yam rek lepp li ñewati man na manam wa afdalul ulum bitlahi tawhid rabbina ala ittifaqi
1: ala ittifaqi
2: wali li gën ci xam xam yi moy wéte suñ borom kon nak lima len di sakul ginaaw bo faje seen aajo jéggal seen bakkar ndax yoyef ni ay waccay la nit ki mom boko jéggalé ay bakaram mi ngi melni raxsal nga ko ndabum bam sét wécc o seigne touba kenn dul mom rek mëna ñaan ndax ndab li mom bu taxé ba lañ cey def dara dañ ko raxas
1: té man lima gëna jaaxal ci beet yi wa ñaan na ci kaw waq di xawaji na seen daama ba paré
2: wa
1: dooro andi li
2: wa lu la wax té lool liko jitt moy wafir sunu bi wa sunu muslimin moy raxas gek foot gi ndab li bam set wetch boko defé nak fajj aaju day yomb
1: moy li ñu xala tahli ak takhliya raxas bam set duy bam fess
2: barki ci yow xabi
1: ma sha Allah
2: fimne suñu bi da tambali duy wa bim raxasé bam set raxasal na bopam mom jëm bi señ bi ba nopp ci waxit niñ ko say wax niñ ko ñi ngi tup ci raxasal julit ñi goor ñi raxasal julit jigeen ñi ci xafooru mooyin tambal di leen duyel fajal leen seen aajo wërsegal leen ngëm yalla wërsegal leen l'islam doon ay julit
1: wal fatha
2: defal ndab li def ci ubbeku
1: wal ihsana
2: ndab li rafetal dug
1: wal istislam
2: ak jeblu na ñew ci ndab li bu baye dara ak ñeegal
1: nañ
2: leen ko fayé
1: an niya bil khufra
2: ay karamat ay xewal ay tedd nga yoy na ñew ay ngeerum nga xamne ruddan wa rahmatan min allah badi khayrun min ad-dunya
1: wa ma fiha
2: jami
1: la ilaha illallah ma sha allah
2: assalamu alaykum
1: tbarakallah ay jere jeuf seigne cheikh ma sha allah amna solo lol tbarakallah ci li nga xam non nga ko ande te ni makoy waxe yalla nako sun borom wërsegalé seigne cheikh man damay wax ni sa solo leg nga gis lo xamne da nga gis khassida go xam day mel day firi morom wa leg dang koy gis waye seigne cheikh xolal gis nga bi nga genné ci étape bobu dafa melni beuy lim ci tek nak mo gëna neexati wala beuy lim ci tek wajzubhum ila al-huda wal khair wasrifhum anir rada wal dayr na nga len soop jema len ci ak njub ak ak mbax waye na nga len moytoniko na nga len mussel ci lepp lo xamne moy al kande ak
2: lor
1: waye seigne bi xam nga sun borom mom bu la xese soop ci ak njub mënuto ca génn mooy li ñu wax ne yàlla bu la sàngee loo tëradi tëradi seytaan nga du féetu biti du génn ci biti waaye wal xayri ak yiw waaye xoola wasre fum
2: loolu lay ñaan ci wakaana xan
1: waaw
2: mooy li nga wax ne xëside day firi moroom nasran xadidan yasmalul kibaara ma sikaari
1: rudluhum
2: rudluhum man baara
1: xoolal ani rada wadayi la ilaha illa
2: ne ndimbalal yàlla te nasran yasmalu jooju ni muy firi mooy maanaam suñ waa dafa ñaan foofu boo sojoon wax sa dama ñaan góob moom yàlla daa ñaan suñ borom defalal foofu ndimbal loo xam ni yasmalu day mel ni aw yoo bu duggoon ci sànke na ko sànke ba ëppee kay defal ndimbal loolu yàlla na ko defal ko ndimbal lu toll noonu
1: mëdd da leen di mëdd
2: da nga ko mëdd waj fu moo ilan wada wa xayri wasi wani rada wa dayr al huda ab safaana mooy arada
1: arada dëgg la
2: waaw
1: arada

0: tuddu yalla jeex xassida ci raw ndax mom da bolé zikru bolé fikru bolé ibadatu bolé jeglu bolé ñaan
1: salatu ala nabi
0: bolé salatu ala nabi yoy yep la xassida bolé motax mo ne wa hab lahum ma'an salah al qalbi tayit lolou boko xolé da nga gis ni xassida seigne alhadji mbake yalla ko sun borom yagal te wëral ko neena xassida liko wutale ak ab serigne neena ab serigne dalay digal digla xassida nak neena dula digal dula tere dang koy jang muy def ci yow lim def ci yow sesele ci dal ni moy li seigne touba wax ni wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi tayit wa bi kalami wa bi isara ihdi muridan yatlubul inara kon nga gis ni xassida bokku na ci li meuna réparer bokku na ci li meuna défar bokku na ci li meuna yewenal xolub doomu adam motax mo ni wax fir lahum kul laghan wa dhanbi wa hab lahum ma'an salah al qalbi
1: salah al qalbi wa hab wasifu ma'an wa khfir lahum kul dhanan kul laghan wa dhanbi wa hab lahum ma'an salah al qalbi moy liñ waxon ba légui rek señ bi mom ken xamul lu gol li mané ñaané ak nim xamé borom yawma la yanfu malu wala banun ila man ata allah bi qalbin
0: salim xolal ci xassidu dëkk ya señ touba nim doon yittu ab xal ab xol al qalbu minni fi zal yawm qad salima min kulli zanbin nga xamni mom ci jamono boba la ko gëna ñor xamna ni xolub nit sa yu defaro lo bëgg def ci mom
1: waaw ndax mo ne al qalbu kal malik fi al ahday
0: mahma tamin
1: tamil
0: waaw waaw waaw waaw
1: mo tax defaru xol ñor señ bi ndax moy li wax rek kal malik fi al ahday mom moy bur xol yi fu ne leg nit dana tele dara way ab xolam moy nangu won nanguin wo xamni du feñ ci tele ga
0: deug la de
1: du feñ ci tele ga
0: ma nga non
1: batay raxas gi nga señ bi raxas xol raxas ci ay bakkar ak ay nien moy waral bu yoy amé ba nopi nak salah al khalbi sey lay soga ñew waaw moy day fekk xol bi
0: ta ala bi zikrillah
1: tadma'inul khulub waaw wa kun mu'inuhum ala al umuri dini wa dunya waaw señ bi mom du fatte dara señ bi mom
0: kon xassida gi demé ni waqti hawaaji li sidi
1: mo ci gëna tuuti
0: wa kun mu'inuhum da nga len dimbali ala umuri dini seen biri dine wa dunya seen biri aduna madad duhuri dir jamono
1: madad duhuri mo do war mo
0: madad duhuri dir jamono nga xamni fek jamono nga am mom de len dimbali seen biri dine den dund seen biri adina
1: da ñaari ma fi nek
0: xala lool moy tax gaay di mus ko xala
1: waaw señ mom bo gisee liggéeyal ko tonowu nekk ci rek mooy loolu moom si moom saa boo koy lu ko dàq liggéeyal maam bët bu set nga gis la nga koy ñee
0: ndeysaan xoolal fii wala tuwaqisum bi ma qad ajramu fi sirri wal jahdi fa antal akram ndeysaan nga xam ne maanaam bu leen xañ mukk li nga xamante ni mooy ab yool ci li nëbbu ak li feeñ ndax yow yàlla yaay aju tedd kon baat bi nga doon wax Karim kon bi mu jëkkee yaa ngi wax mi ngi jëkkee woon Karim
1: waaw
0: waaye bi mu ñëwaatee karamaat la andi waaye fii daa andiwaat baatum akrama
1: waaw
0: kon nga gis ni señ touba kenn xamul kum noonu señ touba kenn xamul kum noonu waaye waftax alayhim fi l ulumi fathan yusulu anhum danasan wa quba na nga leen ubbil ci xam-xam ubbi goo xam ni maanaam dana nëbbu lépp loo xamante ni mooy ak jikko ju ñaaw wala ak mbon
1: ak mbon waaw
0: waaw maanaam li nuru nëx wala ak mbon nee na loolu da nga leen ubbil ci xam-xam xam-xam bu leer boo xam ni dana nëbb ci ñoom ak leer ak réer ako mbon ak yées ako mbon
1: yëpp
0: yàlla na ko suñ borom defal
1: saa boo defaree salaahul xalbi
0: salaahul xalbi
1: salaahul xalbi loolu lépp ci lay dugg waaw loolu lépp yàlla nañ ko suñ tuwaa yombal
0: amin mu toog ci sëñ Cheikh wa hab lahum sa'adatun tadumu ya barru ya mujibu ya karimu na nga leen may texegu sax yow mi nga xam ne yaay barru yaay aji baax di yow mi nga xam ne yaa mujibu yaay aji nangu di ñaan waaye yaa karimu yaay aji tedd kon de akaram ñëwaat na Karim kon baatub Karim bi nga doon wax gis nga lim ñëw waaye li ci gën a yéeme mooy ca mujjantal ga sëñ Cheikh wa karima la ko wax ca mujjantal ga wa karima la ko andil dana ñëw ca kanam wa hab lahum na nga leen may saadatan ak texe goo xam ne taduumu day sax yaa barru yow aji baax ji yaa mujjibu yow mi nga xam ne yaay nangu

0: Diane ya Karim yow mi nga xamné sa tour ya da ca bok Karim aji teddi ja danaka wasrif na nga soppi qulubuhum sayni qul ila ta'ati mujum ci jëm yalla
1: Allah
0: mu jëm ci jaamu yalla waye jaamoko bil ilmi ci xam xam bu leer nañ wal amali ak jëfé lañu xam fil awqati ci waxtu ya ci kan bi jahi afdalil wara ci daraje ngeen gi mindeef muhammad waqi shahr ramadan ak akki weru kor al amjadi badi kuñu teral jadi aji tedd dal di haqi alihi ak akki ay ñoñam mom yantou sallam muhammad mi mu don wax bi jahi afdalil wara muhammad wa haqi alihi ak haqi ay ñoñam wa sahbi ak sabam jami'a mbolo sen waqi kulli si ibadatin ak akki kep ko xamni ab jaamu yalla bo xamni muti' aji top yalla la wa salliyan yalla nga doli xewal wala wa salliyan yalla nga julli alay ci mom suma sallima top nga selman wa alihi ak ci ñoom wa sahbi ak sabam wa karimat nga teral kon batu ya karim bam doon wax batu akram bim doon wax batu karamat bim doon wax batu karim bim doon wax wa karimat nga teral la ko mujje fi ma damat li fek saxna al khidmatu liggey sulaman di ab esel bo xamni day jallale ila saadati jeme ci nit ki ci ak taxé wala sulaman di ab yegu kay bo xamni ila saadati day jeme nit ki ci ak taxé wala najati day jeme nit ki ci ak mucc wal ulati day jeme nit ki ci ak kawé
2: fi ak ligéyel man señ Touba
0: man señ Touba
2: mi ngi don esel bo xamni
0: waw day yegé nit ki
2: day yegé nit jeme ko ci taxé jeme ko ci mucc jeme ko ci xula
0: jeme
2: ko ci kawé waw yow yalla mi aji tedd salatu ak salam yalla bu mi dañ di jëm ci musa sallallahu alayhi wasallam ak ay ñooñu
0: ci wa karima
1: karima
0: ci ma sha Allah tbarakallah khassida gi dal mi ngi nonu waxan nako dañ ci don jaarar rek waye serigne bi xam ngeen ni fan yépp santane won nañu diko waxtane waye ñu andi won ko jox ko serigne modou kara cham jankatu khassida mu jang ko xamna dina ko janga du ñak xeyna ndax khassida gi neex na lool ma sha Allah amna solo
2: amna khassida gum bëgg mu jang ko yidde
0: waye inshallah dina ko jang waye ma bayiko mu nuyo ndax bu ko defé bokk yi xam setan nañ serigne modou kara cham man ko xam bu baax baax serigne modou mom ak it xeyna du ñak lo degge ci khassida gi nga man ko indale inshallah taala gi nana bu na sante baax gëreem la
3: wallahi jere jeufati ba serigne mam tierno koso nang lay nuyu baax sey
0: dina def tiam
3: dila yag bay xel lol nak
0: ndaysan
3: ci ay at yu yag
0: ndaysan
3: di nuyu serigne cheikh touré mu baax mi nga xamni ñu ko waxe bani xamanté bobu ay at yu yag la at yu yag bobu yépp amagul
0: ndaysan
3: da wax ñatt ko day ap nako ndax amna daayire bo xamanteni serigne salihu radiyallahu ta'ala
0: ndaysan
3: moo ñu ko tuddé won tuddé ko miftahu saada daayira bobu daana joggé kër ñang gi di ñu fekk ci gédé
0: ndaysan
3: di and ak ñun liggé bi and ak sama mbokk mu ni wax amdi gey moom ñoo dëndé kër ndaysan
0: ndaysan
3: muy ku yag yité wolu bax lool
0: ndaysan da bax
3: bo xamanteni ba nga xam ba légui ci digënt alcorane khazid rek ci lañ ko
0: dëgg la yag bax la
3: wallahi wallahi kon nak ñoo leen di nuyu bax
0: jërëjëf
3: di rafet lo liggé bi ndax nim ko waxé légui rek dafa am lo xamanteni sa buñ la ci wowe rek yow tawfiix lay doon ci yow tawfiix ju kawe
1: allahu akbar
3: isa rawatina ci barab bi ak borom barab bi cheikh samad di ko xamanteni yitté won lu bax lool momit ndax ma ngi fatlikou seigne mam gor sama mag ju bax joju seigne mam gor diouf
0: non
3: xassidi mi bind
0: bu baakha baax
3: legenda am bis bo xamni da ci doon yitt seigne bi seigne abdou samad woon ñun ñu and ak mom ban demé ñu yëkëti xassidi ci kanamam ci sangal la daldi wo wa télé bi ni man fi yebal señ mom gor ak ñi mu andal dañ leen di arsérer légui ñu ci guddigi limi guddi dañ fa joggé ñew arsérer fi
1: Allahu akbar
3: dogo ñu ko dem lool nak ak bax ak xam day xassida
1: wallahi la
3: ci ak fimu tollu señ bi lool rek mom la ada yalla xassida gi sun xol set na ci baax ndax setantal gi mom dafa am solo ndax ni ngeen ko firé wa deug yalla ma sha Allah ta li seen ko sa wax beyt wi man mokal nako ay at tawma uma khaxa gi
0: ndaysan
1: ko gor di
3: yo xamanteni mokal na beyt wi
1: bi
3: wul xasi de gi mun moko wam
0: de yow dong
3: ndax xam nga xasi de yi danaka leg la koy mul way bu ñëkkon ci diwan yi ci lay
1: nekk
0: deug la de
3: pour nga dox ba gis ko ni rek bo mul diwan bu mu nekk rek pour nga am ko day jëf
0: deug la de
3: ak lolu tawfiq la jo xamé ni dajé bu baax bal baax da yalla ñu ngi nuyu mbolem soppé yi xéssidé yi nga xamé ni ñi ngi top liggéey xéssidé yi wax deug yalla asamadi yi gi ñi koy sétane bari na lol kon li tawfiq la jo xamé ni ci émission bu nga xamni moy émission karamati xattu yeddi
1: waaw
3: te émission bu lolou di mana turu am solo wax xamni mom liguey señ bi lepp mom lolou la walay kon nak dal ñi am contenté bu baax
0: alhamdullah
3: di ñaanal baaxit ki ndon roy ci air bi di serigne abdou khadir gassama jili mo jang air bi waaw mana man maam nam koy jangé sax lot nan ci waye ñun yaxum jang bi rek mom ni jël ndaysan diko ki yalla dogalit ma bokku ci mu bokku ci ñima bëgg am jangam lol ma yag ko xamit ndaysan mu yag ko fekk Dakaru señ ko sumi bu mo jëmut fofu la ko ñëk gisé barna ay ñëjataay yuñ fa dan dajé fofu ci Dakaru señ Abdou Khadir gëss ma yag ko xam mu yag ma fekk kër sama jëwrin señ Khadim Gueye ci bisam bobu mu defal bayam ndaysan bu musan ñew mom xolul bass bi kenn ngi xewul kenn ngi mom bu ñewé day jangal mi jang rek dal di yewi ko
4: sese lay jangal
3: wallahi alazim señ bi koku yalla nako señ touba ter ko barki sax mudu xadim bu wer
4: yalla fay nako ne duguma la mangi
3: jëf wallahi ndaysan
0: laysan da nga wax ci jëm ju bax jo xamni kep ku jang khassida baxon na nga jël señ abdou khadir gassama tek ko sa kanam
3: wallahi ndaysan
0: ndax li tax amna tawfiq jangal doomi señ touba yu bari
3: wallahi alazim
0: Asim do xal gassama Serigne Yirim aw yalla ko sun borom gëna yagal
3: ndaysan walay ku bax kay
0: mok Serigne Blaye Seck dañu bok ci ñi gëna na jige Serigne Khadi gassama
3: ndaysan
0: defena buma joomu damay baña joom ci dat bi waye amna njang mo xamni fi Serigne Blat mo leen wo
3: ndaysan
0: bobu ñom ak Star Khay ñoko bok
3: ndaysan
0: bobu amana tawfiq mom Serigne Khadi gassama ak Serigne Yirim ni ci lañ bok ci kurel ba
3: né
0: muy ko xamné li tax ma di ci insister sa su né ci buñ ko tuddé
3: ndaysan
0: yalla sun borom da fay fay nit
3: wër
0: abdou khadir gassama mom lañ mësa xam ci ko xamné ab dejeum taxna ay nit doon mourid
3: walay deug
0: dej bi jëm mi dej ba taxaway ba ci mourid ya def amna ño xamné rafataayu taxabaay boba ci lañ jaar ñom doon ay mourid
3: ci
0: manam jëm mi ab dejeum Abdou Khadir Gassama dafa am lu ci am lu doy war lo xamanteni dama koy faral di netti dina koy wax ci ñaar ci bisu khasside yi Abdou Khadir Gassama mo jëk xalaat bisu khasside bu ñeegal ku fi nekkal doomi señ Touba lettre yaangi fi xamna du ñak bis ndax lima koy netti bari na du ñak bis dana ma sa andi lettre ba ñu wané ko fi dafa ci kiba yag mu xalaat ni ndaje yi ñu dajje baxna waye naka lañuy def ba jëmmal bis bo xamanteni ñun ñepp noy andando di dimbilante yeenante jamm teñku ko ci waata sumu bi abdullahi jamin wala tafarrafu ak innamal mu'min ikhwatun faslu bayna khawayni bañ ko jappé ñu ni lool de mënuñu ko wote dajale ñepp lu dañu wote ci qasida yi ñu ni kon nañ wote bisu qasida ñu japp ab dat melni dañ ni buñ ñé 21
1: septembre
0: 21 septembre bis bobu nu jappan mo don dejuk Abdou Khadir Gassama nga xamni mbolo mi dajé nañ waxtane ko lepp ba nas ko ba tuddu ko bisu qasida ba am yene ñew Seigne Sall wax ko nekata bis bobu ko ñuko wote wara dajé assemblée générale bu mag mo don dejuk Abdou Khadir Gassama motax fu way defé bisu qasida Abdou Khadir Gassama dana ci am pourcentage da bañ ko dalé def ak légui ren bi ñu jëm inshallah taala buñ ko défé moy doon suñu 20e édition wala 21e kon nga gis ni kon mom lam doon liggéel yalla nangul té wax nga ko légui abdadjam doot fi joggé ben yoon tay bo néme ku melni Seigne Mouriane Tall di ku ko man lool bi nga jangé rek sama xel ci mom la dem kon lool moy wané ni kon mom du dugg barké la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala may Seigne Mour
3: dafa doon nit ko xamni limay gone dama ko bayyi xel bu baakha jangam ndax dama fekke ay jotaay mi jang ta mom jangalul public mom day jangal
0: Seigne Touba lay jangal
3: deugal de yalla séne ni bisu Seigne Kayum gi bi ma lay wax ni bu mosan ñuy tambali ñun ngone dañ dañ ñew diko saxo nan té nga ñoo dimbali ba ci kanam ba nit ñi gi mu ni baax baax baax
2: ay
3: daal di genn rek gan yi mi jang daal di ñew ñi gi ngi tabo rek dem
2: li moy li wacc rabbi
3: wala koku nak de yalla duñ ko fatti mukk
2: ta
3: taxawayam ma sha Allah bis biñ koy genti fi ci daru salam ku ko fekk rek xamni mom mom
0: liggeel yalla wo
3: xaju de teral ko bu wet wala ndax sédé yeen sédé ci mom doyna doyna doyna doyna sekk
0: ko nak yalla ko seigne touba
3: gëna téro tarkal seigne cheikh
0: tarkal seigne cheikh xassida go lon wax bëggum jang ko
2: yalla yaamal la ila akhir yaam ni jiwni mom xassidam la go xamni leg leg dem dana ci def lu
0: neex ata bismillah bismillah
3: ndeysar bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa rana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman الله يا من لا إله غيره يا من يجيني دا من خيره صلي وسلم سر

señ Bara kuko mag ci kër borom sab jox na la ab ciir ku mag yeureum na la ku massé li def na len bop té lolou moy moy jëfënte prophète nga xamné képp ku ko fété kaw ci ak mag ku ne gis na la ci top la ak fétal bo ñëwé ci kër señ Djubay non la fa non la fa nekké won non la fa taxé won ci cey jëf ak meloka defena ku xol tay fé mu nek fa Touba da nga xamné ay jëfëm amna lu mandargal aw doxi namit amna lu mandargal kon lam waxon né bax dal luma ta def la ndax takusan nga la koy jëwé dila ko waxtané man na def té aduna ay rëdd la ay rëdd la da ngay fexé bula kenn gëna jublé rek mom nak ay rëddam jubna xoc moy señ Barakhou Rodié fi la nékkon señ Barakhou Rodié

bu fa génné tabbi fenen ñaari wax yoyep man lañ ko génné manam li xew tay ji ñu tuddu ko waar wax fi wax fe lolu mom am nañu ci set wi ci moy lañ lay wax yalla tax ñu dula ko wax te buñ la ko waxe dang ko jariñu motax génné kilifa bu waxo na ku gën ñum lay waxal mo lay gëni jëf te lolu señ bara fi ne moy sabab bi ndax neena la bari na la warona tak señ bara ko rafetal ndax legui legui mbir xew islahu zatul bayn lam solo la fi ne li ñi def legui xam lu ñew ñu sétan ko wax na sama yoon newu ci sa yoona ngi ci de ak gal bo ci duggé wala nga dugg ci auto dama koy misal sa for bi di def lako neex nga nan mo xam bu dalé ci dara xamné yaro gën wa ya nga ci wata bi bu ci dalé man nga baña mucc mag ñi daw ñu sétan lool lu concerné yoon daw ñu sétan señ bara xuruj da na gis ku leunt am wala nangam mu sol dalam guddi waxtane ko dem fe waxtane ko ba lepp jak te du ca feñ lolu moy liggeyel Serigne Touba dana liggeyel Serigne Touba ci bir bokku na ci it moy tassare njangalem Serigne bi wotam Serigne bi ku ne xam na ne décentraliser yi xew mag ñi niñ nane moy sañ ci ay dekk di yar aw nit di len defal tay ji ay kangami kangam lolu feñ lolu wala jikko yoy mu len suxatol tay ji ku ma sa and ak Serigne Bara Khouradja boko lajate fekkat ko ci bir keur Serigne Bara Khouradja lolu yalla barkel nako ci njabot man de mag ñoma dekk wala am na ñuma ci dekkal bokku man na ci ñom séré yi bu fekkone ni xawmako yit dama koy wax toujours bu dé waxtaan la man na ko ñu wax dem ñibi waye man mi dëkk ak ñom xamna né ñun la Serigne Bara Khouradja melal na ci bax man dar koy yag gis njabot gi gisuma ñu xëccu aduna gisuma ñu xëccu ta li gëna jafé moy seen basam gogu bo leen fa romé ñom ñepp fay togando cheikh lo wuntu dawante wun iñanante wun nangamante wun loolu lu jafé waxtaan né kër Serigne Bara Khouradja li gëna noppalé moy bo jappé Serigne Bara rek ñepp jappal lu jafé ngok fi na am nañ bo jappé kenn seen kër ñu meral bo waxé ñu na ginaaw waye diiw la mo xam koku ñaka défaru la wa kër Serigne Bara melu ñu ñom man Serigne Bara mais moy sama xarit mom la tudde doop waye ñeppuma japp fi ne ko la jël ci kër Serigne Bara Khouradja rek ci waral lay woy bëgg la fonk loolu mo di defal te nonu nga leen di rombi ci seen basal bo talal la loxo ñeppay talal la do bo nuyu ñepp lay fay jikko joju moy makarimul akhlaq amna ño xamni waxuma la bokki baye kin mam di togando waye ño bokki yenn way jur duñ den duñ la les loolu nak yalla yalla gël ni ci amusul kon loolu woné na li may wax man man nako séré fofu kër Serigne Bara Khouradja gisuma ñu kenn gisuma it lenn luy gattal yoon ñu tuddi ko ci ñu tuddu leen ci te lolu jafet te nit dana sol mbub ba nopi gakkal ko tuddu ko yek ay jek jek xolale tak fi nanan fuma togo do ko nangam moy dugg ci lo woro dugg ak jaar fo woro la jaar kon gaaju bax ni lolu lañ leen di donné moy jikko yu rafet te da nga ji leen di donné moy melakaanu mat ak doxinu rafet kon nañ bokku wajal bis bi ñun ñep ginaaw alkhamis la insha allah señ soyebu xamna yaangi jaar man sab la dekk bude da nga force bu dis ngay wax jaaralel ci man ndax man ci la bok te ci ci wa keur Serigne Bara Khouradja la bok na amna baara ni ñep na ci lecc dekk fa amna baara amna fa daara am fa daaru sa mom dama na ci lecc ci la bok kon bo fa jaare may xawma xott parfum lay doon xawma way amna lu meuna disel force may te bo jëwé dila ko participer ci Serigne Bara Khouradja ji insha allah sama xol sedd na Serigne Bara jere jëf jotaay bi wa ko Serigne Ahmadou Diop yi no ngi leen di sant bu baax yeen ndax li li ak naw lola ak dundal keur ak fedd li dem ndax mag ñi dañoo jaayante won top seeni wayjur and ak Serigne Mame Mor Diarra gisoko and ak Serigne Bara gisoko and ak Serigne Modou Serigne Mor sa lepp nga jéxalat ko ci biir keur Serigne Bara Khouradja lolu moy sam dem moy sam ko la tay bari na ñoo xamne fa len seeni wayjur jëmbatul joge nañ ci legi mom Serigne bu la neex ak buy gondé ak bam jamono xew ay ciosan lu dem mom jafé lolou jafé lolou nak kuko xam te kat na nga xamné Serigne Touba ku ne fam def sa bir fo meuna dem do fa jariño fudut fofu fune nak man nga fa am dara mom ndax ning koy misale rek moy bo yoré orange ki yortigo bu ne promotion orange amna yow yortigo bokku teewul yaangi ak téléphone teewul yaangi ak carte waye opérateur bi nga nek bokku lak bi no wax kon surtout nak ku yalla fétalé fu doy seuk damay wax ne wa keur borom sam mom Serigne Touba da ngay damay wax ne da ngay deg ku ne ma yor tek ga ki na dal won ki na amna kol Serigne Touba ki na amna nangami Serigne Touba waye do deg muk mak Serigne Touba bokk ne ba lolou mom borom sam rek te ku ne lang ci amna fonk nga ko dajal nga ko ni ba nga defal ko gal ba nga denc ko denc bo xamne demb dem na ci bëre bu Serigne Touba julle fele ci ginaaw tor jander bi ci kuti manam fi Serigne bi julle won mandar ga mi ngi ko man jakke jeen ko def rek ay muket lañ fa lal neppu ko ba nga xamne pour ñu genn ko Serigne Touba fa sujud wa leg fu Serigne Touba sujud ku ko warmalé non magalé ko non ku Serigne Touba bokk lepp non noko wara def te Serigne

0: khul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu nafi'a
1: As-Samadiyya TV indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind As-Samadiyya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di As-Samadiyya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme As-Samadiyya TV en direct jangit jëf
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت

0: mu yobul bu ndoy xamo yoon wi te yoon wi amul sécurité te bakkan rot ci lu ne xajna ci
1: lepp ci
0: xajna deug te teewul dem rek
1: cete
0: kon lol day wane fu señ bi nek
1: kenn mën ko
0: fa la ko bide fi fek
1: kenn mën ko
0: deug kon legi buñu jëgëmu ga dal di duggu ndar nak
1: duggu na saxar kon day melni kon ag na ndar nak
0: duggu na saxar nak waxtu takusan jëk timis la ak sindar
1: ah kon digënté takusan ak timis
0: ci la señ bi ak sindar
1: la ak sindar
0: waaw wa na la wax jakk ñim bi leen luga ka señ luga itam
1: waaw waaw
0: señ bi bim kabaré
1: waaw
0: señ luga li tax mu yuuxu ci kaw daanu jël
1: hmm
0: jakk ji jakkay sakkel la jo xamne tollon na ci ak rap ndax gatahuk daw wessu na te gogu ron gog ren ñorogu
1: ñorogu waaw
0: waaw jamono yi danaka digg nawet la
1: hmm
0: moy oup moy ci wër wi ñu
1: gennu genni rek waaw
0: deug xawna rap
1: waaw
0: amna nda lol tabax lu ci nek am kubiru weñ gu ci ubé
1: hmm
0: fop de pecc ci jakk ci señ bimu ne xoss jakk ji bimu ne bim yekk ci loxoy ne allahu akbar
1: hmm
0: suuf ci mo yingu
1: ilaha illallah
0: da ngay kubir gi ne dak mané bi fenn bupp ci suuf kubir gi ubandale té lolou wax nañ ni ab kabaram mom amul lenn ndab luy upp
1: hmm
0: mudul ni da nga deg mu yingu
1: fi yingu to
0: kubir gi mo tax señ liko yu
1: ndax wër
0: da nga jël
1: ilaha illallah
0: ko xamne ab kabaram day yeungal suuf ci kaddu gi di yeungal jawu ci
1: ilaha
0: illallah sey bisu daam lo xamne dang koy imaginer da nga delu ci rapport tuba bi rek amna ci kuy wax ne señ bi fekk na ko jotaay bo xamne njaarim liko wër upp na jooni nit lo la wax ci mboro mo ne liko wër upp na jooni nit waye neena bi muy wax kenn jotuñu ko waye chat na tekkaral gu jawu ji tekkaral go xamne weñ sax biiw
1: hmm
0: wa weñ
1: weñ du biiw
0: wa señ waxuma jooni nit waye fini ñaati mi nit fu mu dajé kini fu muy wax buñ la jottu
1: fu tan doxolo faaw jott la ta la señ bi wax ñepp koy dégg
0: ñepp koy dégg do
1: wa ki kum do
0: wa lool mom mo de set
1: hmm
0: waxuma jooni dajé leen ma téwér nit rek señ bi wax ak ñom baxam
1: mané
0: kan talimu ne ci dega dégg ñu lu señ bi waxal waye señ mom moy wax ñepp maasi di dégg la muy wax mu leer nañ ko ne day melni yow dom lay waxal
1: ah tesi mi ki kum
0: ki la rek ah ki dal kofu la rek
1: waxu deug
0: waxu
1: deug rek so ci beugé nopul
0: mom biram mom dal wax dem rek way bu ci xalat bo ci xalat sax rek bu ci sank
1: amul xalat
0: amul xalat
1: li waj nan amul xalat
0: deur amul xalat mom bo xalaté da ngay beugé jëfëndiko xel te señ bo ci lay jëfëndiko xel kessé lu soti
1: ëpp na am xel
0: li nan li xota fay xal ma xiss yow suñu borom dag ma womata lo xamne dafa kawé sax lu ñuy xiyas ci nat ci xel ak nangam nangam lolu boko xalaté ci diko nat ci xel ak yoyu da nga
1: na da ngay son
0: waaw mum da ngay son
1: ngay son de
0: señ bi ñu ñëw ndar
1: bi ñu ñëw ndar nak mom digënté takusan ak timis ak sina ndar
0: bi mu ñëwé nak dañ ko jaaralé ci ay barab yu wuté bokku na ci pexé yiñ ko doon fexel fofu itam mana bëgg mu faatu accidentellement mana faatu go xamné yow ya ko programmé lal ko ci say pexé waye do ci bëgg nak feñ sel koy ma wax
1: wa nga xamné da nga nan rek
0: il est mort naturellement manam bëgg réy nit ki té do bëgg ñëw jël fétal ñu né ki manam réy ko sel xut ko lal bo rafé nga défal ko nak ay pexé yo xamné bu ci jaalé faatu ndax lepp lo lawon
1: sa rapport dang ci bind
0: mort naturel
1: fek
0: sa wabi fek c'est pas naturel
1: sa pexé la
0: waaw fek pexé seen pexé la ñom deug señ bi duggal nañ ko ci magasin yo xamné tangor wa ak zeng ya tang gam tang la jik de yo
1: ci wulé
0: deug sen soxna mo wax borom kërëm ne ko bo do lu liggéey ci nguur yi te soxna da doon liggéey ci walu médecine walu fajj ak yoy ne ko fi ñu duggal ma rab dakonté nak haqu yele fi do ma rab boko fi dara joté dana len porte plainte dal di ci indi ay ciow soldat yi gaaw genné ko fofu fofu dañuy wax né moy banque de sang bi gëna mak ci ndar fi nu toll
1: waaw
0: té nga bax
1: wax banque de sang la
0: kon señ bi foko xagné won nangam bu ko topam ba gamo luñ ko massa xagn ci barab rek buñ démé lola ga fay tour
1: lola fay tour tay
0: waaw
1: té
0: xam nga tangor wowo ñu ko tejoon baxul ci direct maro ben yobbu nañ ko ci sen camp bobé ñu wax rañan nor yobbu nañ ko fañ na wax carte bamba tay ko wax isra ci jëmoy juñ toll fofa nak lañ boyalon gaynde gogo ci ko
1: ah gaynde gi ndar la won
0: ah gaynde gi ndar won xam nga gaynde gi ab allemand moko mom tuba bi ñoo ci defon ay pexé ci lu dul yeguk borom ba boyal ko ci señ bi deug seen pexé djuggu ci waye gaynde gi bamou gadjalame dafa dak kenn ci ñom faddu ko ci garder ya faddu kenn ci garder ya
1: en attendant
0: waaw ñu taxaw ci kaw balcon ba lañ taxaw dal koy durbal alma bi nak dal di def plainte dem ak ñom ci yoon
1: waaw
0: ñu fay ko xaaliss bu bari dal dina baam
1: waaw
0: seen jël bu jëk moy lool moy ki ngay jima reñ deug jumtu way bi nga yor jumtu way bobu wolbeuti ko na xagn len bakkan ba nopi xagnat len alal ñu xamne ñak nañ ci bakkan ñom ñak nañ ci alal
1: lolé moy première confrontation
0: okay.
1: Badr
0: moko a'addu lahu laysan dariyan li fatkihi fadana lahu wastada sahsun kabir
1: xaw ga badar
0: moko
1: un an lañ la ñëk def
0: moko lolé lol kon nak ñom daru nañ jël bu reere fofu
1: lata songo bi am
0: yobbu nañ ko keur kuñ na wax amir khurayshin keur gogo nak naka xamne jamono joju ñetti étage la
1: ci jamono joju
0: dama la bëgg wax itam jamono bobu xaaliss bi fi nekkon de xaalissu ngurdu bi deureum da lan fajj soxla deureum la wax de
1: waaw
0: ndax da nga am wéccër wu bari dooro am deureum xam nga su amon na
1: waaw
0: bu reuy 15 tank nangam bu bëgg dem deureum xaaliss bi da amon solo
1: xamne deureum
0: deureum dafa bax
1: amon valeur
0: bo banké deureum dem ci marché bi di nga am lu bax
1: ngay xoti sey ndim
0: nga xamne yow bo amé ngenté wala ciet wala nangam
1: man nga ko
0: bo amé sa fukki deureum ak ñaar da ngay am sa lepp
1: haa ila ila tawarkala
0: xam nga seigne touba mu nan dépasso ci jëmono bobu 4500 ñetti témer ci kër ak suuf gi ñetti témer gi ci digg bi ñetti témer ga ci kaw ndax mbolo yi ko dañ dikkel diko némé koko ziar bis bu set 4500 dana ko jox
1: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
0: seigne wo joju alal fu mbayiko
1: cheikh
0: motax ginaaw rasoulullah mo yor alali aduna
1: seigne ko xamné nañ captif la dañ ko japp
0: et bien ci ko jarañ ko japp seigne touba
1: cheikh
0: yobbu nañ ko kër seigne mohamadou ndjay mabey mom itam doon kilifa defena bokku ci tariha cheikh abdou khadir jilani fofa nak la ay kilifa yo xamné kilifa yi walo lañu wala barak gogou ay imam ak ay seigne dar ak ay nangam defé ab délégation ñew and ak seigne mourou ndjay mabey ñu demal nak ci gouverneur pour wax ak mom seigne touba ñaan dal intervention
1: ne ko
0: dal ki ñu japp dé indi ko fi dañ ko sosol tuumal ko waye liñu xam ci mom wuté nak liñu wax ci mom nit ku bax la jaamu yalla rek moy mbirum té sax mom day daw nit nit ñe ko bëggal seen bop rek waye mom ci all yi rek lay ndak di fa dëkk danaka dal digënté bay ak jang ak yar loolu moy adunaam lenn ci luy ndiru ak taxek xéetu xëccu nguur ak nga mayul sax ak buur yi waaw waxa nangam ñu bëggoon nak nga bayiko mu delo ñoo ñew ngir def intervention gouverneur laaj leen ne leen ndax suma ko bayé liñuy ragal ci mom man gene signé na buñ ci gisé dara bala ñuy jëm ci mom ci yeen lañuy jëk ba nopi
1: neesal
0: waaw ci yeen lañuy jëk ba nopi xam nga yoon wo ñu jappone seigne touba rek amna kilifa gu ñaari kilifa ñu jaar ray leen ba nopi do dem seigne japp seigne touba
1: waaw neesal
0: kam xamul ñom dara ñom ñaar ñoo
1: neesal
0: mak ñepp dal di bind ñom ñoy dal di signé
1: neesal
0: dal ne liñ koy tuubal moy jëli ganna jihar ci tour deret buñ ci gisé dara nañ jëk ci ñom borop nañ leen ray ba nopi ñom luñ def seen baax ñoo ñit def nañ effort ak tuubam solo def nañ ko waye biñ bindé kay yi ba signé ko def ci seen signature ñom ñep gouverneur def leena wax ne day baax nak ki ngay ñaanal liberté moy bu bidéw turum signé wané na nangu na nga ñaanal ko li dengu bax
1: ne moko sakku dal
0: waaw moko sakku manam nangu xam nga tuba bay ndey demar nangu na nga ñaanal ko li seigne mourou ndjay mabe mo jël kayit wu fakh wut seigne tuba bi ñu da fekk seigne bi julli neena bu ne allahu akbar dir bu yag seug sig assalamu alaykum jugal allahu akbar neena fala sukku ci gadam tok mu julli diselmal di julli diselmal ba yag musulmal ne tek ma xamne kon nopi na neema dal di xaw yeungutu tuti mune kumo mané mourou ndjay mabe mune lumo
1: ay da
0: yari bat yu gatte jege ni kumo ak lumo rek la seigne tou wax kumo mané mourou ndjay mabe mune lumo
1: wax ja bari
0: neena ma dal di koy fete ni jor rab ak si wetam bi jaram dal di fab keuyit wi lal ci kanam dal ko ne day bokki kilifa yi diire yi nek ci wet gi ñoo fi ñewoon ci gouverneur waxtaan ak mom nak ngir xamal ko ne li ñuy lay waxal lepp dañ la ko tumal defo dara mbacke ludul lu bax nu nak suñu ngor mayu nak suñu diine ku baxé ni yow nukoy baye tubab yi nga xamne kun massa tassel indi nañ la jafé jafé wala ñu jël sa bakkan lool mo tax ñu demane waxtaan nañu ak ñom nak ñaanal information intervention ba nopi suñu turu gi bind nañ def suñu signature len rek dal mbacke mo ci dess moy nga def fi sa autorité mandragal ci wet gi moy signé
1: signé wa
0: ci wet gi ne nangu nga li ñu lay ñaanal deug ñu bayyi la nga delu wat ci sa dara ja ak sa dongo yi agale sa liggey lool rek mbacke mbacke mo ci dess
1: content lool ya ko sorti
0: dal di big lool ci film bi seigne touba ne ko modou ndjay mabey touba bi japp ñoo ma leen japp modou ndjay mabey touba bi japp ñoo ma leen japp modou ndjay mabey touba bi japp ñu ma leen japp bo ngi ñett yoon
1: ilahi
0: seigne modou ndjay nak day sam dal di joy
1: oh
0: dal di joy kessone seigne bi dal di def ni ay kayit yu bindan ci jël benuk asiru le ko ci jinas tam yu rafet yo rek asiru ba ci xaroru waaw asiru ba ci xaroru mo yekati ko jox ko ne ko li la ko lenté ak yow def ko sama séré sama dig ak yow dana dem dana dilli soit te yow waxuma wop waye waxuma fat waye wop so do fi def
1: ko garanté
0: ni wop so do ko def
1: ko ni ko garanté mo
0: xolal manam liko borom mayon manam lim amon ci borom ak lim ci sañon waaw day sañe nak di joxe dal waaw
1: dako boyal
0: xam nga borom tontom señ bi
1: dako boyal
0: borom tontom te xifo may nit kilo ndawal ak may ko libeuram ndawal ak
1: mom nga yamale kep rek
0: yoy bu deug
1: dara ci mom
0: señ bi fofu la agon ci ciir yalla mom lim la bëgg may dala koy may legi mu jax ak ciir bu mëna bon nak tal bu fi ne bu la bëgg na def wali mëna la jox kasam ndox nga nan rek waaw ci nga da doon wali de waaw
1: waaw
0: cër bu mu la bëgg
1: rek lég rek waaw lég rek
0: lég rek lég rek dégg si mourou ndjay mabé dafa jël loolu denc ko fam gëna fam ko ci biiri galam 7 ans après yu tégal ay wër mu xëy rek dégg riir mo xamné dëkk bi di riir ñu na lom ñu na ahmadou bamba di rus ay day dan da jël kay je téyé ko ni melni ku téyé drapeau ñu seen ko muy daw dugu bëd bi nan sa waja ko waxan def nako cheikh amour bamba ñi bisina
1: moko waxan def nako
0: waja ko waxan def nako cheikh amour bamba ñi bisina xamne lolu da ci sibilé bëc ci mbëc mo xamne ci ñibbi sék seigne touba khadim so ko ko jëm ju bax la bëgg seigne touba khadim so wu dana ko xamne bo sa yeen seigne touba du ñibbi deug
1: bari won na fi deug na
0: ndar seigne touba def na fa wëru manki danaka ben fa
1: nga xamne bam liñ ko don wo ndar pour procès
0: waaw
1: bam fa yegge taxut ñu japp datu procès bi ci sasi
0: lolu kay
1: dañ ko fa téyé
0: diko former ak ko ne diko waaw mu ko
1: ak fañ ko defal
0: aw fi jaar fi nangam fi nangam fi nangam ba bis nak bi nga xamne ci lañu japp procès bi moy bis bi ñu nek tay la 5 septembre
1: ci
0: nogi siari wa ndar ñep
1: di son
0: mouride yu bax yene fofa diko magal té am ci taxaway lol fi ne rew mi ak bité wu fedd fu nek ay nit bayiko nañ fa tay ji ñinga ci dëkk bu sell bobé ci ndar xamna waxtu wi sax bo demé julli ga jeexna
1: waaw nopi nek
0: waaw li ci dess moy discours yak xassaay di yak magal yak jangama waye lolou ñu fatali fofu lu am solo la ndax seigne touba biñu ko woyé war ko atté naga xamné bureau gouvernement mom juroom ñetti touba képp fi nek
1: ci biir bureau bi
0: ci biir bureau bi fiñ ko raté ak doute sek ben makhtar moy interprète bi
1: am moy interprète bi
0: waaw mom mo wara jël ñi wax wolof di jox
1: ñi diko jox señ bi di jël ñi li señ bi wax diko jottal tuba bi
0: señ bi nak nga xamne bimu exé bimu né tegg tankam rek da dox ay jigu yu ñu rek kabar né allahu akbar julli gu gudd go xamne
1: akbar
0: dañu wax né bakkar ak imran la ci jank ndax julli gi mat na 45 minutes
1: allahu akbar ci kuñ wo procès
0: waaw ci kuñ wo procès tuba bi nak lolu jaaxal na len te nakari na len itam tegess nga bimu selmale wetuk chamagnou tuba bi kep fene ñom bind nañ seen rapport ne ben journaliste mom ko wax ci 13 ville ci Abidjan ne ma lire na rapport bob ñu ne señ bi bimu ne assalamu alaykum ni ci ni jor neena wolbeutiku xol tuba bi ñoo fete fofu dana cial waxatul assalamu alaykum
1: suko waxon be suko waxon ben koy dalen koy jox
0: lolu ni muy sew tuba bi bind ni ko sax
1: ci
0: bind ni sax lolu wané bimu selmulé
1: ci rek la
0: wétu chamoñ ji manam kenn néw fi gudul ñom sax manam selmulut ñom
1: té té té té té té la ilahi
0: xam nga loolu lu yéme yéme yéme
1: ci borom du wa
0: wa lu yéme yéme
1: mu nopi nak gañi
0: waye mom nak mom señ bi bi mu nopi nak mo do laaj ana kuma wo ana lu gën may réé ana kuma wo ana lu gën may réé bo démé ci minnul bakhil khadim señ bashirou da ko melal ci melal gu yéme yéme xam nga señ bi manam yak kari manam ñiko doon jaxase ak tuba bi
1: waaw
0: dañoo xam ci señ bi dara xam nga señ bi day seug
1: waaw
0: manam ni lay def
1: waaw
0: foko fekk day seug awlo sam ni way lu sikki
1: waaw
0: lu xol ci kaw lu gassu nangam
1: wa dedet
0: wa dañ ne gouverneur manam bi dal xeb na la xeb go xamne ñakal na la fayda ñak fayda go xamne boko woyé mu bulu wis parce que te ko defen bu de bu mënu la ñak wusi du la wusi ci waxtu wa nga bëggoon muy ñaar bu demé bu wuy sene itam bu ñëwé du tok sax ci kaw ci souf lay tok bu tok ay soufit boy wax ak mom du ci gi xolal day seug
1: manam ñi
0: manam melokaani señ bi melokaani nga xamné mom
1: waaj
0: bu wala ci mom xam nga ñoño non la mel nga xamné señ mom non la mel
1: ñuko xam ci ci kaw lañu wax
0: très bien légui nak loolu lañu jël yott ko gor
1: bañ accès lepp démé non
0: nga xamné mom jalalatul malik niko gaay niko gaay tagé mom mom japp na né son excellence mom japp na ne ki dako joxul ben warma wala ben respect wala dako xeb wala dako nangam dako
1: nangam seug gis na ko
0: xeb ay nit ak nangam
1: bu ngir dedet mom borom rek
0: seug mom ku yalla jey nanguna la jey yalla ku yalla terale nanguna la terale yalla ku yalla jey terelu la mu bayilak naga mel rek waaw mom nanguna lol waye fi ne ñom lañ leen waxon mu xassa duggu ci seeni bop biñu gisé lu mel non rek dañ ne wala affaire biñu reete
1: lepp waxon nañu ko
0: ndax luñ ko wax nan ko deg nañ ñu ne li ak laag bu joxe baye señ bi ne indi len kiko wax
1: waaw
0: bu ñu jotaay boole gën xam ki nek ci deug ak ene ci nen amul benen baat bu muy tontu budul bok
1: indi len kiko wax
0: señ touba weddi wu fa jenn tu wañu ko tumal mi mu fa len ben baat buñ ko waxal ne ko fay teesante ni wu fa nan di giñ ko wat mom dal bo waxe ba noppi nenañ nangam xam nga nenañ mom foko deg ñi ta ko wax
1: mo
0: ne indi len kiko wax
1: kesse
0: bu ñu jotaay boole ngen xam ku ne ci deug mbako ne ci nen jaxna
1: c'est
0: da xej legui
1: rek ñom
0: legui
1: def sen projet ñom
0: koku
1: jexal
0: ci deug yam ban lañ ko wara dan
1: deug yalla
0: moy dossier bo xamne fas ko yene tejj
1: dossier vide la
0: tay dossier vide la man classe 108 ngeen ko wax
1: maam dossier sans preuve
0: wa non sans preuve lu ci war na rek
1: dañ ko warna classe 108
0: bayiko mu ñibbi
1: avec libération avec effet immédiat
0: waaw bayiko ñibbi bu rek mo jaru
1: libération avec effet
0: bu fekke am nga ñu la xabaay ñi mo leen indi ci jotaay bi
1: waaw amul benn témoin
0: bo xamne benn témoin bo xamne
1: ñew na
0: waaw te li ngeen wax lepp seigne bashirou neena ñi gëna gatt xel ci aduna sax xam nañ ne seigne bi sore nak loolu rawati nak ay nit ñu warna siru ne war am xel lañu
1: wax deug yalla
0: loolu lu lay war
1: la
0: ñu daal di ko seen way la claire mu bon momé di ciow rek né dal ki nañ ko yobbu gabon
1: gëna décision
0: dem na ba ag ci ne sax mom buñ ko exilé wut yobbu ko mom day démissioné té da gorom lek mer la etu wax mer la mer la gëm ko té señ bam rek la bañ
1: cey waji lé
0: ñu waxa wax madagascar tuddu fé nangam réew muñ tudd rek bu amé juri ñu né wop lañ ko fa yobbu ki bu ko yobbu ci réew mu amé juri dañ koy bëgg ñu lijeenté ba ne fofu lañ ko yobbu
1: commencé nañu xam señ bi nak
0: waaw dañ nak nañ leen ko exilé yëm ko danaka ko dañ ko fukki at nangam japp ne fukki at mom bu ko génné ci réew mi bala ñew dañ mëna mabbu mbolam lu fi defoon dañ mëna éliminer gaay yi dañ mëna samp lo xamné
1: mom ci ñewé yit ñu mëna sankalé mom ci bopam dañ ko mëna sankalé
0: voilà ba mom xana sax ñom xalaatu dil ci lool mom ko rafa ñort xam señ bi koy def waye ñoom xalaatu ñu won ni señ bi kuy del ci dé ndax nak señ bashirou bar na ñun yobbu won gamo dañ leena sank loolu mom xam nga ci dara
1: wa bari nañu genn dikatu
0: wa bar nañu genn ño xamne dañ leena sank amna ñun jëlé guiné samori bo dañu barab ak bank
1: wa
0: amna ñun jëlé ganar amna ñun jëlé fé ci abidjan ya jaarok señ bi fo ak diir bam fa doon def sax moy seen koké lañ doon wër diko lokalis ci rew ma ta japp ko jafé ban téko amna ku jëlé mari nga ñu jappé ci quartier mi wax boliban limuy firi ci bambar moy daw jeexna waaw daw jeexna di wër bari nu su japp rek ñoo ñep manam kuñ mësa japp rek rien que ñu jëk ja fala lay fala fala mbir may jéxé liñ nan bu songo amé rek combat bi jéx
1: waay
0: le seug bi waxon suñu bañ rek ne ko yaari mbir buñ joxonté dik tekkonté sak bis ak waxtu ñu koy def akum dajé xana bis ba dana wara xumbu mu ne ko waaw mu ne ko su boba bañ taxaw nak ba nopi ba kay dox seen digënté genn lay boba arab bi lay misal
1: waaw
0: bu yaari mbir yi taxaw ba kay dox seen digënté genn señ bi ne ko ak mu jëk ma am renkum yu jekki je kaman xamna kañu man xamna waye day fekk rop wess
1: waw
0: waye da ko ne lor rek mo dox sama digene tuba bi ci jewal sun ciongo mu jekk kaman xamna kañu man xamna waye da fekk rop wess
1: rop waay tamit deug
0: baba señ bi khas nañ ni kirtim ak ñom kirtim go xamne legi affaire mom rop wess na
1: rek fa rop wess sax moy
0: xabalen la ni dugg ci lo xamne
1: yow nga arrêté nga arrêté jëm
0: waw
1: nga dajé mom fang koy arrêté
0: waw
1: mu la fi lay fanan
0: te rew mu fanan
1: ta fa la fanan
0: ta fa la fanan donc bis bi ngi wara atté bi ñu lim jëk def moy kabar na ñaar rakay 45 minutes
1: waaw
0: fi na neegalé ñaar rakay dar yi bu ñëndon mu doy war lool
1: ya ko ngi ya ko tuti
0: xam nga ñaar rakay fi ko seen bi jullé manam waxuma jëf ji way xalaat bi rek xalaatam difa julli sax la nit mu doon xalaat waaw mom yalla ji ñor diko boromam ñor ak sunna siyyati bi sallallahu alayhi wasallam xam nga julli geej li muy yeme gënta yeme julli ndar ci
1: dé mo koy ki ma
0: ndax geej gi mom kenn du ko ne bu julli fi bu muy wacce kenn téewu ko kenn téré wu dañu japp na koy xawji la dëgg lolu xarbax la dëgg
1: waay
0: fi nak mom nga xamne ya nga jakarlo ñi nga xamne woor ne bëgg nga julli fi waaw tayit nit musu fay julli bañ ko sampé ba fi ñu tollu té muy réewam julit ñu bayiko ci biti ñew na salam alaykum sañ ci fi tok fi fasiyene yilif nit ñi ba nopi ne diire yeen sa sam du fi dox
1: bëgg na kenn du julli
0: sa tuba nak ne man gan duma dool duma digal
1: waaw
0: amu len dara ci rew mi ci saano wu len fi gëmu len yeen tabi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: bëgg ñew nak yilif nit ñi ne len li ngeen def la ngeen def bëgg gal encore gine ci on ba bi li lon señ tuba xexutoon ngir famé xexutun ngir defandat dram wala alalam wala domam wala soufam wala mangam xecuutun dara ba dara bolo seigne touba dafa xexon ngir l'islam kep
1: tawarkallah
0: idi ujahidu bi ra'ub wa bi tuqa abdan khadiman wal muhim bi shahid motax li combat bi di reey boko togné ci alalam ken du len deg boko togné ci dramit ken du len deg boko togné ci njabotam ak domam ak dratam ken du len deg ndax lu nek def nañ ko ci yow yu mala wax waye musuko jara raf waye boko toñe ci diine nak mu jox mom dal diine jigo ko fi baye
1: waw ken do dal diine
0: gis nga tuba bam xañom tan ande de wuji njole xamul ko dako fek muy julli mu ne ko jox xaliss mi ko xaliss sa yalla mom nga ñaan
1: ilahi yalla
0: mu wol beuti mus gar rap tax ko ci biya dako dalal diine mo tax
1: ñu yobbu ko benen procès
0: fo mala ko de benen procès waye procès ba
1: saf lay def
0: ma ko muy ci mom xob ya ko ñana yoy di lek di ñoko ko ci yoy señ bi dox na 50 km
1: ouf
0: digënté ma yob ak jogé de muy ci
1: sétat buñ xamna rek waxtane buñ démé gabon dana
0: waaw dañuy yëm dar rek
1: comme tay ndar la mom
0: dañuy yëm dar rek
1: man nañu yëm dar
0: 5 septembre li ci nek ci am jangat dafa bari lo moy di ngi ci xamé ngorok señ touba ci limu won ginnaw bayyi ginnaw ay tarubé ak ay njabot ak ay soppé ak liggey bu reuy ci walu tarbiya ba ag ci dayo bo xamne bayyi la fi nga wël ko rek a jek ci misal ci ni mako mëna waxe waye ndekete bu nit ñi defaro ba nopi ba jek amna leneen lu señ bi soxla lo xamne mënta ñak mu andil leen ko te muy lu kenn mësu la xam lolé nak ndekete lolé ko taxana juk waaw lim nak aslahta hali bil irtihali bihdi ayali bil bukai xafa am yeneen biir yo xamne gennaw bu nit ñi defaro ba jek ba nopi lola nak momul lu ñak lola ko taxana jox
1: da bu doon jëmmi bopam di kep nga xamne mom
0: waaw bu do xam nga
1: du gën Touba gi
0: waaw xam nga tudal na la mak ño xamne ñim jota defal rek ñoñu reere sekk bu doon jëmmi bopam mom bu doon jëmmi bopam ko xamne yow fi nga tok
1: kep rek
0: waaw mu ngi non waye fim ne
1: serigne
0: bi mas'ul manam responsabilité bim gaddu mu reey sababu ghaibati annalaha
1: arada
0: an anala min ujaha
1: wa an
0: muy daraje jo xamne jaa gis nga ko dañ ko nakiral gis nga ni ko bindé
1: wa
0: mu nek daraaje jo xamné kep ko xam xam nga né yalla tek nako fum digul kenn mom señ bi ku ko xam xam nga né yalla tek nako fum digul kenn
1: tigi
0: wa lolu mom ku bok ak mom aw yoon wala nga bok ak mom ab rew wala nga bok ak mom l'islam ba nga bok ak mom ab dekk wala nga bok ak mom souf si sax ngeen di ci dund te nga gessu mbiram kenn ngay gis ci jëm way do gis kenen ko ñaara bok waana ko na shafi an li xawmi
1: shafi
0: wa lagi xettil nak gim xettil ew nitam man damay japp ne li xawmi joot muy wax du rek mourid yi fi nekkon te gem ko wa way damay japp ne askanu rew mi ñepp lay wax
1: ñepp rek
0: wa ndax bari na ndëgg sax yi tuba bi tegon yo xamne bu jallom kon senegal gi mu mel ci diine
1: dedet
0: ak yewiku gi mu am deeng nga
1: dedet du am de
0: nga xamne bu magal jote fepp ngay riir bu gambu jote fepp ngay riir jakk yi juma yi operateur yang ci kaw cioori ne ko yoyu
1: te ñi tudde
0: yewiku gi ñi yewu waaw
1: te ñi tudde bour duñ ci man
0: dara te ñi tudde bour duñ ci man dara
1: au contraire dañuy ñew associer
0: aha lolu xam nga ne lu doy war la
1: waaw
0: lolu kon señ bi
1: momo de
0: dafa yewi rew mi bëggé né ci réew yi afrique yi mu jégué té nga xamné amuñu señ touba
1: xolal fofa
0: xolal malé gi ni rek ñu bax ñanga fa twarkal la ñu baxa baxa baxa baxa bax ay mag yu bax yu yagoon ci l'islam xam xam ci waye tay ji ana lo fa gis
1: ci man dëgg la
0: réew ma ngay tak ci walu yépp ciow na koru kenn mënu ko réglé ben baat buy taxaw né nangam imam ba fa amone sax carton mu wax ñu dégg ko nangam nangam exilé nañ ko ba danaka tay ji dëgg muy imam diko yalla nako yalla taxaw bax ko bëgg señ touba ñew na ci magalo magal yi ñu genn
1: waaw
0: ndeysane di joy ne dafa bëgg señ touba
1: xam ndeysane
0: dëgg señ touba mo libérer réew mi waaw mo libérer réew mi bokku na ci li mata li bari na ci li firnde lool moy mbollem ñi nga xamne dañu xëccu suuf ba ñu xëccu daraaje ba ñu donu appal ci baay wala ci nangam dañu ñew ni ñuk lool and sa joon
1: ci
0: tuba bi war nañ ko gëna ragal de waaw doomi lat jor yépp ñew jébul wa kër mbaxaan ñew jébul han chef de canton yépp ñew jébul ba melek tay ñew jébul señ bi ñi nga xamne ñu yor secrétaire réew mi yor ngo deug am pouvoir yor carton bokku ci yax bu reey niñ koy waxe deug mbolo yu doon len dikkel nangam nangam ñoo muju wër lepp ne ko yel band ñew jeblu te kenn ko ne bi nga jeblu ci mom lo yirif ci suuf bu la ko laaj nga jox ko
1: li ci mata jange wat ndax bokku waru ci bokku tay ji bo nekkale yalla
0: waaw
1: tay ji lu mën de xew donte ci kanamu ñi ñi tuddé bour la lu mëna xew nekkal nga wara nekkal yalla yamale ci bo nekké ci kanam liñ tuddé citoyen lambday
0: waaw
1: ak bo nekké ci kanam le premier sénégalais moy njitu réew mi yow dal nek nga nekkal yalla mum na mel na yow ñi nga jakkal ñom ñep ñoy même
0: position
1: moy lim julli ci kanam
0: moy fétal yénuy fil fitam bu lay ful xamtil ku ndar fal xamtil dagam ya manam ñom fa nit ñi xolon ak tubab
1: cheete
0: ay jom ñu na dañu ngënté lo xamné biñ tolé ci waxtu tuddu ci jamono tubab yi rek nga xamné boba tubab mom li señ bi waxna buñu gisé amna ñoo buñu gisé tubab lu ñu yapné malak lañ gis
1: waaw
0: ñu am na ngënté lo xamné ci réew mi biñ tolé ci waxtu tuddu ngënté ni xum lool ndax da doon ngënté lu mag neñu biñ tolé ci wara jamono biñ tolé ci wara tuddu am ben xalé bo xamné da jaar ci wétu gannaaw kër ga ci boori ñak ba mom dal xamuñu day kaf xamuñu wona deug way xale bi dal dene tubab ya ngeen ñew
1: la tudu ba yaqut
0: am na tubab ya ngeen ñew dal wax lañ ne manam gënt li mom ay dal la ngay gis ak kruus ak yenen ak yenen waye mënu to gis nit nga xamne mom tut ba ne gani kenn
1: ba am na ko yitté wo lire
0: wala kenn ko no set fo dañ sa bop
1: xana yaay
0: waaw kenn ko no set fo dañ sa bop ba ñepp ma sa tassaro legi nak imaginer fofu
1: allah akbar
0: te ñu ron daw du joy jigen du joy goné
1: set ñi ko raful doom
0: té ak dëkk bu kilifa nga bu ñu kilifa nga dawé
1: bu né bakhar bu né bakhar jër kay
0: té mom tuba ya ko gëna wax
1: kèn do do dess
0: li ma wax bu amon la ci réew mi
1: waaw ti
0: fofu la réew mi tollu
1: tawarkal
0: dëgg fofu la réew mi tollu señ tuba mëna jakarlo ak ñom
1: la ilaha illallah
0: jakarlo ak ñom ti titut daw def
1: sans crainte
0: tayit wan na len ni man mi ngeen jakarlo bu ma ko len waré ginnaw njabot gep non la len mel ndax maam cioro bimu ñewé biñ ko né jak xamné luur ku ragal
1: mo fa jiru
0: waaw ba koy ñu gëna waaw ta xamnañ né mo fa wutu señ Touba Khadim Basso
1: dem ak maam cioro rek manam
0: waaw
1: firina lepp
0: xamnañ né mom
1: xamnañ né ginnaw señ bi tamit
0: mo fa wutu señ bi
1: tarkal la non lay
0: mel lolu dang ci xamé dang ci xamé señ bi
1: tarkal la
0: bisam bi ni le 5 septembre liñ ci mëna jàngé moy ngoruk señ bi ak ak njambaram ak fitam jaral ñuy wax jaral manam jaral bu ko yalla jaral ak l'islam dafa am ci boori farafañi ci dekk yoyé ci kaw ben muhaddam bu ma fa natali ben muhaddam baay ba fa natali muhaddam baay ñass ma fa natali ci at yeneñu genn ne ma senghor de dafa am meeting bu mu doon def birep sangam am kaddu bu mu wax ci meeting daldi wax ne wali yu sodan de bari nañu lol waye bi len gouverneur woyé ci ndar di len laj sen bakkan wala sen diiré néna ñu bari daño joxé sen diiné ngir aré ko sen bakkan motax ci ne muhammadu bamba rek mo joxé bakkanam ngir aré ko diinem yalla til ko bakkanam til ko diinem wax ju mata jangata ko
1: señ bi lol mo yef yi lol dong mo yef yi
0: wax ju mata jangana ko
1: ndar mum lol dong la mo
0: joxe bakkanam
1: ngir are ko dine
0: ngir are ko dine
1: yalla teyel ko
0: bakkanam yalla teyel ko bakkanam teyel ko dine
1: lol dong moy ndar
0: waw li rek moy ndar
1: resume ndar baangi non
0: mako
1: assalamu alaykum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu bayila nga tagu
0: ngi sant yalla bu baax baax di ñaanal cheikh mahmoud al muntaha bi yalla nako fi yalla gëna bayil defal na ci mom dundu mu'jiza
1: amin
0: mana dundu go xamne nit da ko baxu wutona xam waaw nga xamne non da muy deg dunduk sidna nooh waaye nan ko yalla defal am sidna nooh ci dund
1: man na amati mom de
0: waaw mu ngok yalla nako yalla def
1: ah yalla man nako
0: waaw mu ngok yalla nako yalla def waaw mu jël ci nooh dund ko dong nak waaye bu mu ci jël yoyé don xew ak nangam ay tufaan yu tak ak ay batay yu labak yu kan xam dal nako ci yalla musal te musal na ci
1: xeer yon di mu jëna
0: ci waaw mu ngok mu ngok kon kon yalla nako fi yalla yagalal te gën ko may ak wir ku bax ci non la
1: lol
0: waaw ku mat sax kilifa la ku bax ci non la
1: bax ci lol
0: ku nexa beug la ku nexa top la ku ñepp masé beug la ku ñepp ñu xam ciir la ku ñepp respect la bu lol wesso itam limay tagguto rek bari wut moy ndaw ñi mouride yi ndaw ñi ak wax kat yi ñepp ñu gëna and yak dal ci lu melni xew xew yi faral di ñew te yëngu te leg leg mu melni roy laal yoon wi ñu gëna dolli ak dal ci lepp lool rek la wax gëna dolli dal ci lepp
1: barkal
0: ba ku mëna ñak wax ba dugg sëne tay wax rek lo bëgg wax
1: barkal la
0: waye bu ci ressources yi déssé nak ak écran yi ak yi nga xamné day tassaré loolu mom ku ci gëna mëna gattañ lu dal mo gën lool mo ngoy ñaan sun mbokki talibé yi bu baaxa baax ndax ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg waaw Seigne Touba mom moy ko xamné yooni mom man damay japp sax amuti non mba bok man na am ñuy sabot ak ñuy nangam ngir dund ak nangam bokki wahabisi lo ci lan di wax dama leen ñoo leen gëna gëm Seigne Touba bëgg dund rek ak bëgg ci leen japp ne waye fi la gëna noy fi la gëna nexé
1: deug deug fi wax deug yalla fi la gëna
0: nexé Seigne Touba lu ñak
1: fi do nat na noy na nexna
0: ñun ñi top Seigne Touba Bachir lu ñak
1: dar ko am Seigne Touba gay lo ñak
0: ah way Seigne bi yow Seigne Touba lu neex mi
1: xam
0: ah
1: fi dem 3n
0: waaw
1: nat na noy na nexna
0: nat na noy na
1: nexna
0: ah way seigne bien 3n ko
1: 3n la
0: yalla yalla di muy baax baax no ngi sant ñep di gërëm ñep sama jaaram ñu andal ñu koy nuyu di ko ziar baax mo tam program ko xam na fan yu ni waxay da ngeen ko gis inshallah
1: waaw inshallah
0: taala waaw yalla yalla def taw
1: baax ci programme
0: yi ci sama sama baax di ko gërëm di ñaan yalla gëna guddal faram te may ko ak wërëm li lepp ab taxawayam la
1: tawarkallah
0: jitt way bi mu taxawal def ci alal ju bare bare di ci sonu guddi ak beccëk di ci joxe xalaatam di ci joxe alalam di soñ ñi ci nek waxtu mu nek lolu te jëli wu ci koom muy duggal ci bank wala muy defen dedet waye da ko def ngir mu nek jumtu way buy regel Seigne Touba ndax bo genné gis yeneen jumtu way yo xamné lu bon rek lañuy fassiyene fessel lu ñaaw rek lañuy fassiyene fessel kon nak warna wut mom jumtu way bo xamne ku bëgg dégg Serigne Touba bëgg dégg yoon yi bëgg dégg lu bax fekk ko fi
1: lissa tabarakallah jerejef
0: alhamdullilah rabbil alamin
1: jerejef serigne ahmadou bass ñu ngi koy gëreem diko sante mom lañ doon sékkal waxtaan wi ci plateau spécial bi nga xamne tay mom lañ doon waxtane bisub tay bi muy 5 septembre xam ngeen di ci fateliku bisub ciosan la 5 septembre 1895 bis bi nga xamne ci la serigne touba khadim rasoul demone ci bureau gouverneur defone fa jeufam yu reey gi nga xamne waxtane nañ ko tay ji ci plateau bi mu nek am jangat bu reey ci l'islam ak ñooñ l'islam ñu xam sunu borom lan lañu wara jaral cheikh modou bamba khadim rasoul wané nako ci résumé bu teunk bi nga xamne sax mom lok cheikh oul bass teje muy dafa joxe won bakanam ngir aré ko dinem waye sunu borom teyel ko bakanam teyel ko dinem kon sunu borom kep ko xamne jog nga jëm ci mom ni ko serigne touba cheikh salim bakay waxon lu mu gatt deug deug haqqatu qatihi lu jafé la muy deug deug ragal yalla waye néna bo doxé jëm ci mom mom day daw jëm ci yow ta dalay gatanu sax lolou kon lu am solo la kon nañu gorgorlu wat ci jaamu yalla nañu gorgorlu wat ci jox sunu borom ak gi nga xamne mom la yellol te serigne bi jangal nanuko serigne bi jëf nako ñu netti liñu ko serigne bi bind nako ñu jang ko ci ay terem njabotam gaangi ni ñuy di jëf ñuy gis mu nek lu am solo lo xamne kon nañu len def sunu ay royukaay bu baaxa baax kon mbokk jotaay ba ngok cheikh amadou bamba fall mo nekkon ci régie bi ñu len di gëreem di len sante mohammed bachir amar nekkon ci présentation bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jere sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Donc bo mu ñuko jëlé Touba lepp lu muy def ci discrétion la kay def fi lañ ko jaaralé
5: Allahu akbar Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim farahtu iblis wa jiman wafazil samt rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa salih wa la khawf wa billahi

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen jital ci nuyo bek ziar bi cheikh muntaha mbakem serigne bashir khalif general kullu murid diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wer ba yene yi nga xamne amna ko ci ligel serigne touba khadim rasoul mu yagale ko am ci ay ndam yu ka wete ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotu serigne touba khadim rasoul gep talibé serigne touba yi ak suñu bokk julit yi mbokk yi nga xamne yena safo bayyi ay xel sen television bi di a samadia tv amat nañu mekte lol fasiyene di kat ak yeen ci jotay bu yes ci sen émission padium ciossane ñu ko baxo defé altiné bi nga xamne kon mom lañ ko baxo japp ci waxtu wi mbokk yi muy jotay bu yaatu bu am solo bo xamne li fi genn ci ay jariñ manesuko xiyass ndax doobi adama yi ñi ngi koy jariño bu baaxa baaxa baax kiñ ci andal nak mom xam ngeen ko modi elhaji malik gey mi nga xamne sa su nek mi ngi safo tatane li nga xamne mom modi njambatu askan wi waye tam di indi ay njariñ yo xamne wares nako meuna waxtane ci bile plateau ngir nak gindi ci askan wi doliku ci xam xam waye tam nak labir ci nga xamne ñoo suñu bokku talibe yi ci émission bi nga xamne mom lañu tuddi padium ciossane kon tay kon ñu wara siq ak mom jotay bu yes bo xamne dañ koy bayyi mu nuyo ba nopi ñu sogu dik ak yeen nak ci tay ji yi nga xamne tay bëgg nañu ko waxtane te japp nañu lu am jariñ lay doon suñu gan elhaji malik ñu ngi lay nuyu di la ziar am bekta encore and ak yow ci émission padium ciossane fi ci télévision as samadia tv
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh okay ñu ngi leen di nuyu tambalé ci nuyo bi Serigne Muntaha di ñaan sun borom wërël ko té agal ko ay nalam non la ni nuyo sunu buntu ci kër Serigne Touba muy Cheikh Amadou Mbake mom Serigne Sohaib di ñaan Yalla may ko ak wër
0: amin amin
1: waye ñi ngi nuyu kilifa gi Serigne Abdou Samad Mbake mom Serigne Sohaib diko ñaan sun borom yagal ko fi lool té agalé ko ak yéneem wayé no la ñuy profito du ñu wa kër Serigne Sohaib gep Serigne Amar ñi ngi lay nuyu na ma naal lool
0: ma la raw
1: wayé di nuyu bitim réew ndax ñom ñëpp dañuy safo émission bi
0: dëgg la
1: diko sétane di tambalé Afrique ba ci bitim réew fu nekk rek nit ngi fay woté ak laaj kon da ngay melni rek émission bi mom nit ñi lañ ko soxla lool
0: baax baax baax
1: di ñu dimbalé ci seen programme kon ñu ngi jaajeufal yow tam bu baax baax
0: jërëjëf jërëjëf Elhaji Malik ci nuyo bu am solo bi nga xamne mo nga def bu ko defé nak mbokk yi tay ñaar yi nga xamne mom lañu bëgg waxtané moy benn bu ci nekk nak wet ga nga nekk ragne ku nga ca lool lool lool sax ba tax na tay ji ñu tann ko ngir and ci ak mom nu waxtaan ci ak mom bu ko defé benn bu ci nekk la tay njariñ la fo ra bayiko inshallah danañ ko jema indi suñu kemt lay gattan moy liñu tuddé tigre noir moy seg guñul kon liñ ci mëna dégg moy ndeké kon amna ay xéetu seg yu bari yu am kon seg guñul gogé tay bëgg nañ ko waxtané ci benen patch bi ñu jël fa li nga xamné mom lañu tuddé lem lem nak ñun ñëpp ñam xam xam sax xam nañ lem amna ay ndariñ waye nak ana yeen ndariñ ñoo nekk ci biir danañ ko yaatal inshallah ci biir jotaay bi Elhaji Malik tigre noir lañuy tambalé seg guñul mom seg guñul liñu wara ñëk laaj sax moy ndax amna ci Afrique wala sax particulièrement ndax amna fi ci Sénégal
1: waaw jërëjëf Seigne Amar laaj bi amna solo mu melni bo xolé an namirul aswad la koy arab di tuddé
0: namirul aswad
1: namirul aswad moy seg bu noir kuku yalla dogo nak sa laaj bobu deug la mom amatu afrique babu bu fi amé tamit newna bari wu
0: fi ci afrique
1: fi ci afrique senegal mom gisunu ko fi bo xolé fi nga xamanté bi mom lay am ci côté asie bi ak inde fofu la an namirul aswad bi di am moy segg ñuul bi ñukoy woyé le tigre noir
0: fa la ëppé dal bor
1: fofu la ëppé
0: boru
1: asie ak inde
0: inde
1: waaw kon koy koy soxla fofu nga koy outillé mais fi mom xamna ne amu fi mom day graw waye musuñu ko fay gis musuñu ko fay deg
0: nga xumala Senegal mais jëmmé Afrique jëmmé Afrique mom mom déggé suko fi
1: déggé suko
0: gisé sul men réew mi ci réewum Afrique muñ né tigre noir amna fa
1: wa kay ah lolu nga tuddi sank ci wax ji moy ay xéti xéet la ndax rabbi allah ay rasi ras la waye ki nak dafa mëta waxtané
0: mom mom tigre noir mom
1: tax mom mëta waxtané dafa am jikko ju nek ci mom ju bax ci doom adam
0: salum don
1: moy xam bopam
0: ah mom da xam bopam mom da xam kim don
1: waaw da xam kim don te yakana lolou ci nit la gëna jek
0: waaw
1: da xam bopam motax du bari lu muy genn xam bopam motax foko fekk day laqatu xam gi mu xam bopam ak ñak gi mu ñak asalo bopam motax rabbi ali ragal ko ndax li ngi koy gis bari wut
0: du genn day laqatu
1: waaw
0: mom dal espèce rare la
1: da fay rare te li ci gëna yéme moy ci biir xam bopam gogou motax ci lëndëm rek lay genn ma sék lëndëm gi
0: mom bopam da ñuul
1: waaw
0: ba nopi taw mu genn ci ak lëndëm wa ki kum don tigurnar
1: lu yéme la sëñ bi
0: ha
1: motax di faral di dugg ci seeni domaine di ko waxtane dina tax am tawhid ndax ñom dañoo jekku ci seen bop lool dañoo xam seen bop lool xam ñoy kan ndax bo xolé li ma démarré ci wax ji ci nit la gëna jekk
0: waaw jikko ji jekk ci doomu adam wax
1: mom du dox ci clair ndax xam na ni rabbi ali ñëmuun ko té warna dund té limi dundé du ñax du am bakkan lay dundé kon bu doxut ci ak lëndëm lami jappalé jafé kon day mass ak lëndëm ki mëna jëfëndiko limi jëfëndiko bu ci joggé tam du yaq tan day déluwat famu wara joggé famu joggé won
0: dalu wat du taxawalu du tambambalu amul taw divertissement amul dara
1: mom jamono ju nek
0: farata koy genné
1: farata koy taxé genn
0: dox farata déluwat famu nekkon
1: ok koku moy namirul aswad
0: tigre noir
1: xamna ni tamit nit ñi dañ ko soxla
0: ah mom xamna lool
1: ndax fi jamono tollu bokku na ci deram mo gëna sét ci der yi ndax lène bi dafa noy lu noyé ni lénam bari wuta gis
0: karaw gi da noy
1: waaw ba am na image bi
0: akay seigne khalim gënël tigre noir
1: akay
0: seigne khalim gënël tigre noir
1: mi ngi noy
0: far yalla écran bi da far ñuul
1: alhamdullilah ngok gis ngok
0: ye tet wa jaay ni da
1: jangi ni
0: ci de bari na secret yi nek ci mom day melne
1: secret yi nek ci mom nit mënu ko wax
0: kok moy tigre noir
1: kok moy tigre noir mom la arab tudde ajeratu aswad
0: ndax nekul sax nekon mom limu xawa effacer wu motax mu xawa rar kon ci bir alam bi bari wu ne amut afrique wala gisunu ko fi asie en nga fi wax kon day melni jikkom joju motax sax mu far rar
1: ok jikkom melokanam motax
0: mu far rar
1: waaw ma ngi wax ajeratu aswad sax ma namiru aswad la bëgg wax waaw namiru aswad xam nga jikkom motax ak xam gi mu xam bopam rek
0: moko taxarar
1: waaw moko taxarar ndax da xam bopam
0: mom ñaata dom lay jur
1: waaw
0: ndax bu nga xey rarate war nañ xam ñaata dom lay jur
1: ok mom ak njuroom mi ngi tambalé ci ñaar ba ñent
0: ñaar ba ñent rek
1: ñaar ba ñent waaw neew na nga gis mu jur joomi dom ñaari dom ba ñent
0: ñaar la tambalé gën nga new
1: yam ñent
0: gën nga bari ñent
1: ñent ok new na mu jur juroomi dom
0: mom tigre noir
1: ok
0: kon am juroom bari wut xamne kon lool bok na ci li waral ñu ne kon dafa rar amu ci yenn continent yi ak dundam ñaat at lay dund
1: ok ak dundam mi ngi yam ci ñaar fukki at ñaar fukki at waaw sa bu amé ñaar fukki at rek
0: magatna
1: magatna su ko defé la ci top du yag non la démé boko xolé ci li nga xamanté mom lay dund mom du genn ñaar fukki at yi amna yu dund ag nak
0: amna yu dul ag
1: amna yo xamné duñ ci ag waye ñaar fukki at mom fum ci agge rek xamanté mom danaka
0: jeexal la
1: yalla ci dess waaw
0: tuarkal la légui wax nga légui né day genn dox farata manam wuti limuy dundé taxayna guddi lay genn su ca noppé day delu fam nékkon kon mom lan la wara dundé ndax ginaaw guddi lay genn limu wara dundé kon luñu jaaxal lay doon
1: waaw limuy dundé nak lu am bakkan lay doon ay xéti rabi allah yu am bakkan lay doon yu muy fadd la té xam nga boy xol mom ab faddam da gaaw ab gaawayam xam nga da fay soté
0: day tepp bu daw
1: waaw day da fay soté ab sotém nak dina toll ci 20 mm
0: 20
1: mètres
0: 20 mètres
1: waaw
0: bu tebé fi famuy dali wat
1: mi dali
0: ñaar fukki mètres lay doon
1: ok kon lu ko gëna mëna soté bari wul
0: kon lu ndaq japp
1: xam nga kon koku lu mu daq rek visé ko daf koy japp té tam ci ab gaawayam manam bu joggé di daw 58 km yu nek ci waxtu la koy daw
0: 58 km yu nek waxtu la koy daw
1: ci waxtu la koy daw manam sa bu nekké ci ab dawam sa bu amé waxtu amna 58
0: km amna 58 km
1: waaw ab gaawam tolna non
0: ko gaaw na
1: so gisé tuba bi
0: tigre noir
1: so gisé tuba bi des fois da ngay gis ñu genn ñu créé xam nga jaguar
0: loy lolu
1: auto la ñing ko ci ñom lañ ko ci mom lañ ko créé
0: ah ci mom lañ ko inspiré waaw waaw
1: waaw ci ab jogum ak witensam tax tuba bi nelawun mètre
0: ñi gëssu dé
1: ani gëssu tax mom gis na né ab gaawayam 58 millimètre yu nek kilometer yu nek day am day manam da ngay gis ne waxtu la koy
0: man na da waxtu
1: waaw man na da waxtu ko kon day gis ne kon ay jigom yaatuna
0: ko kay tabarakallah
1: te ab sotem da ngay gis ne day tollu ci 20 millimètre
0: 20 mètres ñaar fukki mètre
1: waaw ñaar fukki mètre
0: bu ne beure tepp dal
1: ok
0: famille dali mom boko na tay fim jige ñaar fukki mètre lay doon
1: ci lay ok
0: bu jugé nak pour daw course de fond
1: ok
0: waxtu wum daw rek jappal ne amna 58 km
1: jeexna ko boko don qiyas xam nga ne kon lamuy daw barina
0: dok limi daw barina
1: okay.
0: kok mom kum dak ci ndan fefe faaw mu japp la leg nak muccu kay xana dina am tay ji yalla dogal na muy dak Omar Sarr wala dan mi munu ko recc mukk ci Alla bu talli ñay mais bu yalla dogale nak lu melni ay xéti garab ak yoyu nga ne xaaral ma daw yek man na mucc mom mom ndax day yek ndax man na yek
1: barakallah day yek ni mu mané souf non la mané ci kaw
0: day yek
1: rapidité yek ni ci xojok mel xojok non la ci mel ap rapidité dafa gaw
0: yi ap yek
1: lol
0: da fo man di nek lu mu sori man la fekk ci kaw garab
1: man la fa fekk te vision tam man na sori lol beutum yoy non ko gisse mu melni kim tam
0: lu solo ci lendem
1: waw lendem beccëk la ci mom xewut beccëk da koy gis
0: day gis beccëk
1: moy sam bopam ci beccëk gi ndax bañ
0: ah day gis beccëk day gis goudi
1: ok
0: même goudi gi mi rebi tam da koy gis bu baax baax
1: ok day gis te non la amé flair limi japp da koy xegn la dama koy japp
0: amna sensation bu baakha baax
1: te niou nu meuna beurek te japp lamuy japp lu koy recc yombul ndax rapidité dafa am beurek
0: ndax amna ñaw xel
1: lol ndax ñaw xel gi mi ngi tambalé ci xam bopam bu génné du génn rek ngir taxawal sa bu génné rek aajo ko tax génn bu noppé ci aaju je ma nga wat ci lemum ci bërebum
0: delu wat
1: fam joggé
0: xéetu dëkk waay yi mi am yeen xéetu dëkk waay lay doon
1: waaw dëkk waay nak lu ci ëpp ci digënté xéer yu lëndëm yi
0: xéer yi
1: waaw xéer yu lëndëm yi ñax yu lëndëm yi xéet yoyu ci xéer yu lëndëm yi bërepp yu lëndëm yi
0: fo xamné moom
1: moom du dox ci lèr fu lëndëm tam lay dëkk
0: moom dal doxut ci ak lèr moom
1: ak
0: lèr waxu ci dara
1: moom
0: bëgg na fu jégué am ndox wala ci désert bi wala
1: waaw désert li gëna soxla
0: aha
1: waaw xéer

0: ak yi ngay dam day dugg ba ci nopi bo amé distance distance bi lu mu sori sori waaw bo don ci misal bo don sot khalima
1: ja
0: nga nek à distance dina dégg lool kon
1: ni lambi ni lambi di xixixé ci bant bi mom mom fam nek da koy dégg
0: gis bi ak nopi ak tank ñoyam communication lum tek beutum rek mën na fa aksi dar dar dar dar
1: rapidement
0: waaw lum dégg som
1: beutum
0: ay minute
1: beutum tégué ci
0: waaw beutum tégué ci ay minute mën na ko keuf
1: la ilaha illallah sayyallah
0: motax du doon rab bo xamanteni bi dang koy fekk mourad bi dang koy yeureum day yoy dedet fokk fekk tarikalla manam yaram bu defay rafet day lisse karaw gi du rouge karaw gi di deul ñu lay bi jéggi na dayo ci tar motax mu kintané bi ci gëna yéme moy njabotam gogou bu amé juroom ben wèr ñom ñëpp da leen di jangal reub ndax da leen di féral
1: juroom ben wèr ci lay féral
0: waaw ci lay féral
1: commencer and ak ñom
0: commencer and ak ñom jangal leen reub féral leen bayi leen ñu doxi seen aajo lool nak boy xol ci nit la gëna jekk manam nit jur doom mu tollu ci liggéey
1: batay nga gaddu ko rek
0: nga gaddu ko jëm rabbi ali ñoo dem ba xamne ñom kat li leen yalla bo leen bu ndee ba ci étape bi war nañ leen jangal ni ñi lekke
1: ñu responsabiliser leen
0: jeexna
1: leen dem leen ngeen
0: topoto ci seen yefi bop
1: waaw tawarkal
0: ber seen pinch
1: tawarkal la
0: ber seen fami
1: mom tigre noir lool lool da koy def am solo
0: ci 6 mois ci joom ben wer ci lay créelé njabotam penchu bopam
1: ci
0: utiliser sen bop di rebeli sen bop
1: ci
0: na baye ji ak yaaje di dundé ñom tam ñu jaar ci tank yoy
1: inna fi dhalika la ayyul kham yatafakkarun
0: machallah
1: li day matna matna khalat bu baax ba ana mo rabbi nak ko ci ko len di observer ko di wax deglu waxtan yi ding ci mëna xalam suñu borom bu baaxa baaxa baax may yu bari yi nga xamne mom la maye
0: bo gisé serigne bi yeen say def makoy wax serigne abdou samad da wax né rabbi ali daf koy manam daf koy yok iman mom ci da ci sank rek ma envoyé ben image seg biñ xam la ak saw
1: akum saw
0: ah kon xam nga mom daf koy baye xel trop te rabu all sa boku baye xel rek da nga gëna fonkar suñu borom
1: da am lu bari lo jang ci mom
0: day bari lo waaw kay day am lu bari lo
1: sa tawhid day yok
0: tawhid di yow
1: day yok bu baakha baax ndax da am leen suñu borom defal dal lo xamne ñom dañ koy utiliser à 100%
0: ok ndax dafa bari lu jek ci doom adama te ñom ñu tok ci
1: masha Allah
0: baye xel seen bop baye xel lañuy outil baye xel seen beurep baye xel seen jabot bo xolé ñu bari ci doom adama yi sen bop rek lañ tal sen njabot taluñu ko beureup bu ñuy fanan sen yoon neeku ci xamuñu waxtu wuñu wara genn ak wuñu waxtu genn te rabu all yi dañ koy bayyi xel
1: xamnañ ko
0: xamnañ heure yi ñu wara genn ndax xamnañ ni leen yalla sakke kon nak lool nopp mo tuddé
1: xamnañ ne temps dafa cher
0: duñ ko sank
1: duma dem rek rebbi am lima am paré nek ci all bi di taxawalo ko ci mayto ak nuyu ay gaynde ak yoy dedet
0: duñ ko sank su ko defé nga gis ni tamit
1: tawarkal la
0: new na nga gis ko lu manam nekku tam rabbu khiban comme rabbo xamanteni manam da fay lompagne da fay gawa febar dedet mom bokku ci rab yoy
1: da
0: am rabbu khiban yo xamanteni bi sen ñak dol day yomb
1: ñom moy
0: waye mom boko xolé ci côté rafetay bi ci tar bi waye ci gawayam waye ci souram waye ci manoutem yoy dang koy fekk ci mom
1: tawarkal la
0: kon am solo mata baye
1: matna baye xel bu baakha ba mu ngok kon tigre noir ngi nonu moy seg gu ñul lolu ben buntu buñu ubbi ci mom la lo xamne ma sha Allah amna lu bari luñu mëna jàng ci mom nak ci fonkat waxtu xam sa bop surtout baat bop muy xam sa bop mom ko xam bopam la dañuy ñëw nak ci benen patch bi nga xamné biñuy waxtané yaaka na ju bari yaaka

0: xamante nañu ko muy lem. Lem dafa nekk produit boo xam ne dafa bari ci suñuy bët. Nit ñi dégg nañ ne produit bu bari njariñ la, waaye xëy na nag am na lu bari loo xam ne lu leen ci des la, ndax dañoo wax ne dafa am ay xeeti lem yu bari yoo xam ne dafa am. Nit ñi nag xàmmeewuñu ban moo ci lem pire bi ak bu ci dul lem pire. Léegi question boobu laa lay njëkk a laaj sax ci wàllu lem. Lan mooy lem pure, nuñ koy xàmmee?
1: Waaw, jërëjëf. Laaj bi tey am na solo. Bu ñëwee ci li nga xam ne mooy lem, doy na sëkk rek alquran ënd ko mooy wax wa awxe rabbaka ila naxli ani taxasi min al jibaali bu yotan wa min assajari wa min ma yaxrisuuna ila axiri aya. Doy na sëkk rek ñu ne alquran moo ñu ko digal.
0: Doy na sëkk. Doy na sëkk.
1: Ok, léegi nag fii jamono toll science dafay ñëw di gën a dëgëral, di gën a leeral science. Bi ko alquran tuddee léegi kenn xamul ñaata at la. Waaye jamono ju nekk rek muy gën a leer. Nit ñi di ko gën a bëgg. Ñi nga xam ne wet di nen sax alquran di ko utiliser. Ñi nga xam ne gëmuñu yàlla.
0: Ñoom ñu ngi koy jëfandikoo.
1: Ñu koy jëfandikoo.
0: Te alquran wax na ko bu yàgg.
1: Bu yàgg. Kon dëgg rek lay dëgg.
0: Dëgg la de.
1: Suñ jëlee mbir mi rek indi ko ci xam-xam, li xam-xam jàngale. Ci lem. Soo ko xamee doo xëy mukk te mosoo lem, doo tëdd mukk te mosoo lem. Tudd nga ko sànq li waral wuute gi di am ci bu xong bi, bu weex bi, bu marron bi. Bu nàngam bi, bu nàngam bi, la ko waral mooy ñoom yàmbu ya fa ñuy dëkk. Garab yi ñuy jëfandikoo ci la wuute couleur gi nekk.
0: Loolu rek mooy différence
1: bi. Mooy différence bi.
0: Garab yi ñuy jëfandikoo xam ne bokkut.
1: Bokkut. Ndax da ngay gis. Da ngay gis yàmbu di jëfandikoo xobi si déem. Di jëfandikoo guy. Di jëfandikoo kàdd ci misaal rek laa lay jox. Di jëfandikoo aloom. Ba ci caxat kooku yamut ak garab gi nga xamante bi dafa sensé beneen programme di ko jëfandikoo ak yeneen. Foofu la wuute lem nekk. Waaye yooyu am na solo amul solo. La ci am solo mooy question bi nga dugal muy nan la ñuy def ba xam.
0: Ok,
1: lem bu baax.
0: Nañ koy xàmmee. Waaw.
1: Ba ca gën mu ca gën. Bokk na ci. Lem bu leer la science ci xam-xam gën a nangu ne moo gën a baax. Lem bu leer. Lem bu leer bu ñu ko waxee nag mooy. Lem bi nga xam ne boo ko defee nii. Mën ngaa seen la ci biti. Tam bañ a rax.
0: Boobu gars yi dañuy jàppale baaxul sax.
1: Waaw, boobu baax na.
0: Boobu mooy.
1: Boobu baax na.
0: Boobu lañ digle.
1: Waaw, baax na. Boo demee ci suñu mbokk yi médecins yi. Yooyu leen gën a ñeme. Waaye tamit lam dina ñàkk a mel noonu baax. Waaye nattukaay bi moom bokk na ci posonu almet.
0: Mooy brin almet li ci kaw.
1: Waaw, kay poson ba rek.
0: Waaw.
1: Nga tëmbal ko ci ba mu tooy. Xel yëpp dañuy jàpp ne du mën a tàkk, xam nga. Boo ko taalee xam ne dañuy jàpp ne du mën a tàkk.
0: Du mën a tàkk, waaw.
1: Boo ko kosee bu tàkkee rek. Mooy pire na. Mooy amul
0: baax. Baax na.
1: Waaw, baax na.
0: Loolu nattukaay la ci.
1: Loolu nattukaay la ci.
0: Brin almet bi.
1: Waaw.
0: Cat li ci kaw nga sëpp ko.
1: Waaw, kay.
0: Daal di koy kos.
1: Daal koy kos.
0: Noonu ci tooy-tooy bi.
1: Ci tooy-tooy bi.
0: Bu tàkkee rek.
1: Bu tàkkee rek rafetal njort. Ndax lem boo ko raxee. Ku yebbu nag mën na ko essayer. Boo ko raxee lu mu tut tuuti. Boo ko taalee du tàkk. Yooyu ay nattukaay la ci.
0: Nattukaay la ci, waaw.
1: Ci lem. Bi ci topp mooy bàyyi la xel ne sondeel. Ñi ngi ko fabriquer ci mboxusu lem. Maanaam dëkkuwaayu. Lem.
0: Fiñ jëlee lem ji.
1: Fiñ jëlee lem.
0: La fa des.
1: La fa des mooy tabaxub sondeel. Moo tax sondeel am barke. te bari na ñoo xam ni xamuñu.
0: luy
1: voilà
0: luy. Waaye lii maa ngi koy doog a dégg. maa ngi doog ah kon sondeel foofu la bàyyi.
1: Kon jeex na. Gis nga ko. Moo tax xam-xam. Dafa laaj maanaam gëstu ak laajte. Gëstu ak laajte.
0: Sondel.
1: Sondel. Sondel. Il joge ci fofu
0: doli ko na bu baax baax mo sondel xawmo ni fofu la joge
1: fofu la joge motax jëmmi lolu rek sifala min kulida lim meuna safara lolu nga xamni dekk way yamb yoyu lim meuna safara ci jangoro buñ ko don waxtane fi duñ fi joge
0: manam dekk fi yamb yi dekk bay produire lem
1: waaw moy mbox mi
0: waaw lolu rek waxuma
1: waaw nga xamne boko nalé xam nga lolu boko nalé ci lay lem jey soti
0: ko waaw waaw
1: lolé nga japp ne mënul dara
0: la fa dess waaw
1: amna ñu ci liggéey sa bu xam nga amna ñu ci liggéey sa bu waye lam man romuna
0: romuna lolu
1: romuna isa waaw ndax limi safara ak limi fajj
0: ci
1: ñak dañ ci jukki tuti
0: inshallah waaw
1: ngir jégalé ko askan bi
0: waaw ngeen la
1: waye waxtaan yi moy comme lem importance bi mu am
0: waaw
1: gis nga lu ko gëna bax ci biir bu metti biir bu metti ci nit mo xam goor mo xam jigen mo xam xalé
0: mom lem
1: waaw wala nit ko xam ni da nga japp ne dafa lek posom mu jëfëndiko ko ci dar da ngay gis ne daf koy cabinet kon manam liñ wax toxique day raxas toxique
0: kon antitoxique la lem
1: antitoxique la non la baxé tamit ci ki nga xamanté dafa amé tension mo xam bu mu mën doon ci tension yi am mo bu mu mën ta doon
0: hyper la wala hypo
1: hypo gi hyper yépp
0: day yégal day wacc mu yonam neeku ci mo
1: bu mu mën ci doon su fekké né ñëmé nako nga am tension nga jël ci ñaari cas suba ngon ni ngoy jëlé nak moy kuddu agn bi ngay natt ba mu fess moy kuddu bu mag bi sotti ko ci casu verre comme cas bu tolni bi ngay ndeké
0: wa
1: nga sotti ci ndox mu tang bam waji fess nga yëngal bam ki nga nan suba tel bu teud nga def non koku boko day jëfëndiko da fay réglementation mo xam bi yek ak bi wacc ñu ci yam
0: tabarkallah
1: té tension gis nga ni mi def
0: day sacc tension baaxul
1: lem bu ñëkke ci sa biir ci jour bobu AVC do dal boko xeye ubbe koku
0: bo xeye rek yow bala nga jëfëndiko dara nga jël lem
1: waaw nga jël ben kuddu lem tek ci ben chomp ci ñeer jour bobu mom AVC mom mënul la dara
0: muccu nga ci
1: kon ñi nga xamanti bi gis nañ ne sen yaram wi amna parti bu muy jégué amna luñ ci sentir ñom kon war nañu baye xel lolu muy jinjer
0: kuddu lem gu maggi
1: waaw kuddu lem ñu macc ko suba tel fell tuuti ci jinjer
0: yeey
1: lolu ñi nga xamanteni bi dal am nañ am titangé ci seen bop ragal AVC
0: ci AVC
1: koku nañ ko mos
0: lolu jafewut
1: te la bi ya xam jafewut
0: jafewut de
1: non la baxé lem non la baxé ci estomac estomac lem non la ci baxé fekke nit ki daf ko am sa bu xeye jël ci kuddu agn ñaar soko def lamuy def mo xam day ndek mo xam lamuy def bu dañe bay teud mu def non day fajj
0: estomac
1: bi
0: lu metti
1: bu fekke estomac bi dafa ag ci ulcère wa man nako bolé ak sungufu nep waaw mu jël ci kuddu café moy kuddu bi gëna tuuti ci kuddu yi
0: ci nep
1: waaw mu mélange ko ak ñaari kuddi lem mu jitu ci biram 15 minutes soga lek lamay lek lu ko ci epp solo bari
0: tawakkallah ulcère mo gëna danger estomac
1: ok
0: mo gëna mo estomac bi gëna metti
1: kon diyan xam nga ñaar yi benn baxu ci ulcère dana dem ba di gentlo niki muy gis ay yef defene ak njabar la
0: mom ulcère
1: dana wacc lo niki ñu defé né
0: cet
1: ay yef la té parti yi gëna sensibilé japp muy parti colère vertébrale bi
0: yi ginnaw gé
1: wéd yéek né muy def musiba la nit fajuna sétané
0: fék da ilger donc jaar fu nek ju lay ciuray ak
1: lu nek ciuray ba ciuray xey ray ko
0: ndegati yo daga ilger donc cet fék bu jëlon lem gi ak sunguf nenn bi yalla man nako safa
1: da di wër
0: tet
1: xam xam sori lem non la baxé ci nga xamanté bi manam yaram bi day tang sax sur fokk fek da nga gis ko xamni sa bu xeye bu tuddi sax yaram bi day tang day meuna sebu ndax tangoru metti waye bu jire ñaari kuddu lem faccal ci ndoxu limam ndoxu limam rek mu xar ben doomu limam faccal ko ci fekk yow tangal na kasu verre ndox tang bu yam rek mu faccal ci limam ji jël ñaari kuddu yam def ci lolu lu am solo gi non nit jëndina ordonnance juroom benn junni te loolu gën ko surtout yaram wu fasu yaram wu tayel nit ku mënta lekk nit koo xam ne lu muy lekk du gaaw a rees nay jëfandikoo ndoxu limon ak lem
0: ndoxu limon ak lem
1: nuggal ndox mi waaw
0: nuggal ndox mi bu jërë mi tàng lool waaye du sedd day nugg
1: dëgg day nugg mu sotti ci lem ji sotti ci limon gi jaxase ko
0: ñaari kuddu lem
1: ñaari kuddu lem
0: digg kaas ak digg kaasu ndekkikaay
1: diggukaay ndekkikaay
0: tabarkallah
1: kooku day sawarloo nit te lem tam maanaam iwil baaxee ci moteur oto lem noonu la mel ci yaramu doomu aadama
0: yaa ngi wax lu am njariñ iwil bu amul ci moteur oto moteur bi day kule lem ji kon noonu la baaxee ci fonctionnement yaramu doomu aadama tabarkallah lem mënta ñàkk
1: lem mënta ñàkk te pare gu li ci nekk daa bari
0: lem mënta ñàkk
1: lem noonu la baaxee ci lii raakool bii ñuy wax boli
0: boli
1: waaw
0: boli
1: waaw saa bu fa xëyee jaar lu fa nekkan ci toxique
0: éliminé na ko
1: éliminé na ko moo tax di ngay dégg ñu lay jàmbat enzyme bu bëri enzyme enzyme enzyme enzyme
0: nañuy naan lem
1: waaw nañuy jëfandikoo lem baax lu ci gis yaram woowu ngay gis maanaam nit ki der bi mel na lu mbooyoo di jàpp dañ koy gis si nit ñi
0: waaw
1: ñàkk jëfandikoo lem rek la lem dafa am diw boo xamante bi amul leneen lu ko ci mën a remplacer mooy tax mu topp der bi ba der bi di nes nesi lem a koy def
0: kon lem day def effet ci biir mais da koy defaale ci biti
1: ci der bi intérieur ak externe
0: tabarkallah
1: der bi lem da lay dimbale ci sa deru yaram mooy peau bi day dundal
0: da koy dundal
1: da koy dundal day tax der bi dund day tax tam soldats yi mat mën a def seen liggéey ndax day doolee soldat soldat yaram
0: da leen di dolli ay ngànnaay
1: waaw da leen dolli ay ngànnaay da leen kàttanal
0: torkal moom lem ni kat moom kiwaan la de
1: lem noonu la baaxee ci nit ki nga xamante bi dafa am insomnie
0: insomnie mooy ñàkk ay nelaw
1: ñàkk ay nelaw gis nga ba tàyyi nit ku am jafe-jafe nelaw lu nekk mu naan ko
0: comprime bu nekk
1: mën naa dem a dem ba yàgg
0: da ci chronique sax comprime bu nekk lañ lay jëfandikoo léeg-léeg bu ko naanu bu nelaw
1: jeex na
0: léegi moom lem lu ngi ci mën
1: ñaari kuddu lem yu mag def ko ci ndox mu tàng boo julee timis nga def ko nga naan ko
0: ñaari kuddu
1: lem
0: ginnaaw boo sërbalee timis rek nga naan
1: boo julee timis rek def ko naan ko maanaam moom day appel nelaw day woo ay nelaw
0: appel au sommet
1: ok appel au sommet
0: boo ko kon boo ñu noppee rek bu la neex ngeen nañ ma laalal
1: ok day woo ay nelaw te it nelaw yu neex ngay am lem day def loolu
0: tabarkal la
1: lem baax na ci jigéen ju joo xamante maanaam dafay gis mbërëg mu yéex a fer koo xam ne foo ko fekk mu ngi sottiku lem baax na ci
0: ñu
1: koy jëfandikoo kudd añ suba midi ngoon baax na ci
0: suba midi ngoon
1: lem baax na ci booy nàmpal xale yow yaay ji nga di ko jëfandikoo
0: day def effet ci xale bi
1: day def effet ci xale bi ndax fi doon yi nit ki bu amee doom fii ak juróom benn weer lim bëgg a def ci yaay xale bi na koy yaay ji lekk
0: moom bu koy lekk rek incha allah dana ko transmettre xale bi
1: xam-xama ko jàngale fii ak juróom benn weer lépp loo bëgg a def moo xam kiisoo moo xam produit yi nga soxla ci xale bi fer dañuy zone calcium yi nga soxla bu ko naye jox yaayam
0: mom mom nakoy jëfëndiko
1: rek waaw jindal resin joxal mu lek parce que sa dom nga soxla transfert bi lay lay def mom day jaar ci mom dem ci
0: day dem directement ci mom xalé amul
1: li calte mew bi mi am di yam ak ki amul lool
0: lo xalaat ni xalé bi mënu ko lek ndax amagul bañ yek nangam yow bul calculer lool joxal yaay ji
1: joxal yaay ji même même ba ci ki sax amna ño xamne dañuy bëgg sen dom xel mi di nacc classe bu nek raw ca amna xéti kiss yo xamanteni bu ko yaaji dé nan xalé bobé ma sha Allah pé rek lay jël
0: waaw tawarkalla
1: té lolu ci juroom benn wéri bu mu la recc ci ngoy défé
0: kon lamit nonu nako yaaji jëfëndiko
1: goum goum lak lak bu ko nit amé né jëfëndiko lem
0: ngi koy def
1: nan ak diw
0: ak diko diw ci ki bi
1: waaw
0: ci plaie bi
1: waaw science jangale na manam ñi nga xam dañuy opérer suñ bañé goum bu am cicatrice dañ ci diw lem xam nga lem goum bu mu fajj du am
0: doom cicatrice
1: cicatrice
0: dafa bayyi ben jeexit
1: dedet lolu ci lem koy gis
0: tawarkalla tawarkalla
1: waaw motax goum lu metti metti metti bu ci ragal lem bu la nexé nak man nga ko mixer ak sungufu xay
0: sungufu xay
1: waaw comme xob yi nga am ci luma juroom nga wér ko mo nga deub ko mo mok nga batiko ak lem fu mu fekk gum wéral ko
0: da koy wéral rapidement
1: waaw
0: te dafa bayyi cicatrice
1: bayyi cicatrice ñew na ba ci tank yoyu di xar ci suuf gi tan tuddé ko awraw si ndax
0: ñori mbaaji
1: awraw si ndax moy baram yu tout yoyu nga xam day fet fet yu metti metti nga xam nit ki buy japp
0: waaw fofu ndox mi day day metti
1: waaw xam nga am nañu ko barilé lem da koy fajj bu la nexé nga bolé ko ak fudeun diko ca def bu la nexé nga bolé ko sungufu xey diko ca def da koy fajj
0: da koy fajj
1: lak lak tam boko amé bëgg mu gaaw wër del lek patas
0: lak lak
1: lak lak
0: mo xam bép xétu lak lak dul yur dal
1: dina tax gom bi wër té day gaaw
0: day gaaw
1: lam tam non la ci mel
0: tawarkalla lam de mom
1: kon xam nga lam bari na jëri
0: lam ñun dañ ko gis ni mais kon xamu ñu
1: ok ñu ci xam bari wu
0: dañ ko
1: gis ni rek
0: xamu ñu ko
1: diko di ci barkélu
0: manam am ñoo xamne neexit wi kep na moolu moolu yobbu ci lepp waye deug deug
1: non la baxé ci ki amul walax ndian walax ndian nak buñ ko waxé walu doma tax
0: da koy dolli
1: day ok day produire walax ndian bu wa dang koy comme dang koy associer ak soblé sungufu dugub diw ñor lem nga xamne da ngay sansal diw ligne bi diw ñor bi moy diw bi ak lem bi sotti ci ben nen dak japp soble bi sungufu dugub bi bo amu sungufu dugub nga ut mburu dugub
0: mburu dugub
1: xam nga lol naqru nga diko sepp diko lek
0: la ilaha illallah danaka ak mosla
1: koku day waw da neex
0: ak mosla
1: ak mosla koku boko de jappo yow da nga am ferñent yi nga xamni mom nga solo ci walu am doom day tax nga am walax ndian yu doy seuk bo way yang koy associer ak lem
0: ak lem diw len ko sens nang koy sensal bom sens nga soti ci lem gi
1: soti ci lem jumbax buy metti bari wana ñum dal mo xam mak mo xam xalé lem ak carte ngay associer diko ci diw guddii day faj jumbax buy metti
0: ñaari produit yu doy war nga wax lem ak karité
1: waaw lem ak karité batay parti yi nga xamanté ji manam boy xol dang cey yek glor yu saf manam metti metti
0: metti tu waaw
1: waaw da ngay out karité lem limon nga out ben pot rek jaxaso ko ci bam nek pat nga def sa frigo bo le bo wonu la teud rek dess nga frotté woko
0: dang koy froté wo
1: waaw
0: ci parti bi metti
1: ci parti yi metti ay dang koy associer ak lima la wax
0: limon ak karité
1: ak lkaw ak lem
0: ak lem
1: waaw wala neex na bokoy def man nga sansal li nga xamné bi moy ci pol lem gi
0: lem gi
1: bam sans quantité bit man na don ñaari kasse ataay lem bam fess nga soti ko ci pol bayiko bam sans nga def ci karité gi
0: patal ci limon bi
1: dal di jël kasse ataay ba mu fess ci limon nga soti ko ci su ko defé nga ut ben pot bo xel bayiko fofu sa boy tudd rek diwel nga xol ba xam loy gis
0: tawakkal
1: mom tam lem non la baxé ci bagn bu bënd xam nga boy xol da nan lem dafa am sugar
0: doké mom jaaxal
1: mi ngay
0: hein bagn bu bënd ak sugar si
1: ok mo ko fudeen ngay associer
0: ah
1: ak limon
0: d'accord dam yu andal
1: ok nga kiko boko ci défé rek da ngay am jam
0: mo xam budé metté bu metti
1: non la baxé tamit ci ko wanem ki nga xamné dafa wanem
0: lem
1: lem la wax lem
0: lool mom num koy def
1: wa okay bu jëlé ndox mu tang sot ci lem
0: ndox mu tang
1: ndox mu tang sot ci lem da ci selmu
0: ndox mu tang lay soti lem
1: selmu ci te ndox mi nak bu mu sedd mu ci selmu na ci tangor yo lay selmu
0: ah ci tangor la koy selmo non
1: ci selmu
0: nuy tollu quantité bi
1: quantité bi meuna wut kuddu soup moy kuddu agn
0: ci lem
1: waaw def ci litre ndox
0: def ko ci litre ndox
1: fek litre ndox mo xawnu ko nugal ba yaramam ñemé ko
0: bam ñemé ko waaw
1: waaw
0: mu ménager ko
1: ba dafa bax ci beut
0: mu koy selmo
1: ni limon baxé ci beut ndoxu geej baxé ko ci beut non la lem mel ci beut xam nga limon dos koy tuufo
0: Youssef Sap nga wax nak
1: limon dos koy tuufo
0: limon ndoxu geej
1: waaw ndoxu geej dis koy selmo
0: selmo
1: day fajj wanen day genn microbe ci beut ay ki yu bar la bis de ñoo ñu gën ci mëna yaaka
0: waaw inshallah inshallah inshallah
1: limon nako non kasalika day foot beut
0: limon
1: waaw nonu la lem ji mel ci ndox mu tang ak kuddu bo xamanteni bi dang ko ci soti bam fess nga soti ko ci ndox mu tang bi bu ko sa yaram ñemé rek nga selmu microbe lay ray ci sansé mom lem
0: tawakkal cheyte lem nga lem mom tawakkal ndek te
1: kon lem lu lem la lu lema la xam nga fajj fi jamon tollu señ amar ñaar yi ku yeb bayiko xel muy dox ak ndox
0: dox
1: ak ndox
0: ak ndox
1: waaw nan ndox ak dox
0: di nan ndox tay dox
1: waaw
0: ay nganna yu bax la ci wergu yaram
1: waaw
0: di nan ndox
1: tay dox
0: tay dox torkal et
1: motax soko de jeufaniko da ngay gis ne da nga woute ak nit ñi ndax do ma dama li tax yalla sakko lu ci nek cieur ba lam wara def bu ko deful le rek bis di ñew mu bëgg ko def lolé lank loxo bu fétu wo banku lu yag nga bëgg ko binkarté
0: lank day ñew
1: tank non bir bu dé lek ñett yoon peut bis nga xagn ko ñaari di lek ben def ko lu mat ay wèr bis dina ñew dang ko bëgg duggal ci ñaar yoy day lank
0: day lank
1: dang koy xol rek ci koor gi
0: waaw
1: xam nga wèr rek lañuy muñ lool dina jall lu yag nit ki dina tok lu yag sogu minat lek
0: pour adapter wo do day xaw jafé waaw
1: kon gis nga do ma dama lepp ay communication
0: est ce que moy waral des fois boudé yenn jour yi nga xamné xeyna tamulo bir bi dara lu melni ay feureug yoy nit ki tamut lek lu bari ben jour fed rek nga seuf ko lu bare yobou ko ci feur
1: waaw
0: motax tamulo am solo tam
1: waaw xam nga bir meunta jew bir du jew gis nga ki tam ki tam lek yap lum lek ci yap amul problème waaye ki nga xam ni li nga xamanteni bi boko lekke da nga togal lu yag soko lekkat koku lo ci lek bu bare rek nga am problème motax bi du jëw bi da fay tam ben programme motax amna lekkine yo xamni kenn du ci top do nit nek limu tam ak li nga tamut
0: ku nek xam nga sa bop dal
1: ku nek xam nga sa bop
0: ak sa ni ngay
1: motax nit mok auto amul bari wul lu ñuy wuté se fo deug day deglu régime moteur bi auto auto bi bu soppi ko rek
0: da koy xam wa
1: nit aussi day deglu bopam do nga xey ndeké lo xamni yow muso ko ndeké war nga baye xel sa bop
0: deglu ba xam
1: deglu ko ba xam li nga lek fum la lum la ci lum la andi fum la jeme
0: ma sa deg do barkal
1: kon santé
0: lu am solo la yow wax
1: ni day deglu sa bop lem buñ ci ñëwaaté xam nga lem dinañ ko da ngay gis kuy lek yapp soti lem mas nga gis lool
0: dedet
1: amna
0: togg sa yapp bam bax
1: waaw okay toggin mi façon toggin bi nak naari dañ ko def
0: waaw da ko ñu xam lu bax
1: waaw gis nga ko te naar kenn gënu ko xam ak manam santé
0: ak dund gay mu ndako xam lool
1: yapp boba du doon yapp toy comme ñun ni toggé jël yapp xoc ci diwlin
0: bu militi
1: loolu ñun bu ne wëruñu man daf may jaaxal ndax li ñi def
0: leg leg ñu bëreñ ko ci bëer bi sax
1: okay gis nga ko
0: tuarkal la
1: wala motax lek boko denké mu yaqku boko lekke yaqku
0: lek boko dencé mu yaqku
1: waaw
0: boko lekke yaqku
1: boko lekke yaqku
0: waaw
1: nañ jël exemple rek ci li nga xamanteni moy tam xarit ciéré yu bari boko ubé te dugulou ci frigo bo xeyé doko lek
0: dëd wax nga dëg dëg frigo yi day festel
1: boko ubé yaqku gog mu yaqku non la yaqku ci biir bi ndax ciéré lu nekk lañ ci duggal
0: lepp mo koy hin lo
1: motax damay faral di wax njaxas borom xam xam mo koy def
0: ndax moy xam nañ koy defé
1: okay ndax dafa am yo xamni ay toxine lañ suñu andé ay non lañ ni doon ci biir man na rafet ci xel neex ci gis gis mais bon ci yaram motax li neex lepp andu
0: deug deug
1: li bax lepp it andu kon biir borom xam xam dañuy wax né manam du magasin bo xamanteni lu neex def ci bu la neexi gëni wat
0: dedet bu ci xëss tab bi mu
1: ñu
0: ñu torkal na
1: waaw lem non la baxé ci mat mat yo
0: yoy yi naw ni de matani
1: waaw fi ndoni bu fekké ni kër gi nga nekk dafa bari yo outel sa kasu ataya def ci demi kasu demi lem faccal ci limam batiko boy teud nga repajoko
0: diwoko no
1: waaw
0: yor lu mat
1: même bu la maté la dula wañi dara
0: lam la fay bayil mom bon
1: amut ak yow affaire
0: muccu nga ci
1: waaw te man nga ci muccu ndax xam nga yo dafa bëgg ki am groupe sanguin plus manam lo lañ wax o plus
0: o plus yo da ko bëgg
1: waaw man buy produire bu jigen bi
0: en affaire
1: bu soxlaay nem ñett nit mën nañu tok fi nga gis kenn di tap rek té ñaar ñi duñ tap
0: koko lañ soxla
1: ok
0: o plus
1: o plus kon bo bu delu waté ci animal yi da nga gis né ñom yalla bimu leen saké tamit dañoo xam seen bop xam nañ seen intérêt
0: xam liñ bëgg
1: xam liñ bëgg xam fuñ koy jëlé ak ñu koy outé
0: ci yalla ci
1: ndax yo buy jël sa dret dalay piqûre ba sa yaram bi dé mu sogu récupérer dret bi tank djugout ne simple cour ci yow do yegne matna la motax yow bokoy dor parana ci yow bu yag
0: kon yow heure bi ngay sentir na yow matna ma fekkum lam don djel nako
1: ba parana
0: gis
1: nga ko parana
0: dana tel fekk sa bop nga do
1: jana kon amna lu yalla def ci ñom legi nak kon bu fekke ne yow doole ji bari wut te fi nga dëkk yooyu bari na te yoo day lore
0: baawut
1: mixel lii ma la jox muy lem ak limon boo ko di diwoo yow doo am ak problème yoo
0: mënul ci yow dara
1: mënul ci yow dara té dina niw sax ñu jégal ni xottibitel mel ci yo non lañ mel ci ñom ñoo lañ mel xottibitel
0: garbu xottibitel
1: waaw
0: xobi
1: bu wowe lu gëna efficace
0: ci dakk yo
1: bari boko foko xër ñu départ
0: xër moy sanni ko ci ay xel musahar
1: okay musahar gis nga ko kon ñun garab yi ay day fajj mais ñak ge xam mo bari
0: xamuñu ko ko waye plante yi tubarkalla
1: te plante yi ñeñ kessela te amul dara ay effet secondaire bu mlay bayil ndax xottibitel leppam fajj la sinusite soj mu dekk te wër bop bi metti gudde beccëk yu bare guatar bi nga xam manam gorge bi la bëgg wax
0: gorge
1: kon lem non la baxé bo ñëwé ci ñi am guatar batay xobi sump ak lem
0: xobi sump
1: waye na doon debi
0: na doon
1: manam luy door guatar
0: ah wa debi guatar wa
1: debi
0: bokku tak bi nga traité ba maguet
1: dedet
0: nga bëgg dem jëri
1: da fay am fu muy tollu médecin ci man dara mais amna fu muy tollu man nga ko freiner fajj ko mu deñ
0: ci xobi sump ak lem la leen di mélanger
1: boba day fexé am lu tollu ci ni ñaari loxo xobu sump yu toy
0: sa ñaari loxo yi ay xop bam fess
1: mu raxas ko bam set mu sajj ko bam sajje ko bu baxa ñet litre ndox sot ko ci jël lu tollu kasu ataye lem bam fess mu sot ko ci mu koy naan suba tel tout temps bala lek na koy naan
0: suba
1: tel bu añ de ce inertant mu naan bu reer de ce inertant mu daldi naan koku baxna lol ci ñi nga xamanteni duñu amé quatre waye nak waxuma ki nga xamanteni dafa ag ci
0: état bu sori
1: état bo xamanteni dañ koy waaw
0: mom mi ngi ci wut traitement yi xawna ci yag koku mom lolu bokku ci
1: dedet fi mi mujjé ndax li ci dess barina waye temps bi
0: waaw mané waxtu waagi dem waaw
1: gis nga orange bi nimu na xossé ci dëkk bi
0: orange mi orange jëm mom orange dal orange bokku tak mandarin
1: dedet
0: orange
1: ba fi duni mandarin clémentine
0: waaw
1: nit ñi dañ koy jaxase rek
0: bokku ñu
1: dañ koy jaxase
0: jëmmi orange bu zone
1: waye orange sub sénégal bi nga xamni suñu bokk polifoot yi dañ koy
0: xol li mun ni ak seen paaka yi
1: kon wo leer na
0: waaw
1: gis nga ndox mom bo ci amone tollu ci kaasu ataye jël kuddug lem jaxase ko ci naan tarkala ci walu katanu sey
0: parce que mom orange mom vitamine c la mom
1: kon du yaxna
0: kon daam sawara
1: kon jeexna koku ñi nga xamanteni dañuy dañoo wacc lal soxla seen katan nan ko jëfëndiko dafa naane di leen neexal fi ci Assemblée TV
0: ah tay yaa ngi lamb lo garabi gaay de
1: buñ ko ëndé yaakaar na ne ku ko ci mos Assemblée TV mo war nañu fi indi neexal bu doon jox ko
0: mun kay legi kay
1: jox ko señ bi
0: té ko defal diko exposer fi rek ci ak laqut xamna señ
1: du ko xamne yaangi sa Assemblée TV
0: señ du ko damay laqut rek ma ak mor
1: gis nga orange bobu ki beñum yang diko muccu day samp bañ day fixer bañ day buñ di deugar
0: nga koy mat diko muccu
1: comme gis nga bu ñëkkal ni leen daal bu ñu macc waye fi ñu ni
0: xol orange nak fu doon fi légui la xé waye bu ñëkk dañ ko daan couper ni rek
1: muccu
0: cété
1: muccu day deugural bañ
0: ma ngi nak lepp luñ daan def rek amna lu tax
1: okay waaw gis nga légui nak loolu mi ngi mus gis nga ko soccu ko am complexe do ko def ta soccu xol jeexantal bi mi def ci doom adama ak nim baaxé ci
0: bëpp ak baax
1: mi ngi deñ gis nga ko
0: cété
1: motax kon yef yi nañ ci baye xel
0: tabarakallah
1: té gogolu ci rek baaxa baax
0: duma la wala ma dem ci sunu mbokk téléspectateur yi ci téléphone bi yek nañ né yaangi yëngutu ci walu massage ci dëkk bi ñu bari nak xeyna gëmuñu ko won ndax xawma dégg ko xawma dégg wa nit ñi né nañ da nga xawa jafé tuuti manam niñ mënona amé accès ci yow di jariñu ci yow xamuñu lu ko waral nak mais xawna jafé ci ñom buñ déggé nak kon nak ubbi nga yifi massage ci dëkk bi nga léral aussi xéetu massage bi ak ñu day ba nopi ñu soga dëkk ci mbir mom
1: waaw jërëjëf xamna né laaj bu ñëk bi sax lay tontu moy jafé gi sax du lenn lu bari lu may moytu lu ko ndax tam yalla dafa dogal xawma lepp té mënuma faj lepp lolu bokku na ci té lepp luma engagé dama ci bëgg def sama jom bayyi ci xel yalla
0: tawakkala
1: sok ci bayyi xel doomaar ma
0: sok ci wax tawakkala
1: kon doomaar bi moy muju
0: moy dernière position
1: moy dernière position motax lepp luma la wax xamane amna ci xam xam machine bi deug la bima ci duggé la tamay d'accord dama ko tarbiou
0: kon c'est convenu wax na deug kon am nga machine bi
1: wa deug la
0: d'accord
1: mu don ab lal lal bo xamanteni bi dañ ko moñal ak mémoire lal bu am xel la ci misal ni mo la ko meuna waxe rek lal bu am xel la
0: lalu rebo la
1: wa moy lalu sutura ndax yow mi masé wu ken du la futti di gis awra dedet
0: tawarkala tawarkala
1: yere bi nga andi ci lolou ngay teud te bo teud lay sang
0: tawarkala
1: lay nak lamuy def yak lal ba rek ya ko xam
0: lolou ko ne man
1: na jax point sensible bo am ci lo xamate bi ci méthode la lal bi da koy détecter nga xamné bo ci teudé 36 minutes yi da fay melne ku daw 10 km ak daw finn motax bo ci teudé da ngay ñak toy xep nga xamné da ngay lak graisse di génné sucre di raxas muy talal ci didi
0: genre sport la
1: perte ci didi
0: genre sport la
1: genre sport la bi ci gëna yémé ndax lolu sama kanam la ko xamné dafa am an AVC yaakaar naane bu dé ci dal émission bi mom dina ma dégg motax man lolu sax duma ci faradi sawar wayé wax lu leer dafa bax
0: deug la
1: amna ko xamné dafa am an AVC ñaar fukki séance la fa def té bimu daan dox béké yi nga xamné ñenti tank la am mom la daan yor té ñaara koy compagné bimu tambalé def fofu programme bi ñaar fukki yoon la fa ñew bayyi béké yi andut ak kenn di dox ak tankam lolu yalla dogal na ko
0: tawarkal la
1: té dafa na né faj bi gëna jafé bokku na ci ki AVC kon li tambalé ci nerf sciatique ba ci AVC lolou yalla sutural nañu gis nañ ni efficace na ci lool waye nak duñ ci yam ndax dañ ci gungi ak gantax
0: da am yeneen garab yu koy accompagner
1: am nañ ci gantax yo xamanteni nit ki bu fekke dafa ag ci yene yef yi bo joge ci lal bi rek dañ lay daal di jox gantax go xamanteni dang koy inviter diko nan nga xamne li day raxas dret bam set waye li dalay dimbali ci yu bare
0: tawarkala
1: kon lolu deug la
0: kon alhamdulillah
1: te biñ ko xalaté tamit man nañ ko yobbu Dakaru waye suñu xel may ñu dekk bi kat dekk Serigne Touba la yaakaar na man mo nek
0: nonu kon waw
1: dekk Serigne Touba la
0: tawarkala
1: war nañ ci duggal participer suñu bop kérok biñ démé waxtaan ci ak Serigne bi mom mo ci jitu sax Serigne Abdou Samad ñu koy nuyu à passage
0: tawarkala alhamdulillah
1: mom moko ñëkkal lim
0: alhamdulillah
1: ñew fa ci kër ga ginaaw bi bima démé wax ko ki nga xamanteni moy sama kilifa dafa yëkëti ab lalam jox mako
0: tawarkala
1: fekk na mom amana ko lu mat juroomi at
0: tet
1: kala bi bu ko waxé munuma busuba nga ñew xol sama bas bu xam dama fa démé ñu fekk ko ñu tek ci ay bagage yu bari ñu koy tegget diko tegget ba gis ko ma ñew mu muñ dama xana moma mar ko waaw
0: momo de
1: munuma jël yobbu bo agé nga entretien ko
0: ski
1: ko ki wala def moy Serigne Cheikh Amadou Mbacké
0: mom Serigne Cheikh yalla sa borom yagal
1: kon nek ci deug rek mo bax
0: tawarkala tawarkala tawarkala
1: deuk bi nak musuñu fe ñëmé woté am pacc waye bu ñëmé ñom ñoo ñëmé lo
0: deug la
1: tax bari won luñu doon moy tunduko
0: deug la am waye yalla dogal jariñ la jariñ comme nit ñang koy demandé aussi tamit wax deug yalla tan Dakar sori na
1: kon question bi bet na ma betuma waye amna solo pour ma leral rek
0: dama ci jot ay appel yu bare dima ko
1: ba légui nak amna numéro bo xamni ku woté bëgg ma jot
0: acca
1: man nga ma baña jot waye ña ngay jot ak man ben la
0: ben la
1: té bo ci dogo ñak nga jot ma muy numéro bo xamné bi tigo la 76 76 900, man nak sax est ce que japp na numéro bi,
0: yow numéro far jappoko 905 905.
1: Waaw, ok, seigne Khalid kon jeex na 905 31, ñaar yool
0: mi ngi non ci écran bi sax. Waaw, 76 905 31 31,
1: Madiana.
0: Ginaaw ko seigne Sidi Mokhtar
1: gi. Okay, ginaaw ko seigne Sidi Mokhtar sori wu mak ak seigne bi
0: seigne Amsamat. Ma sha Allah, Madiana
1: bo demé amna bu dé jigen moy masu, amna jigen yo xamni mo koy incombable
0: makoy topto
1: makoy topto, bu dé gor amna gor bu ko nek
0: koy topto,
1: lu ci nek rek ñu jox akam
0: tuarkallah mengalé ko dëkk
1: ni dëkk bi di dundé ñu dundé ko pajma non
0: alhamdullilah.
1: Kon lolu jërëjëf ci question bi, ndax bo mako laaj tu duma ko mëna wax
0: tuarkallah
1: waye li moy wone ci pédagogie
0: non amna solo
1: dégg dafa am solo
0: tuarkallah.
1: Kon lolu bokku na ci li nga xamanté mom mo tax ñu ëndu ko ci dëkk
0: installé ko fi ma sha Allah amna solo yalla ci sa borom def tawfiq té nit ñi mën ko jëriño bu baax baax baax bu ko xamna li ci dess ci waxtu rek ñu duggal quelques téléspectateurs ci téléphone bi bu féké bëgg nañu aksi buñ jaaré ci 77 670 51 51 77 670 51 51 77 670 51 51. Suñ ci amé quelques rek téléspectateurs buñu dugg sé rek inshallah ñu jël len, bu ko défé bu féké dañu am luñuy laaj mo xam ci ndariñu lem ak ñu dañ waxtané légui ba ci sax lal bobu nga xamné ma sha Allah légui mi ngi fi ci dëkk bi. Luñ ci soxla rek Alhaji Malick Gueye mi ngi ci plateau bi, bu ngeen woté ci 77 670 51 51, dina leen jël bu ko défé tontu seen laaj li leen leuntone ci waxtaanu yépp, te xëy na jotuñ ca ag te ngeen bëggoon ñu laaj ko ko, man ngeen ko ko laaj directement inshallah, dina ci indi ay leeral bala émission bee jeex. Bu dee itam loo xam ne da ngeen koy contribuer aussi, ngeen contribuer ko rek, bu ko fee mu dégg ko laata émission bi jeex. Kon ñu jël mbokk mi jiitu. Assalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam. Na la sëñ
0: bi? Ñoo ngi sant yàlla baax ku baax kooku.
2: Waaw, ñu ngi jàmm baax Bachirou Fall.
0: Sëñ Bachir, ñu ngi lay ziar Fall.
2: Dëgg la jàmm, waaye ñu jàmm baax baax.
0: Alhamdulilah, bismillah Fall.
2: Waaw, man daal tur ndox boobu mu métti ma wax wala sama. Tur ndox mu métti mu bari.
0: Tur ndox mu métti.
2: Waaw, mu bari waaw.
0: Ah, dafa bari li nga koy def.
2: Waaw.
0: Ah, baax na incha allah. Waaw, kon dana ci ne ay leeral bu soobee yàlla.
2: Allah
0: inshallah. Jërëjëf Fall.
2: Waaw, jërëjëf.
0: Ñu ngi koy gërëm di ko sant Seigne Bachir. Ñu jël keneen ci jokkoo bi. Asalaamaaleykum.
3: Waaw, ku sa ñu
0: ngi. Waaw, ku baax kooku.
3: Waaw, dama gis ñu dugal kii bi numéro bi si kii bi mooy seetaan kii bi émission bi. Waaw, Malick Gueye.
0: Waaw, bismillah, yaa ngi en direct waaw.
3: Waaw, asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Waaw, ñu ngi ziar sëriñ bi nangam.
0: Ñoo ngi sant yàlla bu baax mbokk mi, bismillah.
3: Waaw, dama bëggoon laajte benn question si Alhaji Malick Gueye bu nekkoon di wax.
0: Waaw, mi ngi lay dégg waaw, bismillah.
3: Waaw, loolu mais loolu nag aw na yàgg si ay vidéo yu xaw a yàgg na si ginnaa, mais dama ko wër ba sonn aw ma ko dégg. Mais léegi si wàllum lem la woon, lim na wax si wàllum der. Lem ngay boole. Ak ñi doli PRD xawma ak zone def daal dama ko fàtte, damay leeru xam ndax loolu la dé.
0: Lem ak zone def ak
1: lu ko tax a jóg loolu laaj ko lu ko tax a jóg.
0: Maanaam loolu lu muy faj
3: loolu moom dafa wax dafa baax si maanaam der quoi, maanaam der dafa baax si mu dafay may
0: wàllu der
3: mu xam dafay nes nes yooyu.
0: Ah, wàllu der
3: waa der waa da lay may tien bu rafet. Doon na ko wax benn vidéo xaw ma yàgg moom aaroo na la ngeen baax.
0: Ok, kon baax na, kon dana ci dikkaat incha allah, dana ci dikkaat.
3: Baax incha allah waaw.
0: Incha allah, kay baax na. Jërëjëf. Jërëjëf mbokk moomu, kon ñu ngi koy gërëm di ko sant. Ñu jël keneen ci jokkoo bi 77 670 51 51. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. 77 670 51 51. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Ku baax kooku. Serigne Mame Mor, ñu ngi lay ziare bu baax.
4: Man yaa mu ziare baax
0: baax. Alhamdulilah, bismillah.
4: Ñu ngi lay Alhaj Malick Gueye bu baax.
0: Ñu ngi lay dégg bu baax.
1: Jërëjëf.
0: Jërëjëf macha allah.
4: Di ko jaajëfal ci liggéey bi, man fi nga xam ne ñu ngi ko defal ci waa Philippe.
0: amin amin amin amin jerejef jerejef machallah alhamdulillah amin amin amin
2: amin amin
0: amin amin amin amin jerejef tabarakallah tabarakallah tabarakallah
1: jerejef buso
0: tabarakallah
1: jerejef buso
0: ñukay sant bu baax gëram ñu rafetlu lool nak lool yaakaana ñu bari dañ ko rafetlu moy jégué ci gi nga jégué ci dëkk bi lool mom tawfiq la ci ak talibé assalamu alaykum assalamu alaykum
2: alaykum
0: salam wa ko wax
2: ba ñu lay ziaré ci jamm
0: ñi ngi sant yalla ba alhamdulillah
2: rabbi
0: tawakkalla bismillah
2: alhamdulillah ba ramu tamen son day namba la mera atu di ko di xata
0: allo degu mu baax da nga jégué télé bi xana wa xaw ko sori tout rek ndax ñu mëna déggante bu baaxa baax
2: da ramu sa ben son
0: wa
2: amam da xawa ci dara
0: da xawa
2: maam da dafa xawa jeex
0: dafa jeex waaw dafa jeex
2: waaw waaw da ko da lay yoon ñoom
0: ne waaw
2: waaw da la ci walu
0: baax inshallah kon baax na waaw ab jeexay waaw mu gokk jerejeuf
1: waaw dama ne ñetti question ñu do fi
0: aja kon nañ tey fofu señ khalim nga tontu
1: question yi moy ki nga xamanteni bi day sawlu bari gannaaw buñ la diggele nga dem ci docteur ba nopi mais jëfëndiko pitikola ben suba ben midi ben ngor bu ko def lu yag rek da koy daldi arrêté waye nak diggal na nga dem sét ci docteur
0: mo gëna wor
1: ki nga xamanteni da fay jeex ngay jëfëndiko concombre ak tandarma
0: concombre ak tandarma
1: waaw da koy transé su ko defé ñaari trans yu nekk mu jël ben tandarma bu toy lek nga xamné kon da koy def ci journée bi ñett yoon wala mat 15 jours da nga gis ni mi ngi tak yaram amna ko laaj ci walu po luy rafetal der batay lem bi rek
0: moy lem
1: di wax
0: mas na bo deg neena wa
1: lem ak nen lay doon
0: moy jaune d'œuf bi
1: bu tajoy nen bi na gene lu wex lolou nga xamne kon lu jaune li moy dess lu jaune li lay batti ak nen ak nen
0: ak lem bi
1: lolou bu ko jigeen ñi xamane du ñu xéssal ci koku day dundal po bi da koy leral
0: tay bu rafet lay am
1: tay bu rafet lay am
0: kon gommage ñi def yépp jaruko
1: may nen ko mos koku bu yo la amul ben produit chimique
0: lem ak jaune d'œuf
1: waaw nga xamne tay nit ki bu ko doon jël man na un quantité bu toll ci kasu ataye ci lem jël ben nem toj ko genné lu wex li moy lu tax lolu jël jaune d'œuf bi rek toj ko beuti ko ci bam jaxso mu koy denc ci frigo goudi nak la koy laal goudi
0: buy teud
1: waaw
0: man nako diw ci parti yef
1: wala parti yim bëgg mu leer parti ko ko diwle bu doy war
0: nga xamne du am ay xet ak yu mel
1: non xet gi de mom mënu ci ñak waye bu sangomu deñ
0: waaw comme ne gudd nga koy jëfëndiko motax mo ne kon xet
1: ko day am lo xamne kene ko jëfëndiko bu ciëk
0: tarkal la daf mel sax xamna ne ñoo ngi jéglu jotaay bu yagg fi ñoom bu xamna ne tay amon nga ngant way nak mënta ñak ndax li mom nit ñi tambu nañ ko te ñu koy baye xel bu baaxa baax kon señ xarit xamna dañuy yamalé fofu jotaay bi rek di jéglu mbokki talib bi ñu baye la nga taggo inshallah
1: barkallahu contane rek tay ci émission bi da fay melni togo yow day tax nga mëna wax
0: barkallahu
1: li mom amna ci solo xamna ne ñi ngi santat yalla bu baax di ñaan yalla def jamm nak ci rew mi di senegal waye diko ñaan mu def ko ci bitim rew
0: amin
1: waye non la ni ñaanale seigne abdou samad ndax yeneen ci julli di mom li lepp moko waral
0: deug la
1: ndax nit ñi bëgg nit ñi am jamm rek
0: deug la
1: kon nak samadia tv bi télé la bari ndariñ ñoo li mom moy li rek gis nga
0: li li ndariñ la waaw
1: ndax nit ki tok sa sal ñu waxal lo xamanteni bi dalay woone fayu ci deureum lolé amna lu ko waral
0: deug la yi
1: ko barkal nan gessu wa télé bi té bayiko xel ndax télé askanu la waye télé julliñ ni la képp ko xamanteni ya nga wax asadu an la ba ci yéfa bi sa télé la ndax des fois damay jël ay coup de fil yo xamanteni bi ci émission bi dañ ci fajo
0: deug la
1: amna ñu ño xamanteni bi dañu am reconnaissance dañ lay wo ne la ah wax deug yalla nangam ak nangam biñ ko defé dé nangam ak nangam mo ci am
0: tabarkal la amna
1: solo nak lolu ak sante yalla la su ko defé nak xamna ñi ngi def ab taggo rek amana nak ay question yu ma lajam ci émission bi passé yaakar na né bind na ko bi may ñew dama xamut keuyit bi fuma ko tek amana ci ko xamanti bi la ya nam ko demana ko tay na la ko tontu muy kuy saw deret waw kay ki saw deret waw lolou dama ko faté wona jox
0: waye
1: sankal sama xel ñew ci question ñew
0: waw dañ la ko lajone waw acca
1: dama ko lajelen
0: xey da kon mi ngi setan diko xaar
1: ak kuy saxat waw kay
0: tawarkal
1: ak kuy saxat saxat gu metti mo koy wax rek budé ya ngi deglu waye xamna li mo buñu paré buñ ko def ci internet bi kon dina ko deg
0: inshallah
1: aw ki saw dret gannaaw bu mu demé ke docteur ndax nak nanuy baye xel docteur yi
0: amna solo
1: ndax ñom la yalla tek ci
0: sen domaine la ñom
1: waye na jël li nga xamanteni mom lañ wax timintimi
0: ah luy lool
1: timintimi nek moy belewengel
0: ah moy belewengel wa waxon nañ ko fi wa
1: belewengel
0: musam nañ ko fi waxtaan
1: waaw waye ñu ci bari pour ñom ciangat la
0: ah
1: naam ciangat la waye faj ba gëna bari ak graw
0: ah mais da ko fajo
1: gis nga ñi tux ba seen pomo yi yaqku la ni jëfëndiko timintimi moy tak bobu baxal ñett liter xoj ko ci bu yabbe ñu segg bu mu set
0: diko nan
1: 3 fois par jour koké di gis dret tam man nako jëfëndiko comme ni ma wax ci kuy tux dama dem ba pomo yi yaqku xeer yoy ki saqat saqat bu metti na ut ndoxu limam ak lem ndoxu lima ak lem gis nga ko lem
0: ba tay
1: mom
0: lem day
1: yom pour mu jeex
0: lem nak day melni xaritu limo la de
1: waaw non la
0: xaritu limo
1: la non la dañu am alaq
0: li ñi and da bari
1: waaw dañu am alaq su ko defé ndoxu limam bi dem man na tollu ci demi cas ataya mu jël lu tollu ci ñaari kuddu ci lem mu jaxase ko quantité bi mo wax nak ki bëgg mu faju non la koy jëlé bu ko defé nak bu ko nexé man nako jël suba ak ngon duma ñetti fan da ngay gis ne da daldi dal deñ yakana la question yi lool la won waaw kon defena ni kon ñi ngi jéglu bu fekké né cadeau yi amna lén lu ci jaaru yoon ñi ngi lay jaajeufal wax tam
0: tawakkal la
1: jërëjëf ci question yi
0: jërëjëf
1: di jéglu ñëpp rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef elage malik gay ñu koy gërëm bu baaxa baax diko sante di leen jaajeufal yeen tamit sun mbokk téléspectateur yi baye fess sen télévision Assamadia TV altiné bu jot ci waxtu wi sen émission pajum ci san ngeen di am ñu leen di gërëm bu baax ci baye xel gi ngeen koy baye xel bu ko defé itam nak di leen jaajeufal ci top gi ngeen di top suñu programme fi ci sen télévision Assamadia TV Ahmadou Bamba Fall ak Cheikh Ibrahim Sow ñoo nekkon ci régie bi Mahmadan ci caméra bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajeufal sunu équipe technique bëpp rek ñu leen di jaajeuf bu baax a baax di leen jox rendez-vous inshallah ci benen altiné benen émission pañu ciosaan waaye nag fii ak boobu mën ngeen a wéy di topp suñu programme fii ci seen télévision Assamadia TV assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

wa assalamualaikum. Wa tub xam xam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziar bu baax, di jiital ci nuyu bi ak ziar bi Serigne Abdou Samatt. Waaw, tey naa nag doon na baax docteur Cissé moom bu mënoon a moom it addu insha allah, xam naa dina gën a am solo. Ñun su ko defee xam naa dinañ jéem a indit aussi li nga xam ne nii ci histoire bion yi ak composition bion yi ak li nga xam ne nii moom lañ ci jot a xam ci moom la mën a def ci yaramu doomu aadama. Te yaakaar naa sax li ci ëpp moom Serigne El Hadj Malick Guèye indi na ko ci.

0: 1937 waaw loolu moom bu fekkee ne jumboo moom moom espagnol ñoom ñoo mujj a génn machine bi moom moo ko jiitu woon. léegi nag bu fekkee ne ci wàllu composition nag moom daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk ay composition ma ci kii rek produit yi nga xam ne moom la ñuy dosé dosage bi rek moom mooy am ak wuute waaw. xam naa loolu it aussi dinañ ci dikk waaw. xanaa ma ñëw rek ci li nga xam ne ni moom lañ koy faral di ko defare ndax base bi li nga xam ne ni moom lañuy defaree bouillon yooyu am na ci loo xam ne ni ci mboq lay jóge, am loo xam ne ci soble kii wala yenn épices yi ci yooyu lay jóge. léegi nag yooyu dafa am luñ ciy dolli lu mel ni xorom. xorom bi moom daanaka presque daanaka boo jëloon ci misaal benn kuddu bouillon xaaj ba maanaam xorom la. léegi ginnaaw xorom soosu am na lu ñuy wax glutamate aussi dañ ko ci dolli ngir lool. glutamate boobu moom day gën a safal moom day gën a dolli maanaam goût bi ak lu ñuy wax ay graisse pour niinal ko tuuti. ginnaaw lool nag liñ ci mujj a def mooy colorant yi nga xam ne ni dañ koy def mu xaw a mel ni caramel mu jëm lu kii chocolat. loolu colorant yi ñu ciy def la daanaka produit yooyu daal moom la moom mooy composé kii bi moom la ñuy jaxase pour defar bouillon yi ñuy wax naa bouillon chimique waaw. léegi nag bu ñëwee ci wàllu jeexital bi mën a am ci doomu aadama loolu moom daanaka sëñ Elhaj Malick wax na ci lu yaatu. li ñuy def rek mooy dëggal ko ndax yooyu mu wax yépp li ñuy wax naa glutamate de sodium bi ci nekk ndax boo déggee ci bi ñu doon wax kii bi nee nañ la glutamate da cee bokk. te glutamate boobu am na suma professeur bu ñu doon wax Emmanuel Tine moom nga xam ne ci loolu rek lay liggéey waxoon nañu ne ñu glutamate boobu moo gën a bon sax nicotine mooy loolu nga xam ne mooy nekk ci cigarette nga xam ne ba maanaam kii produit boobu nga xam ne ni moom la nit ñi daw ci cigarette nga xam ne moom mooy gën a sonal ñi nga xam ne ni suñu borom da leen a nattoo ñuy jëfandikoo loolu. maintenant glutamate nag bi nga xam ne moo nekk ci bouillon yi moom moo gën a garaaw loolu moo ko gën a garaaw foofu waaw. loolu it man na loolu benn takk la buy dëggal lee nga xam ne ni moom la sëñ Elhaj Malick wax waaw. am na ci yenn recherche it yoo xam ne it aussi wax na ne glutamate boobu mën na dem ba nga xam ne baaxul maanaam ci góor baaxul ci góor day dem ba wàññi mën naa wàññi cawarteem waaw mën na wàññi cawarteem bu baax ba fi mu ne nii sax ci élevage yi nii nii xam nga bu njëkk bu ñu daa tàpp xar wala ñu daa tàpp yenn kii amoon na ay façon yu ñu daa def nga xam ne nii dañ doon def intervention chirurgicale pour mën koo kii. léegi soxlaatul loolu. tey jii da nga boo jëlee daanaka lu tolloog juróomi bouillon yu kii rek wala num tollu rek boo ko faral di jox rek daanaka li nga bëggoon ci pour que mu mel luñ tàpp daanaka day am kii boobu waaw. bala ñuy continuewaat foofu rek am na ci ay histoire yu bari yoo xam ne nii dang ko ciy dégg sax waaye comme daanaka ñun moom doo mën a wax ci loo ndax da ngay bëgg lépp loo wax rek bu ne la ana dalil bi nga mën a xëcc daal ne ko diw moo ko wax ci libre sàngam ak yooyu moo tax yu histoire yooyu sax doo ko léeg-léeg doo ko mën a indi waaw. Mais am na ci ki yoo xam ne yu ci bari ñu ngi ci wax daal di ne léeg-léeg daanañ def yu mel noonu buñ gisee dëkk boo xam ne gis nañ ne population ba ni muy màggee te comme ndaw moom daanaka dafa nekk richesse boo xam ne nii maanaam da di loo xam ne nii lu mën a développer réew la surtout ndaw yoo xam ne nii yu jàng ba noppi ñu yar leen. Léegi nag ñenn ñi nga xam ne nii bëgguñu yenn réew yooyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yenn yooyu di topp ci seen gannaaw rek yooyu tax na yenn produit yi yu mel nii comme yu mel nii ñu koy dugal ba nga xam ne nit ñi buñ koy jëfandikoo maanaam li ni amati doom dootut bareeti nga xam ne seen jeunesse du bari nga xam ne seen capital humain dafay wàññeeku. Am na ay histoire yu mel yu bari yoo xam ne nii yu xeet yu mel noonu mais comme que loo xam ne nii la daanaka ci salle de cours lan la koy jàngale wala yu demee noonu te boo defee say recherche sur internet doo ko gis pour mën a wax dalil beeg yooyu moo tax daanaka doo bëgg a mën a joxe exemple yu mel noonu. Amaat na ci yeneen sax yoo xam ne nii ci temps wu guerre froide am na des histoires yu mel noonu yoo xam ne nii aussi wax nañ ko ci nga xam ne nii nit ñi dañ koy léeg-léeg ñu utiliser ko ngir wàññi renouvellement population bi su ko defee réew mooma bu fekkee ne amul ay ndaw yoo xam ne nii mën nanoo teel a gàttandu mag ña su ko defee réew mooma rek day xaw a am nu mel waaw yu bari yu mel noonu daal ñu ngi ko ciy wax. Waaye nag li may bëgg kiyaat rek mooy glutamate boobu ma doon wax léegi maanaam lu baax baax la ci doomu aadama lu baax la waaye nag ci kaw ñu jëfandikoo ko ci dose ba nga xam ne nii moom mooy dose bu normal bi. Léegi nag comme que bion yi moom dafa am dose bu baree baree bari ci glutamate teet suñ soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi léeg-léeg dañ ciy xër lool dañuy xër lool ci jëfandikoo bouillon bi ba tax na lu ci baree bari yu ci bari ci suñ ñam yi daanaka da nga cay am maanaam excès nga cay am te sax même bu dutoon produit boobu sax da ngay dégg tubaab di wax ne tout excès est nuisible waa ëppal googoñ ci ëppal nag mën na dem ba indi loraange yu baree bari yi nga xam ne lu mel ni li sëñ Elhaj Malick doon wax loolu moo tax ñu ci bàyyiloo xel surtout soxna yi waaw ndax glutamate bu bari boobu moom boole ko xorom si moom day faral di indi lu mel ni ay hypertension ak yooyu plus glutamate bi mën na dem ba perturber hormones yooyu nga xam ne moom la ñuy wax les hormones du plaisir nga xam ne nit ki maanaam dootul amati benn yëg-yëg daal waaw dama xamul nu ma koy mën a leerale waaye dootul yëgati dara daal dootul di yëg dara ba tax mu mën a def li ko war ci kër gi waaw lool yooyu daal moo tax xam naa ne jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw di tuubaat nag bu baax di jégluwaat bu baax xam naa ne sëñ Cissé moom bu ñëw docteur Cissé moom bu ñëwee moom dina ci gën a mën a laal baaram fekk si wax dëgg yàlla waxtaan wu leer bi nga xam ne ni moom la sëñ Elhaj Malick def maa ngi tuub bu baax di jégluwaat nag bu baax a baax a baax.
1: Salaamaaleykum mbokku groupe xam-xam ñu ngi leen di nuyu baax kay di jiite ci nuyu bi sëñ Abdou Samad Mbacke di nuyu sëñ Moustapha ci question bi am solo gu mu am solo xam naa mu mel ne rek dañuy waxtaanee danger bi nekk ci li nga xam ne moom la ñuy wax bion nag ku ko tudd rek wax produit chimique produit chimique nak dafa yaatu ba kimtan la ñu melni waxtane ko nak dina am solo lol ngir nit ñi mën ko baye xel ndax nit dina ray bopam te du xamne mi ngi ray bopam te likoy andi du dara lu ñaka xam motax ñaka xam metti liñu tuddé bion fi jëma tollu so xolé jafé jafé gëdd yi li nga xamni mom seen gëdd yi tuni da ngay gis ñu bare jafé jafé gëdd lañ am ba di dañuy fulu bo xolé lu jaune gis ci lu wex tal nga xol lu wex gis ci lu ñuul gis nga wala nga gis ko xamanteni bi day dugg di sangu rek daf tarqis da dam war nga gis ko xamanteni bi day teud yew rek da dam war nga gis ko xamanteni bi day am ñey jafé tank du atane bopam war nga gis ko xamanteni bi da fay fab telephoneam duur ko ci posam ba paré diko wër gis nga mu attaquer xel bi nga gis ci ñoo xamanteni bi jafé lan lañuy am manam jafé sey té loolu lepp lu koy indi du lenn lu li nga xamne mom lay wax bion bokku ci li nga xamanteni da fay magatal doom adam te magatal du jot bion day magatal doom adam te magatal du jot bion bokku ci lim meuna yaq bion da fay yaq ay reins bion day yaq ay reins bion di matière bo xamanteni bi bu duggé ci biir nit ki lumu romb rek am ci yoon nga xamné kon mandout té limi am yoon lepp ci yaq la jëm bion da fay ray li nga xamanteni bi moy dundal doom adama bion dina tax nit ki am jafé pour ndox dina tax nit ki am jafé geñ bari ñoo xam ci bañ yi dañuy damu rek damu bu ñu yéy yax rek man na def faux pas rek gis nga wala ñu ci yewum singom bu ñu defé faux pas rek seen bañ damu amna ño xamni dem na no dem ba ñemetu ñoo soccu ndax lan luko waral moy bañu oyof gomi nga xamanteni dañuy deugar bop ñu dem ba nankul gomu robalé gis nga ko ñi nga gis buñ togué buñuy jog dañuy bëss suusi ba ag ci info nit may leen loxo te aguñu ci as bobu gis nga ko ñi gis buñ yewoo seen karaw ga day rous ci lal bi gis nga ko crampu bari bi togay bi nga xamanteni bi imam bi bu taxawé ci minbar bi di khutba togay bobu bari na ñoo xamanteni bi dem na no dem de bu mënatuñ ko bari na ñoo xamanteni bi ñu ngi leen di galankor moy tax duñ mëna dem aljuma am na ñoo xamanteni bu ñuy dem faaw ñu yubale 16 am ñoo xamanteni faaw ñu wëru gis nga ko loolu lepp li ko indi moy produit chimique kon bion yoyu day yaq digënté rein ak pancréas yoyu ñaar sa bu yaq ci nit rek nit ko koy xamane nekatu nit ndax segukay sa bu déme ba am jafé rek nit ki mom nekatu nit bu complété moitié doom adama la kon yi ñi tuddé produit chimique luñ ci gëna def très attention rek mu gëna bax ci doom adama xam di jëfëndiko li ngay lek dafa bokku ci ak jaamu yalla dem na dem ba jigeen ñu bare dem na no dem ba seen lamine yaqku nañ ci loolu ba mënatu non togg gu jaar yoon kon gis nga ko day yaq aw lamine ba doto xamete tiafka gu normal bo gisé togg yu bare lu ci fanan forox lu ci fanan xassaw du ko waral moy produit chimique te bu ñëkkan togg mënal na ko togg te do am frigo denc ko xey ndiki wat ci añaat ci réraat ci gis nga légui nak togg yu ci bare buñ même buñ ko dugulé ci frigo bu xey day yaq mo ñëw ba ci li ñi tuddé lujum yi ñuy ñom carotte ñom nawé ñom basanté ñom jaxuté temps bi mu wara am pour ñor légui amatu ko motax luñ ci denc ci frigo bu maté ay fan té utiliser wuñ ko rek da ngay gis mu commencé yaq commencé xour yoy yep moy matière de chimie kon dundigi diko saytu ak di saytu li ngay lek lu am solo la ci doma dama ndax nit batay bu gor gor lo jox yitté ci gudd fan batay day gudd fan waye nak li tax nit gudd fan nak mi ngi ci lamuy lek gudd fan la tax muy am moy la ngay lek nga saytu ko xol matière ndax baxna ci yaram wala baxu ci yaram ndax ni sunu borom bindé doomu adama buñ ko saké ba nopi def ko outal li nga xamanté mom lañuy wax ay soldar yoy nak dafa am luñuy soxla am lo xamanté dañu nasaxal am lo xamanté boko déyel jëfëndiko nga japp né baxna neexna ci ni ngui koy léké fekk né baxut ci soldar yaram yi kon produit chimique limay fagaagal kenn xam nu mu tollu limuy yaq mo ëpp fouf limuy defar xalé yi ngay gis yeen say nga gis xalé bo xamanteni at yi nga xamanteni mom la lay wax ne mom la am te do gis benn yoon mu nga xol ko ci magay bi xamne ki kat magay warna ag fi du ko waral du dar am lu produit chimique ndax bu ñëkkan table yi daan nekk ci mbedd yi nga xamne sunu yaay ñu daan yo table yi loolu daan fekk moy solom ñom oul ñom konkorong ñom ndir ñom gettu tubab xéet yoy nga xamne fexé nañ ba jëlé ko fi nga xamne légui ki koy jëfëndiko dal koku da tardé ñom ci dem ñu andi ñu lo xamanté bi ki xalé bi koy jëfëndiko da ngay buñ la waxé atam da ngay jaxalé waaw waxé ay atam da ngay jaxalé kon gis nga lek gu sel ni mu amé solo kon seigne moustapha sa question bi amna solo lol kon bokku na ci dal li ngay laaj danger bi moy li nga deg ma tuddu ko lol lay def ndax kikoy jëfëndiko mom bayil xel ni sa bo xeye da ngay gëna jégé dé ndax da ngay gëna wër di waye do gëna mëna wër mo mënu ant mom liko jëfëndiko di gëna wër mom mënu nekk mom bo xolé dam gu metti gi du lenn lu yax yi dafa fënux yax yi dafa fënux te yax dafa am lu koy dundul te modi ak yokk te yax yi bare fu doni ko ci bëmmax ñaaré bu daano rek am jafé fracture toni xalé sax bu ko dey dor bo ci noppé bo noppé da ngay am jafé poigné nga xamné yow mi degeuruto yu bari yo xamanté bi nit ku am joom ben fukat da ko daan man légui ñi am ñeen fukat mënatun ko lu way def appat bi dalay bëgg ray da ngay gis ku yegg escalé defene nga defene manam dafa yenn woon ay saako ciép te ñaari escalé la yegg rek ñew taxaw tey woomi gis nga ni ko jafé moy lan moy problème poumon problème xol kon yoyu lu mata waxtane la kon yakana ne sa question bi amna solo lol nak lawna law ba ci gantax gi ñuy jëfëndiko da ngay gis gantax go xamanté bi ba aduna dan bax dana dugg ci ñaari wër ñu soko mëna récolter soko mëna dag soko mëna jëfëndiko waye légui amna gantax yo xamanté bi tarikalla waaw amna ci luñ ci def lo xamanté bi ñoray bi day rapalité ndax légui temps amatu gis nga ko kon yaq yaq bi bari na mu ñew ñewat ba ci toggi ki toggi tamit xaj bi jangul luñ leen toggu jigeen yi xaj bi jangul leen toggu dañuy togge xel dañuy togge xel kon sa question bi amna solo lol legui nak gannaaw ba ñu xamé danger yi ci nek té mucc ci yombutu kon nit ki nañ la wara def kon na baye xel li nga xamne ñu wax lem lem bari wa ne ko nan baxna baxna baxna baxna mais num baxé ah num baxé kon bokku na ci lek go lekati bo noppé nañ ci tek kudul lam lolou dina tax moccu ci yenn produits chimiques yi bu fekké né nit ki nak lem mom jëfëndiko ko yombut kon nay fexé am li nga xamne ñu wax buy te bañ ko sukar ji buy tam bañ ko suko tam baña far wa ila moy ud daqar gis nga ñatt yi bokku na ci li luggu li nga xamne ñu wax produit chimique ñatt yi muy lem buy daqar lu am solo la ci nek diko jëfëndiko wa lum ci num ko mëna jëfëndiko rek nay ma tindiko di ci def sukar su upp bu bañé am sukar sax mo gën bañé am sukar mo gën kon jus de xar lu am solo la ci nit buy lu am solo la ci doom adama waye lem lu am solo la ci doom adama lem bu ko nit ñi xamane neewuma nit dina tawat waye tawat dina wañiko waye xagnna faratal gi ak xam ko mo dess kon bokku na ci lek go lekati te sal xel nanguko jël kuddu lem macc ko mo xam da nga ndiki mo xam da nga agn mo xam da nga reer te bo xey nga ubbi koko bo teud mu mujju ci bir bok yakana na li ko mos lu aduna naqari naqari yalla meuna defal nga muccu ndax muccu yombut waye nak nit ki day jël ay fagutefam kon yakana ni waxtani fofu lañ koy yamandi sen mbok alaji malige wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ñëpp di leen ziar bu baax di jittal ci ñu beug ci Seigne Abdou Samad di ko jox waccay bu baax di nuyu it Seigne Elhadji Malick Gueye di ko sante ci baax baax ci leralé wax deug yalla jang nañ lu bare bare bare naka non it docteur Cissé ñu ko nuyu di ko ziar bu baax wa xana bëggona indi rek tuti ci ndax bata bouillon amna ñu bari ño xamne man na am buñ ko déggé duñ xam lan lay undu wala lan manam lan lay tekki ñu bëggona jëm rek jëma xol ci bati wolof nuñ ko ki mëna misalé ban xam ko wa bo déggé ñu né bouillon mom soxna yi ñokoy faral diko jëfëndiko ci waangi ngir jema fexé ba nga xamné ni tiafka gëna yok tiafkal li ni togg li ci bare bare mom lañuy jëfëndiko pour xorom si pour wutal xorom wa pour remplacer ko xorom ci yoy nak man nañ ci lim yenn yo xamni ni fimné par exemple ñi gi Sénégal lu melni magie bi ñi ñuy jëfëndiko lolu xétu bouillon la lu melni jumbo aussi xétu bouillon la lu melni mami lolé xétu bouillon la lu melni temtem lolé xétu bouillon la té yoy yépp dañ koy gis ñukoy jaay fi ci Sénégal nga xamné ñi nga xamné ni ñom ñoy déglu té ki té man na am bata bouillon bi léru ci ñom ñu man ko déggé nonu wa di tuubat bu baax baax di jéglu wat bu baax wa xana di nuyuwaat bu baax a baax a baax, di ziaraat bu baax. Xam naa ne ñun moom dañoo bëgg kii rek tuuti, ndax it mbir moom bu amee dina baax nga xam histoire am tuuti, waaw bu ngir nga gën a xam mbir dina baax nga xam tuuti ci histoire am fu mu jóge, kañ lan ko sos, kan moo ko sos, lan moo nekkoon yitte ji, ban sos ko ak yooyu yépp. Loolu yaakaar naa ne dina ci baaxit ñu xam ko, dina taxit nit ki xam mbir boo xamee lan moom lan jaxase ngir am loolu. Loolu ñu jaxase lu ci nekk lan la mën a def ci yaramu doomu aadama. Waaw, comme ni ko sëñ Elhadj Malick waxee, moom leer na nañ. Waaw, yooyu xam naa sax lu jaraan ñu ci dikk, xanaa day ñëw rek ngir gën a dëggal li nga xam ne nii moom la wax, te nim ko waxee leer na, te yaakaar naa ne mënuñoo weesu foofu. Waaw, xanaa ngir bañ a guddal rek ñu daggaleg foofu kii bi. Waaw, bu fekkee ne kii bi ñuy wax magie, bouillon bi nga xam ne moom la ñuy wax magie, boobu borom xam-xam bu ñuy wax Julius Magie moom moo ko créé woon. Waaw, Julius Magie, waaw maanaam aw santam la jël kii ko nga xam ne nii fu ni kii rek dañ naa magie. Waaw, moom aw santam la ko jox produit bi. Loolu nag 1886 la woon, 1886, te moom Suisse la dëkk. Waaw, bi mu koy defar, bi mu njëkk a defar moom liquide la woon. Liquide maanaam comme genre ndox la, mooy comme yooyu ñu daa yor rek, aramine daa yor bitéel yi nga xam ne nii ku ci nekk ñu defal la ci sa kanam ak yooyu, bo format boobu la njëkk a defar. Léegi nag dem xaar na ba 1907-1908 si la nii doog a defar bi nga xam ne nii doom la, mooy bi nga xam ne moom la soxna yi jëfandikoo nii, boobu lan ko defar. Loolu moom mooy ci tënk, mooy ci wàllu magie. Bu fekkee ne jumbo nag, loolu benn groupe kii espagnol ñoom ñoo ko defaroon. Waaw, ñoom ñoo ko defaroon. Kii boobu mi ngi nekkoon Barcelone ci 1937. Waaw, loolu moom bu fekkee ne jumbo moom espagnol ñoom ñoo mujjee génn, magie bi moom moo ko jiitu woon. Léegi nag bu fekkee ne ci wàllu composition nag moom daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk ay composition. Ci kii rek produit yi nga xam ne moom la ñuy dosage bi rek moom mooy am ak wute. Waaw, xam naa loolu it aussi dinañ ci dikk. Waaw, xanaa ma ñëw rek ci li nga xam ne nii moom lañ koy faral di ko defaree. Ndax base bi li nga xam ne nii moom lañuy defaree bouillon yooyu, am na ci loo xam ne nii ci mboq lay jóge, am loo xam ne ci soble kii wala yenn épices yi ci yooyu lay jóge. Léegi nag yooyu dafa am luñ ciy dolli, lu melni xorom. Xorom bi moom daanaka boo jëloon ci misaal, benn kuddu bouillon xaaj ba maanaam xorom la. Léegi ginnaaw xorom soosu am na lu ñuy wax glutamate aussi dañ ko ci dolli. Ngir lool glutamate boobu moom day gën a safal, moom day gën a dolli maanaam goût bi, ak lu ñuy wax ay graisse pour niinal ko tuuti. Ginnaaw lool nag liñ ci mujj a def mooy colorant yi nga xam ne nii dañ koy def mu xaw a mel ni caramel, mu jëm lu kii chocolat. Loolu colorant yi ñu ciy def la. Daanaka produit yooyu daal moom mooy composé kii bi, moom la ñuy jaxase pour defar bouillon yi ñuy wax naa bouillon chimique. waaw glit léegi nag bu ñëwee ci wàllu jeexital bi mën a am ci doomu aadama loolu moom daanaka sëñ Elhadj Malick wax na ci lu yaatu li ñuy def rek mooy dëggal ko ndax yooyu mu wax yépp li ñuy wax naa glutamat de sodium bi ci nekk ndax boo déggee ci bi ñu doon wax kii bi nee nañ la glutamat da cee bokk te glutamat boobu am na suma professeur bu nuyu doon wax Emmanuel Tin moom nga xam ne ci loolu rek lay liggéey waxoon nañu ne ñu glutamat boobu moo gën a bon sax nicotine mooy loolu nga xam ne mooy nekk ci cigarette nga xam ne ba maanaam produit boobu nga xam ne ni moom la nit ñi daw ci cigarette nga xam ne moom mooy gën a sonal ñi nga xam ne ni suñu borom da leen a nattoo ñuy jëfandikoo loolu maintenant glutamate nag bi nga xam ne moo nekk ci bion yi moom moo gën a garaaw loolu moo ko gën a garaaw foofu waaw loolu it man na loolu benn takk la buy dëggal lee nga xam ne ni moom la sëñ Elhadj Malick wax waaw am na ci yenn recherche it yoo xam ne it aussi wax na ne glutamate boobu mën na dem ba nga xam ne baaxul maanaam ci góor baaxul ci góor day dem ba wàññi mën naa wàññi cawarteem waaw mën na wàññi cawarteem bu baax ba fi mu ne nii sax ci élevage yi nii nii xam nga bu njëkk bu ñu daa tàpp xar wala ñu daa tàpp yenn kii amoon na ay façon yu ñu daa def nga xam ne nii dañ doon def intervention chirurgicale pour mën koo kii léegi soxlaatul loolu tey jii da nga boo jëlee daanaka lu tolloog juróomi bouillon yu kii rek wala num tollu rek boo ko faral di jox rek daanaka li nga bëggoon ci pour que mu mel lu ñu tàpp daanaka day am kii boobu waaw ba li ñuy continuewaat foofu rek am na ci ay histoire yu bari yoo xam ne nii dang ko ci dégg sax waaye comme daanaka ñun moom doo mën a wax ci loo ndax da ngay bëgg lépp loo wax rek bu ne la ana dalil bi nga mën a xëcc daal ne ko diw moo ko wax ci livre sangam ak yooyu moo tax yu histoire yooyu sax doo ko léeg-léeg doo ko mën a indi waaw mais am na ci kii yoo xam ne yu ci bari ñu ngi ci wax daal di ne léeg-léeg daa nañ def yu mel noonu buñ gisee dëkk boo xam ne gis nañ ne population ba ni muy màggee te comme ndaw moom daanaka dafa nekk richesse boo xam ne nii maanaam da di loo xam ne nii lu mën a développé réew la surtout ndaw yoo xam ne nii yu jàng ba noppi ñu yar leen léegi nag ñenn ñi nga xam ne nii bëgguñu yenn réew yooyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yenn yooyu di topp ci seen gannaaw rek yooyu tax na yenn produit yu mel nii ñu koy dugal ba nga xam ne nit ñi bu ñu koy jëfandikoo maanaam li ni amati doom dootut bareeti nga xam ne seen jeunesse du bari nga xam ne seen capital humain dafay wàññeeku am na ay histoire yu mel yu bari yoo xam ne ni yu xeet yu mel noonu mais comme que loo xam ne nii la daanaka ci salle de cours lan la koy jàngale wala yu demee noonu te boo defee say recherche sur internet doo ko gis pour mën a wax dalil beeg yooyu moo tax daanaka doo bëgg a mën a joxe exemple yu mel noonu amaat na ci yeneen sax yoo xam ne nii ci temps wu guerre froide am na des histoires yu mel noonu yoo xam ne nii aussi wax nañ ko ci nga xam ne nii nit ñi dañ koy léeg-léeg ñu utiliser ko ngir wàññi ngir wañi renouvellement population bi su ko defé réew moma bu féké né amul ay ndaw yo xamné ni man nañ ko ki man nañu téla gatandu magña su ko defé réew moma rek day xawa am nu mel wa yu bari yu mel nonu dal ñu ko ci wax wa nak limay bëgg ci at rek moy glutamate bobu ma doon wax légui manam lu bax bax la ci doomu adama lu bax la waye nak ci kaw ñu jëfëndiko ko ci dose ba nga xamni ni mom moy dose bu normal bi légui nak comme que bion yi mom dafa am dose bu bare ci glutamate té sun soxna yi nga xamni ñoo nek ci kër yi légui dañ ci xër lool dañuy xër lool ci jëfëndiko bouillon bi ba taxna lu ci bare yu ci bare ci sun ñam yi da naka dañ cey am manam excès nga cey am té sax même bu tutone produit bobu sax da ngay dégg tubaab di wax né tout excès est nuisible wa ëppal gogoñ ci ëppal nak man na dem ba indi loranké yi yu bare yi nga xamné lu melni li señ Elhadj Malick doon wax lolou motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bare bobu mom boole ko xorom si mom day faral di indi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamne mom lañuy wax les hormones du plaisir nga xamne nit ki manam dootul amati ben yek dal wa dama xamul nu koy meuna leralé waye dootul yegati dara dal dootul di yek dara ba tax mu meuna def liko war ci kër gi wa lol yoy dal motax xamna ne jarna baye xel bu baakha wa di tubat nak bu baax di jeglu wat bu baax xamna ne señ Cissé mom bu ñe docteur Cissé mom bu ñewé mom dina ci gëna mëna laal baram fekk ci wax deug yalla waxtaan wu leer bi nga xamne ni mom la señ Elhadj Malick def ma ngi tub bu baax di jeglu wat nak bu baax
2: assalamu alaykum wa rahmatullah groupe xam xam sen mbokk Elhadj Hassan Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé manam sama xam xam da ma ci jëm ci doomu adama nu mi dundé ci walu lek wante it di gungé askan wi ngir ñu mëna am wër te mucc ci tawat ta jaaré ko rek ci walu lekkin wu sel tay nak ma amone yéné tontu si laaj bi nga xamanteni duggon na si penc mi jëm ci walu saf safal yi nga xamanteni soxna yi dess koy utiliser ñu gën ko xam ci ay bouillon nak da yaatu wante bouillon bi nga xamanteni mom lañu fasiyene waxtane moy ñepp xam rek nga xamni lu ci upp ci askan wi fi ci biir réew mi dañ koy jëfëndiko bu baaxa baax mo xam lu melni cube yi nga xamanteni ni dañ koy lemasi keri diko xolli nga xamanteni sax da say bari ay tour tax damay faral di wax rek état bu préparation yépp rek ci walu lek yi danaka amna bo xamni outal nañ ko ci tour bo xamanteni ni manam pour nokos la bo xamni pour rosi la am bo xamni pour sorale la amit yo xamni pour yakale la ndax moy yi nga xamni dañ koy def ci forme ndox yi nga xamni dañ koy wicciwitel ci ndapli buñuy lek nono yit la amé yenen forme yo xamanteni ni manam ci ay sachet lañ koy def wala mu nek ci ay bol kon nak bu mako limé non rek yakarna war nañ xam bu baaxa baax xéetu bouillon yi nga xamanteni mom lañuy waxtané wante nak bouillon da am fumu bok ndax walu saf safal li ñu naan saf safal da yaatu da ci am ñett bu ñëk bi mom lañuy wax les épices moy lo xamanteni da fay joge ci gantiax meuna indi xet gu neex ci lek gi manam tiafka gu neex mom épice yoy nak dess na koy jëfëndiko bu baaxa baax ci walu assaisonnement kon lu ëpp ci li ñuy togg épice yoy daf ci am buma ci joxe misal rek man na tuddu lu melni muscade man na tudd lu melni carré man na tudd lu melni curcuma yoy ay épices lañu wante yit ci saf safali amna luñuy wax aromate aromate da fay don lo xamni momit ci gantiax lay joggé wante mom limi indi moy xet gu neex manam liñuy wax parfum manam day aromatiser lolu man nañ ci jël lu melni laurier man nañ ci jël lu melni persil kon lu am solo la man nañ ci jëlit lu melni menthe kon lo am solo la wante nak ñettel bi mom lañuy wax les condiments condiments bobu nak xétu bouillon yi nga xamni mom lañuy waxtane fa la bok ndax condiment da fay don lo xamanteni luñu wajal la manam luñu préparer man na don nak lo xamni biñ koy préparer def nañ ci lu joggé ci mala wala def nañ ci lu joggé ci gantiax ba paré dolli ci ay yenen ingrédients yu melni les additifs additifs yoy nak da jar taxaw te dinañ ci taxaw bu baakha baax kon nit batay bu ñuy joxe misal rek ci condiment muy li nga xamanteni dafa bok ci yenn xéetu saf safali mën nañ ci jël moutarde wante it mën nañ ci jël vinaigre mën nañ ci jël it li ñuy wax ketchup kon yoy ay condiment la mën nañ ci jël it lu melni bouillon yi nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko kon ñu xam rek ni bouillon yi dañoo wuté lool lepp nga aju nak ci réew mañ koy défaré ak lañuy jëfëndiko ci ay éléments manam ay ingrédients pour défar ko kon réew ak réew bouillon yi mëna wuté ak tour manam nga jël xéet bi wala nga jël xéet bé ku ci nek rek ya xam la ngay jëfëndiko pour défar say bouillon motax pour wax ci dana bax touti nga xam bu ci nek rek la sa nek ci ay ingrédients wante nak comme mune suko limé nonou ben par ben amana dinañ wax rek yi nga xamanteni mom lu ci upp danañ ko sa faral di fek bok na lu ci melni xorom kon ciatu bu yoy deug deug deug deug deug moy xoromam da fay bari ba ag ci lol ta nak ku ci nek xamna jafé jafé yi nga xamanteni xorom bu bari da koy indi ci wergu yaramu doomu adama ndax bo setlo ci aduna bi kurel gi nga xamanteni mom mo eumb walu wergu yaram moy organisation mondiale de la santé limu diglé pour ñu jëfëndiko ko ci xorom warul dépasser ben kuddu xorom bu ndaw bu rasé mom lañuy wax 5 grammes de sel wante fi ci biir réew mi Sénégal danaka liñuy jëfëndiko ci xorom témèr bo jël gëss yu wané na ni bu tuté danaka en moyenne bok je veux dire manam ben sénégalais bo jël en moyenne donc day dem ci 20 grammes de sel moy ñent kuddu xorom ndax gëss bañ fi mujjé wona def entre ngaay mexé Dakar ak Thiès gisone nañu ni sénégalais bi gëna touti lumuy jël ci xorom danaka dana upp 8 grammes wante ka nga xamni mo upp lumuy jël ci xorom danaka dana dem ba ay 32 grammes de sel kon ñu xamne rek ñun liñuy jëfëndiko ci xorom dafa bari kon bouillon yi daf ñuy gëna pousse ñuy jël xorom bu bari kon daf ñuy exposer ci fièvre bu melni insuffisance rénale moy doy di rogna wante nonu lañuy exposer manam bamax jëmeñu ci fièvre bu melni hypertension artérielle moy tension bu yek nga xamanteni mën na la bamax ci li nga xamanteni mom lañuy wax AVC moy accident vasculaire cérébral bouillon yi bo setlo dana am ay additif alimentaire yo xamanteni dañ ko ci def moy lo xamni dañ ko ci dolli te du lo xamni mën ta ñak additif danaka moy lo xamni mën ta ñak du lu nit di lek mais lu ñuy dolli la ci suñu tayef kon ñu bayyi ci xel bu baax kon additif yoy nak bo démé ci dëkk yu développé yi ñom dañ koy défal ay patch ay liste dañ koy classer am additif yo xamanteni dañu nan la ci liste rouge la bok manam moy xet yoy mom andut ak wergu yaramu doomu adama c'est toxique nit waruko jëfëndiko am additif yo xamanteni ni ci liste verte lay nek yoy dañu nan la menes nga ko jëfëndiko amul danger wante yit yenen additif yi ñu def ko ci liste gris moy dañ lay xamal ni ci liste gris bo muy nek dañ lay xamal ni ñom menes nako jëfëndiko wante dañu am fuñu wara yem boko rombé rek mën na am jeexital bu bon ci sa walu wergu yaram manam mën na la jural lorangé lol nak buy leer ci askan wi amana ben jafé jafé mën na baña am motax nak dina jafé lol nga mëna xam ki di défar bouillon bi li la ci def wala lé la ci def bu féké doono ko xamni da nga jël bouillon bi dem geustul ko sa bop ci ay laboratoire pour xam la sa nek ndax ñun suñu domaine ci liñuy yëngu amana sax pour nga am stage ci bërepp yoyu fatalikuma kenn ci ñun wala kenn ko xamni mësna ko jangal mu ne ma defna stage ci bërepp yoyu ñu acceptel mako kon ñom mënes nañu japp rek lañuy liggéeyé seen produit du luñuy bëgg di fësal wante xam nañ ci yenn yu ci nek lu melni glutamate monosodique bobu nga xamanteni ni mom danaka ñom ñepp am nañ ko bobu it dana tax la ngay jëfëndiko ci xorom dana gëna bëri lool da gis nga jafé jafé yima fi lim né xorom bu bari da koy def wante it mom ferñent bobu dana tax nit ki manam dépendant ci bouillon yoy manam day tax bu amut ci lekkam da fay melni danaka dal lamuy lek safu dara bu fekke daf ko tam kon ni torkatu cigarette ñu bal ma ci kala magi nicotine ba sa nek di len rendre dépendant manam di tax buñ ko jëlut melni da am lu manki ci ñom lool yit dana taxit ki nga xam da tam ma jël bouillon bu ko jëlut day melni danaka dal lamuy lek da am lu ci manki daf koy yek lol yep ay jafé jafé la ci dundu doomu adama text nak lol yit buy upp ci yaramu doomu adama baxut kon xana may fatali rek ni borom xam xam bu mag bala mu waxon moy paracels rien n'est poison tout est poison c'est la dose qui fait le poison manam si walu lek gi la don wax mune lek lu bax wala mu bon mais lekin moy bax wala mu bon lol nak mo ngi valable si lek yi nga xamanteni ay lek yu naturel lañ bokul ak li nga xamanteni ni manam luñu composer la te bañ kay composer lañuy def ci bir amna yo xamanteni ni manam do lu gën si wergu yaramu doomu adam kon motax ñi ñaax population bi rek di len xamal ni lek mën nga ko am mu sel neex te do utiliser yenn bouillon yi ndax bouillon bu bari yi nga xamni mom lañ tam di jëfëndiko ci réew mi day indi lorangé ci wergu yaramu doomu adama fièvre yu bëré bëri bu ñëk xamuñu ko woon wax dëgg yalla ndax yaay boy daan nañu toggu mu neex te xéetu bouillon yoy amana daawu ci am ndax ñi mu gëne nak moy ki nga xamanteni ni da ci accro manam da ci laxasu ba nga xamni bayiko lu jafé la ci mom mu diko wañi nank nank xol lam daan def bu don def ñent muy def ñet bu yagge muy def ñaar bu yagge muy def ben bu yagge dana dem ba nga xamni mom ci bopam dana xamal bopam ni mën nako baye te duko sonal ndax ni mako waxe rek bu ñeuk épices naturelles lañ daan utiliser suñu lek daan na saf daan na neex ta yenn yi daawu ci am lek bu naturel la daan doon lañ ci daan def moy gejji yeet pobar kani bisab bu wex laurier tin bisab bu vert bi muy beugaj yoy lañ daan def ci lek gi daan na neex tamate njamb yoy yep machallah lek gi daan na neex ta daawul soxla mo am bouillon nam deug la nak meun nañ ci defal ay bouillon fait maison yo xamni dañ koy defaral suñu bop ci kër yi nga xamni dinañu mëna limiter xorom biñ ci def dañañu mëna xolit lañuy def ci bir tax bu boba say épices naturelles ngay wut ay ingrédients yo xamanteni machallah lepp lu naturel la ci dekk bi nga koy wuté nga def ko ci nga xam do am ben jeexital bu bon ci sa yaram lolu fam yi nga xamni muy soxna yi nga xamni dañuy yëngu ci transformation des produits locaux manam ñi soppi yi nga xamne ay ñam la ay meññef yu joge ci dëkk bi manam yu ñëré ci dëkk bi ñom dañ ci yëngu bu baaxa baax ci xet yoy amna it ño xamanteni yu ci ëpp sax bitim rew lay joggé xamna bu mu ci xamone bu joggé États-Unis bo xamanteni ni manam yi ko composé yépp ay élément naturel la dana cher wante mu don lo xamanteni lu sel la kon dal bu mënut ñak nañuy fexé di wut suñu boyo yo xamanteni ay fait maison la wala yu sel wante yi nga xamni mom la soxna yi di ëpp di jëfëndiko ci biir dëkk mi ñukoy défer ci dëkk bi luñu ko gëna wañi voir même gën ko moytu dana bax lool ci suñu dundu ndax dana ñu permettre lool ñu moytu xorom bu baax ndax encore une fois xorom bu bari day lor xétu bouillon yi nak law ci dëkk bi lool amul kenn ma bamtu wat ko amul kenn ma bamtu wat ko bamuy ñett yoon amul kenn ko xamanteni ni da ngay liggéey ci cœur docteur ko xamanteni manam and nga ci wala yang koy diglé ñu diko jëfëndiko képp ko xamni ci domaine santé nga nek rek danaka massé nga ci diko moytulo askan bi budul dara sax ndax lam lay pousse ngay jël xorom bu bari ta xamnañ jeex dalu xorom ci yaramu doomu adama ak umpulé biñuy umpulé parfois yi ci yenn ingrédients yi nga xamni dañ ko ci def ta amana duñu ko xam ta lu ci ëpp ay additif lay doon ta additif yoy lañ ci jublu rek ludul yok tiafkam wala soppi couleuram wala ngir man ko denc wala yok xetam ta yoy yëpp day doon ay additif yo xamanteni du doon ay additif yu naturel wala du day doon additif yo xamni amana kumpale ci ñun xamuñu exactement teneur bi nga xamni mom lañu ci diglé pour ñu mën ko conseiller askan bi kon dal ñoo bayyi xel ni rek encore une fois comme nima ko waxé rek lek bu mu amut mën na saf mën na neex ci kaw nga utiliser saf safal naturally sam sa wergu yaram assalamu alaykum wa rahmatullah ñuy jaajeufal bu baaxa baax suñu sang bi serigne abdou samad mbacke son yi bi nga xamni mo ñu oyafal ñu mëna bok ci kër gi nga xamni dañ ci waxtane xam xam